na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go agolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane o tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumanago le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

야 최기로 세기 기회네 내기 세기 기회네 쟤네 Katsirena. Mele pelo le moya.

ya gana re thwa jalo ka certificate ka pina monate eno ring Africa Africa holo monate bolo ka holo monate tsena hem so twice ilo sing sing ha sonta ke se pa lona u dumela ba bangata be ba mama metse kana go ena ba santse ba na difetswe ka ne tho monate o e be kana go ena ho solutse le nna o sonse ma metse ena mamoratwa ke bua ka PCFM e ha sangwe so kwa no motse mo holo ke mo ke ding maseru kwa no he mo di ntori etsa ha ding ba lo ka ikile ka tshongwa la mme ka re le di etsa hala le tsatsi nna ma obane ka shwalane ka ro ho tope ma seru mo ding he au bana ba bone ka nnete ba ite ba thaba ka nnete ba bona tsendle tsene ba di bona ka mono tsene ndi etsa hala bo si u bono ba ma obane e le batho ba ba holo ka ne ba ne ba thabile wa ka ba di dipuo mo ho he tse ile ntse etswa ke tona kgolo ya Lesotho ntate Sem wa Matekane e ya ngwana mme bona gona ne re thala thala ge kena mona ge kena mana ge kena mana ge sheba sheba gona sentse se tsala ka mono na ke se feng empa ga ka nne re utlwe ha tsa sentse le ya bolo ka o tsoba o tsa tsina ka jeno he tso tse dinga tla di tlebe di etsala ka mane ka Setsoto Stadium mo teng he o tla ba di dipuo e o tla ba di dipuo ka mono gobane botlhe ke kgola ba bangata e seng botlhe ba bangata ga tseba gore Lesotho le keteka dilemo tse 60 le ipusa ee ke tlotlegolo ya golo ngwana mme dilemo tse 60 nna ga ipusa ke ntho e monnate gagolo empa ga tsotlhe re tla di utlwa ga ntse le tšhaba ga ntse le phama monae ga tlen re mamele di-radio go utlwa gona seo ba tlabe ba se bua ka mono na ke se feng o ntse ba metse yone ena ya mamorato ke bua ka PCFEZ go thewa kwa ano Bloemfontein hunter taker sebele e re keng ke motho a bitswang Yesondo o samale nene chewe ka pine mona direng 7 seconds

Mr. Pacey Slash, Pacey Slash. Take time to know her. Sure. Ke ngwa dipina tse monate he tsena he ngwana mme. Ke ngwa dipina tse monate haholo ya mona molo Pacey Slash yena. Eso ho. Obani bale. Pina tsa hae bolo ba tsona di na le molaetsa. Tafumana molaetsa wa feta mono he. Pina tsa monna kapanta teno uthweng ke Pacey Slash. Ke tsebe hore ne ke na le e mo moholwane wa ka. Ana hle mo rata haholo tjena. Ebile ba tshwana. Ko. Ona sa mo rata fela hobane ebile ba tshwana. A le tsaka la mathe ka hanong ka mona le yena. Ai khona. Eh? Ya la ona go bona motho eno ha palame ngwana mme a bu se pine nye na mona a tshona ono tla tsho a Pacey Slash Pacey Slash ha tse tsabile nga ho Ntotse tsabile nga ho. Ntotse tsabile nga ho. E re ndo kgagane jwa lo he metsotso le ene robedi. Re ha ba man hore nya bokae. Ya ba hlano. Ga tlo tla re bua he ka mora pine ene ke tlo e sa mona. A se le pine fela. Yes. It is. Let me do this.

bese tswe mihlanu re haba urenyane ya mihlanu omametse PC FM e ha songo sokwa no metse moholo maseru hodima thaba ya abane moteng omametse khaso e utludileng ka lentswe la tumelo wa mokwae ga bua ga tlo bua ka leqeba ga tlo bua ka leqeba bophelong batho hantse ba samaga ya odimo le tlase ona na hore mohlomong ba bang ba bona o bona motho a se maetseng o bona motho a thabileng fela bo ka hare ho yena o na le leqeba bo ka hare ho yena pelong ho yena o na le leqeba leqeba leo ga ke keng ga iphapanya gore leqeba leo a e nang le lona ke leqeba le bakuweng keo a neng a mo tshepa ya neng a mo rata yeo a neng a le a tseba hantle go e tla ba yena mohlokomedi wa hae empa ke enwa tsatsing lena o lla ka leqeba o lla ka leqeba leo a le baketsweng ke enwa yeo a neng a dumela gore o pela gae ka mehla mme leqeba lena le a hana ho fola leqeba lena le a hana ho fola le a hana ho tloha ho yena hobaneng hobane o na tshepile ebile a bona gore lerato ha le ya le le mona o mo fa tsohle ka jenwalo bomme di thute ho tloa jwale li thute ho tloa jwale le batho ba ka le bana le batho ba ka le bana ka pa hona ho le balla motho ya utlwisitseng bohloko ka botho o mo lebala tjena e le obane o re tjhe o wetseditse phoso wa qala fela ha o sheba o re tshepo ya hao o no ebile ho yena motho ena tshepo yohle e ka ba molekane wa hao e ka ba motho fela e le motswalle wa hao tsatsing lena ke enwa o robile koo pelo ena o e sentse tu tu tu tu tu tu
hobaneng hobane o ne o mo rata, hobaneng hobane o ne o mo utlwisisa. Tsena tsohle di etsahala o le motho o ne ntse o sa lebella hore tse ka reng tsena ke ntho tse ka etsahalang bophelong ho wena. Empa ko ithute, o ithute ho amohela boemo bona. Hobane pelo ke pelo, letsatsi le letsatsi ha o ntso kwata o tsebe le yona kamane e ntse utlwa bohloko. Letsatsi le letsatsi ha o ntso kwata pelo ena le yona e ntse utlwa. O keke wa tseba go nna le nako fele o tla re ke kgathetse, mme ga o kgathetse jalo e be ba ke amen. Go na le nako eo ka re o ntse o tsamaya ya re ga o re sitlha e be ba ke phetho. E be ba ke phetho ka baka la leqeba. Batho ba bangata e ka ba monna, e ka ba mosadi, e ka ba morwetsana, e ka ba mohlankana, ba maqeba, ba maqeba.

tsoa motho a ka o tseba a o bona ha o ntso tsa mafela strate mona hona le nako yo motho ino a tla a o tseba ka botibo botibo bo ke buang ka bona ke ba o rebe le sirikene lenyalo mwena le yena mme ha ona mang kapa mang ya ka ba a o tsiba ntle le yenwa yeo o ile ngwatlangwa ka lenyalo le yena e leng yena ya tlotla a o bakela leqeba gobane motho enwa wa o tsiba o tsela fela le haufi ga letse ga ona seo a kekeng a se tseba ka wena dumela o lwalo ntate mme abuti ausi dumela o lwalo le o jellang ka hare le bohloko bane ha le bonwe le utlwa ko wena monga lona rona baka thoko ha re bone le qeba le o jellang ka hare ke le tsaba le bohloko bona bona wa haisane ho bana le tla o isa timelo o tla shwa hona le dipolelo ya Sesotho eo motho ka mehla ere ha bontsha e bontshare go tla loka batho ba ka hela motho wa modimo hela motho wa modimo bona a go siletse ditaba ka tseletše ke bontshaga o tla loka o tla o qeta ke mo bona na o fokotsega kae a go se bolo mka o fokotse bitso la ntwane o jellang ga ka hare ye go na ge sa e boneng ge se ge e bona fela ka go e bontso thola mmelo gona le ntwe o ja ye ne o kikeng ka pa yo sa batleng go ka ya go le rara batho ba bang gona le batho ba maqeba gona le batho ba maqeba bele tsi tsi bona go ha se batho ba bua me ha ona le letseba a go yetse ha o funyane le wena hona le ntwe tsene e nja o tlo utlo gona o tla o fa boeletsi go fe motho a ke ba ba o fa ka thokolotso o tla o fa se e wena a se utlwang kana go ena kapa seo a ka gangwa setseba bophelong mona batho re phela ha nngwe lefatshe mona re phela once ha o ile o ile will never come back again o ke ke be wa gotla ha o ile o ile sono ke bathwana bao ba siang tswale ene o isia ke bona ba isiong ge bole isedi di sona metswale ya gago basebetsi mmo le wena ba gaeno kgetlalla
katla wahlula katla wahlula ho se ho sina thuso because kazana kwenu o gobetse ha hona le mohla o tla go phamise molomo wa hao wili ha ikere batho ha hona le mothata ba go lelana le motho emo hona o tla o tsheya fela ho teng o tla bo ntshitse se ka sefubeng ho wena bua bua ke re bophelong o phela ha nngwe ha hona le mohla o tla iphumana o entswe panel beating motho ha o kopa nngwe ha a kula ha a kekeng a fola o fedile e leng se o jelelang ka gare ntho o jelelang ka gare ga o ntho o kotsi bolo ka eno gobane bale eja wena o le mongwe ga re e bone gona ba tsamayang ka ntle ka mona leceba le leo le bakiweng o le paketswe ke eno eo o neng o mo tshepa eo o neng o dumela gantle gore o tseba ntho e nngwe le nngwe ka wena ke ena o baketseng leceba leo o ile wa otiseditse wa mamella atšhe mamello ke ena e fedile ene o qetile ga kare enough is enough go na le batla tshoba lwa ga ga ke go lekane I mean it go lekane ke a tswa ka mona mme o tla tswa ga a tswe fela ga a tswe fela pelo ya hae o boulela pelo ena hae o boulela pelo ena hae gobane le ena a sa batla go phelaphele le bana bana e ka bantate e ka ba mme ka nako nngwe o ka go tshepa motho gante e tlo ba ena mmolai wa gago motho eo e yo mo tshepanyane ke ene e ka ba mmolai wa gago

motho ke malo mafodisa ba bang a se ka ofela ona le ba bang ba o ile mbo malo mafodisa ba tla o tshisa ka melo khantse ka mona ba ntse ba o loma ebile a o butsela le follow sa tsebo ya ile ke maluma tsena ke a tlo tla nqeta e ha o le tsena fuma no re wena o ntsoga ba nene o ha o tla go nna ha o motho eno wena le yena le a golela na dintho o sa tsebo motho a batho re motho eno o le tlhakoreng la dira o sa tsebo gore motho eo o le tlhakoreng la dira wena o ntse nagana gore ke motho wa gago o tlhakoreng la gago ga o tswa le mona a ba o keketla pelo go jwalo ke bo pelo go jwalo ngwana iso ha hona ntho e nga ba ga yetsa molai wa hawa pele ke ene no mmile nga ofinyane ke ene no ha ofinyane le wena ye o tsohle tsa hao tsohle tsa hao a di tseba ntwe engwe le engwe le engwe hao o tseba ntwe engwe le engwe le engwe ya ka ke yena a tlo tla o bolaya yena mothini ke yena a tlo tla o bolaya ga ke batho go ntshetsa pele o feta mona taba ena gobane ke a tseba go na le ba bangwe baoi ka ona motsotso ke thonkgang maceba a nang a sa fodile latela bodulo boo ba bodutsing mo ba dulang teng go latela bophelo boo ba bophelang mo ba phelang teng ga ke batle gore ke thonge maceba fela seo nka se buang go tlhokomela bophelo bona ke bago bophelo bona ke bago motho e mong le e mong lefatsheng mona wa iphelela ba ka hlaka ena kgona ba ntse ba o tsheya ba bua ka wena wena o tlameha ngwe etsa fela ko go shebe pele moya wena o shebe mane moyang fela ma se ka kgaone le bona batho dipotso ko gore na tsa bona na ba se ba diqetile na ga ntse ba bua ka wena ee le tla sala ntse di bua ka nna ebile di bua ka nna ke sa utlwe ke bopaki ba go le antshaba go ja ga lena ditaba ga tla go nna ga tla ntoba e seng o ebele ntse le bua dikgoneng ya ya hlapanya ke re bona le batho ba bang ka ona motsotso ngwana mme ba go beile mpelo tsena ba bang ba go beile pelo tsena bona motho bosiu ka pa tsatsi la maobane o go betse magamana le metsi a se bona o seng hona na dikambe ya kae tlwella gore go tla loka ya felang ko wena ee ke nnete go tla loka fela nako eno o ntse o eme go tla loka o shebe

0: tsona di mokwai o sengwa letsatsi ntate
1: o bua ka leqeba
0: setlhoa se maatla ntate monna e mong o nka senqanqane o se tshela ka pitseng o se beya ifo se le ka ga metsi ya ga metsi a ntse a futhumala ya ba senqanqane se le ka go wa khomoleta mofuthu ono se change bo di temperature ya sona hamo metsi a ntse a futhumala ya ba sentle se le ka go etsa jalo nako e metsi a bela sa le ka go tlhoma setso ka ga metsi e ne e le late ntate for sona wa se ka tlhoma go ja se katla sa tlhoma ka nako eo metsi a qala go change temperature se ka be se ile sa phela ka tabena ntate tabeng tsa lakato se tshwana le taba ena eo ke buang ka yona ntate se batlane ka tama
2: ke a leboa ntate se batlana ke a leboa ntate ka senka se beya ka ga metsi sale ka utswa sa fumana kana kwene is too late is too late o tlatswa o tlatswa melona ho fedi o holo fetse pelo ena e ranthane e re ka ntle ka mona re bua re re a e bo na ke mmanye o yelwa ba re e ke ga nye o yelwa e ke o le ha e sala eng ka se re ipotsa dipotso tsona re kekeng ra fumana dikarabo ga se abe re tshabe le o botsa mongateng gante ngwaneno wa motho o jewe ke leqeba le o e sale a ikwalla ka lona a le tshwaga le mong ke lona le mmeileng mona ke lona le moentseng tena.

0: Ahmed du Dumela.
1: Kwena.
0: Kwena.
1: What's your name?
0: Kade mele guy.
1: Okay.
0: Hey.
1: Yes. Ora tla ka tsa ba e bohloko ka boitso tsena ya.
0: Ah okay, sense go pa tshwagolwa nna ke hle.
1: How
0: should we know the
1: first
0: man?
1: How is it organized? How is it going? How is our new house going to go? The value of us. There are many things that we say is a honor or a little bit of a little bit of a
0: little
1: bit of a little bit of a little bit of a little bit of o tla di ya mo ne le tswa la ha ya se le ho motsetsa ha tswe lo ka pele ka pele ka pele be re neng o santse a phatlala tsa ditaba tsa la pala ha o tla ka di mamela ha di tswa di ho se le bua ke mo tshwara ka ho hlompha molekane wa hae ka tsela e kgethileng ke ka mo tshwara ka ho boloka seriti sa molekane wa hae a sa batleng o go ditaba tsa la pala ha di tswa ha le ano ko nna di tsika le tsaba le motsetsang o tla no mona tsa munyela a munyela a munyela le itse fela motho ena nna a munyela go etsana hao wa motho ho etsala mo sadile ha bo ha ka botsa gona ho etsala ha ka o tla ntse fela ka ne ke ha ke tsile wa tsela a tla nne to gona ke ntsela a boloka a go boloka lenyalo la hao ha hona thuso la ha o ka tetela o ka tsa wena o ka tse ba di tsaba tsa mofuta o ha di tsa ka ntse ka mona batho ba ntse ba bona gona ho etsa hala eng wena la ha o ka leka go tshireletsa taba ena ha e sa tshireletsa a go le ke ho bua ka taba ena o tlo tsebo o fola bona go mo o ka fumana batho ba ka o thusang ka taba ena ha se go itlontlolla go bua ka taba tsa gago ditaba tsena di qeta batho ba bangata bane ba ntse ba nana go ba itlontlolla ya gona batho ba tla reng yona o e beelele ka thoko baneneng dilotlho ke yona e tlo utlwa botlhoko ke yona e tlo tla e senyega e kgetsoga e ntse e kgetsolwa ke motho eno wena ntse le ka go wa mo boloka wa mo phata e ra gala o petesitse a o bontshitse lefatso gore ga o sa le shapo ka tlong so o iketsetse molemo wa gore o ikele go batho bo o ka ba jetsang ditaba tsena o tsebo go fola ka nako nngwe tlhile ga kere batho ba kopenatsaba ga ke batle o dibuya lapeng go baneneng ke le ke a tseba lapeng ba tlo seya molekane eno wa ka ntse ke gata molekane eno wa ka Jalo fumana go wena taba ena o feta ya heno o feta ya ha bo ha o tlo na o ya kae
0: au
1: ke ke ke mo le mo wa go ipatela se go tsena sa mo tla bua ntse ra ka ha o teng mo tlo bang ha ntse ga o di bile mo no he ha ba ha o tsaba ba bona ba tla re o tlo go di tla bolotseng e ka ba go itsatsela mashabili di tla tsaba tseo
0: eh ya se
1: o tsebe go tlhola ha o itse go ho fona ho bima manyalo mona ho bima manyalo mona batho ba di tsentse tse thata ha ke bile le le go mme sala le ntse ke ntse na le bo bantse ba di tsentse tse thata ntate
0: yes yes
1: ya le go ntse ke bona ho sona go ho le ha ba tsebo ho bua ho hang ho ha a tle go nne bona ba tsebo ho mamela
0: ke ne
1: ha ka go go bomme ba tswa ho mamella bontate bona ha ba tsebe ho bua
0: metsotso e mašomo a mabedi a metso supileng re ga ba mane gorenyane ya botshelela leqeba

emeletse go sa ga basadi. Mosadi yono o bolawe ke monna a neng a mogata, monna yo a neng a mo tshepa, monna yo a neng a mo tsebela tsotlhe tsa bophelo ba gae. Ke yeno tsatsing le o mo qetile. Ngwana motho ke yanong mosageng, ke yanong tla ba ya mabitleng ka baka lang. Ene eno a eo a neng a mo tshepa.

continua. Le rato lena le re kopantse mmo

Ya, ke tse tsahalang he ngwana mme. Ke tse tsahalang. Ha hona ntho nka ba ka etsa. Ha hona ntho nka ba ka etsa. Hobane. Dintho tsena di a iketsa tsena ngwana mme, tse ding di etswa ka boomo. Tse ding di etswa ka boomo. Tse ding di etswa ka boomo, ka nnete di etswa ka boomo.

0: re re mo le mo se lo kwala re ya mo le mo se lo kwala ke a tsepa le sebetsa ntle bo mme le bo ntate lona ba neng ba boloka beng ka lona ba neng ba etsa mesebetsi ya bona ya lona ka go fapakana momamedi dumela
1: kwakwa
0: tatwa
1: kekie ngwaname
0: ke ntate le kae
1: amahau
0: waneso molwa
1: o itoile kwakwa iphekole ee o itoile ngwaname iphekole nka se itla kgona ke maatla a gago se utlwa se bobebe
0: eya ntate o se phuthe o tshwefa mae
1: ge o itoile ngate ka o nka kgetho e fosaetseng ka maybe phekole bophelong batho ba etsa diphoso kwakwa la ithitelwa bophelong ke tlo re re ninga nga na la nye pa etra ya ha ke tsona
0: mohlwa
1: imba neng ga khona la mdimo go re me ya tla teng wa re ya le ka mo se di se se sa se se ke teng ka ka ne tle ka ne dinya ba ba kutumala ga se ga thola na kwa ba a kutumala pele a ke kwa
0: ya mo lwantse ke na lwe
1: e enda di a tshe ke ta ba e mo masala e bo bebe
0: e enda
1: e u kimbe ntung e ntse ka go yona
0: mo lwa
1: ha ona te buyo e e ba di so le he kwa
0: ke le ba mo lwa
1: ke u ya ho nda
0: thank you.

le pene sa so ke boko ba go ma ba no simo la menne ri di kriketeng go bona ha ke go shela ka tsama ka tipa wena ya bo qeta o a na ya bo qeta o no di ya utlwa o ntho ya mahlo ke ya ba bana ba santsane ba le go mwalomo yela iketla motho a santsane ba le mwalomo o le gile go bona ka tla ke na go bona na go etla ga tla tshwana ga tla tshwana a ole ke ba le ba tlile di pijama nagana go bona motho swa pele di phatlo o di tene di pijama tene di dress monate ye na go etla ngetlabele nna ngetlabele nna le nna yo bitsi e go monate ona ona motho ha go tse mahlo na go ba ke tswa mo ke nna ke tloetse balo.

Hallelujah.

0: 所以谁说都感到好时候。哈利路亚，我就问大爹，大爹，我们人话该接受，我就问人家路基嘞，就生我我的，好言成鬼呐，我生到亚利路卡拉朱达，我母的，我生我哈拉雷拉。Hussein Ulifika, Hussein Ukobosiani, Hussein Umata, about Shokan, Aung Tatuakaya Lukilena Tapahalang, Lusem Sar Filemunyeka, Ujumakaya Lukilena Tapahalang, Hubiza Huena, Mulibet by Israel, Hussein Umudimu.Ntato waka ya rishitoko mela. Ntato waka ya lukile nga hala lelang. Nekuwa kovela kasabu ina meloba hao.
1: Yes, Lord.
0: Ntato ya lukile nga tsepa lang. Hawona libiso lele nle urina litsepo lona. Haleyo libiso mudjuma kaya lukile nga. Leka repirisa nga ntlehu libiso la hao. Uya linteng, uya nenga liteng.O ya ka nna be teng le ka go sa feleng. Modimo wa dipelo tsa rona ke nakong ena modimo wa ka ya tshepalang. Wena o re tlatsang ka tumelo lenaneong lena modimo wa ka ya lokileng ya motle. Ntate ka gare o sia le moya modimo wa ka lokileng sa PCFM. Ntate wa ka lokileng ga gona letho le ke keng la etsiwa ko wena.Wena o Jehova wa magota o ya lenteng ka matsatsi ohle modimo ka lukileng ha re tla go wena ha o sobile a monya a ka go wena a gotle a swabile modimo a dipelo tsa rona le fatshe le a re phoqa le tsohle tsa lona empa ha re tla go wena re tla re matlafetse ntate wa ka ya lukileng o seng o gotle go ntseng ko wena yo modimo a ka letsatsing la kajeno re tla go yaGo boka bogolo ba gao modimo ka ka matlo go fapana ntate wa dipelo tsa rona ke a rapela ka lebitso la mogana Jesu go re thusa moya o molomo go se modimo ka ya lokileng ba o tseba go bana o modimo mmupi wa dinthotlho tsohle ntate wa ka lokileng ya halalelang ke a rapela ka lebitso la Jesu lenaneong lena boloka modimo ka lokilengbotloa modimo a ka lokileng ya tshepalang bookameding ba selemo ya sena itlhotlise jalo ka modimo ntate wa dipelo tsa rona ba fe bohlale ka matsatsi ohle morena wa ka ya lokileng ya tshepalang ntate wa ka ya lokileng ya motle ke a rapela sebakeng sa basotho morena wa ka ya lokileng ya motle o phuthela morena wa ka lokileng lentsweng la gago gobane ntate di sa kalla go sana le mo re yang modimo a ka lokileng ya tshepalang go paka dipelong tsa rona lentswe la gago modimo a ka ya lokileng ya tshepalang gore ga o le thata re tle re le ntsha dipelong tsa rona gore ka letsatsi le leng ka matsatsi a mang bo ntate jone ba ne ba ye ba bui ka modimo ba re tsena ntate ba re mmatla re a leboa Alpha le Omega re a leboa moqadi le mophethi wa tumelo ya rona re a leboa senatla sa poloko gobane tshiu eo ya tla eo ka yona re tlalla ka tsa go utlwa lentswe la gago ntate wa ka ya lokileng ya tshepalang re sana le monyakatsi ya modimo wa ka re a rapela re tsetse ka o loka le ka magao ka lebitso la morena Jesu etsa botlhe gantle bahlanka ba gago modimo wa ka lokileng ke enwa moetse gantle modimo wa ka lokileng dipolelong tsa lentswe la gago beya modimo wa ka lokileng mantswe ya bohlale morena wa ka ya lokileng ya tshepalang basotho ba phele morena wa ka lokileng le botlhe ba tlang modimo wa ka lokileng gore tlatsa ka maatla re sa ditshebeletsong ke a rapela ka lebitso la morena Jesu ba etse gantle tlotlisa lebitso la gago sealemeng sena lenaneong lena itlotlise jalo ka modimo ntate wa ka ya lokileng ya halalelang ya tshepalang ke a kokobela ke isa tlhompho le poko go wena mohalaledi wa Iseraele ntate wa ka ya lokileng ya tshepalang re isa tlhompho le poko go wena ra bo sa fele morena wa ganya ntate ga o etse tsotlhe modimo a ka tlotlisong ya lebitso la gago ka keresete morena re a leboa halleluja. Amen.
1: Metsi diwe.
0: O hlanka mme.
1: Ke o rata wa utlwa. Re boka modimo ka phelo. Ntate. Re boka modimo ka bophelo ba hao re le basotho.
0: Jesu a boka.
1: Amen. Basotho ba godiseile gore modimo teng. Ke godiseile gore modimo wa phela. Ene modimo wa mamela.
0: Amen. Amen.
1: Wa mamela wa mamela.
0: Rata.
1: Ke kile wena mme wa ka o beletsa re le hlono lo fetseng.
0: Amen.
1: Ding ka laka tsa qala le dana o lwena. Empa ire ke hlekietse taba ena. Metsidi.
0: Ntate mo.
1: O na le mohlodi. O na le ta ntho tweng ke mohlodi. Mohlodi sauce.
0: Sauce. Amen.
1: Ntho e nngwe le nngwe le nngwe e na le mohlodi. Metsi a na le mohlodi. Tšhelete e na le mohlodi. Ntho engwe le ngwe o na le mo e qalwang teng, mo e qalwang, mo e qalwang teng mme e na le mohlodi. Mohlodi wa rona wa tumelo kapa mohlodi wa rona wa phethahatso ya dintho tse re di tshepisitsweng e yeke ke ena. Ntho engwe le ngwe eo re tshepisitsweng ke Ntate Modimo, mohlodi wa yona re fitlhe go rona ke tumelo.
0: Amen.
1: Ke tumelo.
0: Ke tumelo.
1: Ke ne ke batla gore ke re o seng gona mme Modimo a re thuse re be bakreste re be le bokreste ai fela re tsebe gore ga se bokreste fela bo ka etsang gore re be le ntho e re bang le yone ke tumelo.
0: Amen.
1: Go bulela mohlodi re bula mohlodi ka tumelo. Halleluja.
0: Ke ka gona le ha motho a kula.
1: Yes. Wa nkutla.
0: Ho buang bophelo ho yena.
1: Ka tumelo.
0: O tlo bolokwa ke tumelo ya hae kapa a fodiswa ke tumelo ya hae.
1: Jesu. Jesu.
0: Amen.
1: Ka nnete ka tumelo. Jale ho na le batho ba etsetsang batho sehloho. Ho na le batho ba etsetsang batho bogopo. Ho na le batho ba bolayang batho tumelong. Go hona le batho ba bolayang the spiritual realm ya motho. Ka go ibeng ka tlosa tumelo ya hao mme ka ufa ka re ko ufa perekisi. Perekisi e mere peach. Ke re ko ufa perekisi ke ena mme e tla etsa go mathata a hao a fele. O tsa batho ke bona batho ba etsa tsa batho sehloho mme metsidi.
0: Ao mganna.
1: Tsa tsinda ka jeno ke tlo kopa gore batho ba nang le bogoni ba hore ba bolae batho ha se batho ba bolayang batho ka thipa fela ai ha se batho ba bolayang batho ka tshunya fela ha hona lefule bohloko leo ke kopang Modimo a rahlole ho lona la ho bolaya batho
0: moye
1: ho tlosa batho tumelo Modimo re hlaha mme wa ka re ntse re rapela ho rapelwa bontata rona ba rapetse Ntate Modimo bonkgono wa rona ba rapetse Modimo re hlaile ho ntse rapela Modimo re qetetse re kengwa ntho ena ya ho rapela Modimo fela hona le batho ba bang ba ikemiseditseng ho e qhaqha ho e qhaqholla ho e senya lo e nyupisa taba ya tumelo ka ofa batho dintho tse tsona ya ebe ntse ba re ntho ena ke yona.
0: Modimo o re thuse ntate. Modimo o re thuse ha o ka thusa moya wa tseba hore ke tumelo fela. Ha ke o ya ho Modimo ka tumelo.
1: Mme wa ka.
0: Hobane ka ithusetswa ke yona fela tumelo.
1: Phetho.
0: Ha hona letho le ke ke nna etsiwa ke Jehova wa magotla.
1: Metsidi.
0: Tseba ho motho a ke ke a ho etsetsa letho. Tumelo ya hao ke yona e tla ho etsetsa letho.
1: Ha. Ha. Ha.
0: Tumelo ya hao ke yona e tlo o phidisa. Tumelo ya hao ke yona e tlo o matlafatsa. Tumelo ya hao ke yona e tla dumela gore Modimo o tla etsa sengwe.
1: Mme wa ka.
0: Morena Jesu a boka.
1: Mme wa ka ke a o hlompha. ke o rata modimo gotso a o bolokele basotho
0: a o boloke fenda ta boloke basotho bohle
1: thank you metsi
0: modimo wa rata
1: bye bye mme wa
0: bye bye

a ke dumedise hle mo mamedi wa siale moya se segolo sa People's Choice. Ke o dumedisa go hle o hle mo mametseng sene sa le moya o le teng. Ke dumedisa mogolo le ntate mogolo me le ntate a o se le a buti. Ke o dumedisa le wena hle ngwanaka ha e ka ba o sotswile. Rena modimo go tswa be le nna le wena re sebetse ha mmoho o tloga jwale o fihlelela goreng ya borobo o kamedi ba tshebeletso sealemoya sa PCFM. Ke a leboga, ke a le hlompha ka odimo tsohle, ke a le rata. Modimo wa kgotso a re bolokele lona ka mosa wa hae, haleluya, ka mohau wa hae, ka mohau wa hae. Ke Modimo jo Modimo re hauhetse, re sisitse bosiu re sa tsebe na re bo mang, re sa itsebe na re ho kae, re galeile thwe ya ba ka mohau wa hae wa re sisinya ka manyoloi ya hae kapa lenyoloi la hae. Ke rona bana se re hlwelletse a le tare ya tumelo moifo wa PC FM wa lenaneo lena. Ke kopa le ndumelle beng baka, le ndumelle thatohatsi tsa lehodimo, le ndumelle di-CEO, ke le hlomphe hobane jwale lona le manamane, haleluya, a nontshitsweng. Bohle re manamane a nontshitsweng. Fela jwale, la ka ba rata re a hlwaua ke re. Re a hlwaua, haleluya, re a hlwaua, re a hlwaua, re a hlwaua. Ke lakatsa hore ke kokobele tla santate Modimo haholo a re thuse o re tsamaisa. Haleluya. A bona dintho tse ding di bohloko ha o se o se nameng. Ha o se nameng o le moyeng, dintho tsa nama tse hatellang moya di utlwisa bohloko. Hai, ke tla e beha jwang batho ba Modimo? Re kene lefatshe haholo, re kene lefatshe haholo ho feta kereke. Re kene bodumedi haholo ho feta bomodimo. Bodumedi ke bua ka taba ya bokreste haholo. Re ya dikerekeng re ntse re le jwalo bane re batla ho bitswa bakreste. Re be re kgutle re ntse re le jwalo. Re a kerekeng fela hobane re batla ho patwa ke baruti. Re a kerekeng fela hobane re batla hore ebe re kena dikereke re na le mangolo a dikolobetso. Ebe jwale le baruti re ntse re le amohela, re le ananela hobane fela ho na le ntho eo le ntshang. Mona Modimo a nthuse, ke bue nnete, nnete fela e seng hohong. Haleluya. Ene ke tletse hona mona, Modimo nthuse, ke bue nnete, nnete fela e seng hohong. Modimo nthuse ke bue nnete, nnete fela e seng hohong. Ha ke atlela mona ho tla bua ditaba tse e leng tsaka. Baratuwa ba ka, maemo re phelang ho ona hona jwale tjena, kapa boemo bo re phelang ho bona hona jwale, ke boemo bo bohloko haholo. Hobane nna ke batho ba bangata ha re na temoho. Ha re na temoho. Be ke tlo e beha jwang tabeng? Ha re na temoha hobane jwale re foqwa ntho e siko, re fuwa ntho e siko. A ko ithute ho ikemela moyeng. Ha ke re ikemela nthong tsohle re ka ra shota, ra se ke ra kgona ho etsa dintho fela moyeng, ka baka la hore moya ko ona o lo ema tulong sa kahlolo. Tjhelete e se le siko, koloi se le siko,
mosadi wa hao monna hao a sa le siko bana ba hao se ba le siko le batswadi ba hao matlwana a tla ba le siko bane bibele o re balang na le wena e re gobane e ka kgona re fete botlhe fela setulo sa katlholo sa kreste halleluja mo e molemong a tla tlholo latele mesebetsi ya gae ka letsatsi le leng ke batla gore kajeno lena re ka phela lefatshe mmona re phela jalo ka e ka sentse re le legodimong and gammannete re se e ka sentse re le legodimong halleluja ke tlabue ke taba ya gore ke bona ka nako e ntse tsamaya jalo e be batho nna ke ntse ba fua ka ntle o letsogo ntse re tlhokomela gore nako ena e fetile nako ena e fedile wa tsen e seng yaka ke le mongwe yaka e fedile le gao e fedile nako ya rona e fedile ga e baankgole o lo botsa jobo jobo chapter 1 verse 20 and 21 o re matsatsi a ka a tima o re nna fela ke a tseba ore lebitlaneng ke metsi phefumolo ya ka e a tima matsatsi a ka a timela mme lebitlaleng ke metsi mme lebitlaleng ke metsi bitla le o emetsi lebitla le re emetsi taba ka ga e moo ka jeno alleluja ke a lentsweng ke a lentsweng ke a lentsweng ga re e lentsweng

re le mo lo re petlelwe na mo ho booking e qalang bebele e leng tshimoloho ka pa Genesis reading chapter 18 ntumelle ho bala temala ile ngo fela le ka taba e teng e ka sitang Jehova kana ko e beilweng ke tla gutlela ho wena ha selemo se buya mesara o tla ba le mora le ka taba e teng e ka sitang Jehova kana ko e beilweng ke tla gutlela ho wena ha selemo se buya me sara o tla ba le ngwana o tla ba le mora lena ke lentswe la hao monghadi wa bophelo mme lentswe la hao ke wena ka sebele ha ona letho le sa etsweng ke lentswe ha ona letho le sa etswang ke lentswe le a fodisa lentswe batho ba kulang lentswe ntate le a laya ho batho ba kgeduhileng le a eletsa ho batho ba haellwang ke tsebo jwale le mmakatsa mona mo lesokollang lentswe le a sokolla le a gorisa le a godisa o se o buile ka lentswe la hao mme lentswe lao le re gaqa hohle go ba lapileng le a gorisa le re gaqa go ba kulang le a fodisa le re gaqa ke lentswe la hao ke wena ka sebeleng ka taolo ka lebitso la Morena Jesu ka lebitso la Morena Jesu ke badile Genesis chapter 18 verse 14 shumele metsu e robedi gaolo temana le shumele metsu e mene o mamedi letsatsi la ka jeno lena jolo ka matsatsi a mang ke batla fela modimo wa nthuse ke ipuele nnete nnete fela seng ho hong halleluya moratuwa wa ka ha ona letho le kekeng la itsiwa ke modimo hore o ka qeteletse o thetsitswe ha ona letho le modimo kekeng wa letsa hore re ka qeteletse re hloka kgotso re hloka tshepo ho yena e le modimo halleluya ntho ntso tho itla itsiwa kapa e tla etsagala ga o se o etsaetse ntho itseng ga ona ntho jalo ga ona letho le o kekeng la itsiwa ke modimo modimo o etsa ntho e nngwe le nngwe le nngwe ga re iqale taba ene re tsamaye le wena nka passenger city ke dule mona strabileng mona halleluja modimo o tla o etsetsa tshepiso ga o ka utlwa tshepiso ya modimo wa e kgolo wa e dumela modimo wa etsa taba ya hae ka nako ya hae ga ona letho leo modimo a ka le tshepisang e be ha le etse e le modimo modimo wa etsa tshepiso modimo wa e phetha tshepiso halleluja hangata ha modimo a ntse tshepiso a bana le ntho a tlo e etsang sa ma nnetenetenete kore ka nnetenete e seng ntho ya o bapala ga o utlwile tshepiso ya modimo o batla ntho eo o e tlhokang ho modimo halleluja modimo wa etsa e le jalo nkgono Sara le ntatemoholo Abrahama ba ne se ba le dilemong tse ngata haholo haholo fela modimo wa etsa tshepiso dilemong tsena tseno tsa bona gore Abrahama o bonagala o le motho ya hlokang ngwana you're just too desperate for ngwana ke nnete o se o na le dilemo tse ngata o tlhoka mojalefa Abrahama
ke nnete wena le Sara le se le nnehetse gore le keke la ba le ngwana ka lebaka la go ba dilemo tsa lona se di lengata lenyoloi ga le fitlha go yena Sara wa tsheha o tsheha lenyoloi ore ae ntho jo le ka e tsala jwang go nna dilemong tse etse ke nang le tsone ntho jo le ka e tsala jwang go nna ke se ke tsofetse le tsona menagano eno ga ke sana yona oba se ke le mogolo ke se ke le mogolo ntho e ka e tsala jwang lenyoloi ke batla gore ke re tsatsi nna ka jeno ga re a ko tsamaele nna tlhe a ko ntshware ka moya ntshware ka qole ya moya qetelelong kgoneng ya moya mole ntshware le nna ko tshware kgoneng ya moya halleluja modimo o etsa metlholo modimo ga ona ntho e kekeng ya itsiwa ke modimo halleluja Sara a itshegela mo o ne a ba pitika a ba tswa meogo a itlhakole meogo a ke ntlwe lenyoloi lenyoloi nna at my age ga ke na le ditakatso go gang ga ke na letho se ke le nakong tsaka tse gole gagolo le ntho e no ntseng o e bua lenyoloi kgale modimo ya ka o kabola ke nnete modimo ya ka o kabola ntho tse dingwe ditshepiso tse dingwe tsa modimo di ka o qabola modimo a ka tlware wena ntho engwe le ngwe o tla e kopa ka lebitso la jesu o tla etsetswa e be gore banna modimo nka kopa ntlo modimo nka kopa mosadi modimo nka kopa ngwana modimo nka kopa mosebetsi ke sena le mangolo a sekoloje modimo a ka o qabola ka nako nngwe halleluja o dule mone diphateng dilemo ebe modimo ore sotlhe tse le tla dikopa ka lebitso laka ke tla leetsetsa kapa le tla dietsetswa halleluja modimo ga o na le thole kekeng la itsiwa ke ena ka letsatsi le leng bukeng ya Luka gaolo ya pele o sa etla go Maria dumela magauhelo o lesono le ara basadi bona o tla imola o tla tswala mora mme lebiso la gae o tla rewa Emmanuel Maria a mosheba lenyoloi na o ntse o ikutlwa ngwane sena o ntse ore ke a ba le ngwana jwang ke sena monna yaane ore ke na le monna fela ke na le nako e telele ke sabe le ena ngwana ke lekile dipitsa ke lekile baruti ke lekile baprofeta ke lekile ditlhare tsotlhe tseo ka dinaana o e tsala jwalo jwang halleluja a itshegela Sara Maria le ena a ba skeptical a batla tlhokatlhoka tumelo tsena a batla sa gologolo tsena ke batla gore ke re tsatsing la kajeno le ena nna le wena modimo a re thuse gore re utlwe tshepiso tsa modimo re utlwe tshepiso tsa modimo re dumele tshepiso tsa modimo ga ona ntho modimo a itshepisitseng motho kapa a ka e tshepisang motho ya ba ga e phedi ga o ka utlwa tumelo ka tumelo tshepiso ya modimo wa etsa seo modimo a reng re seetse ka tumelo ke o jwetsa tsatsing la ka jeno o bo ipalele matsatsi ka bowena o iprofite ka bowena ba gago gore ke batla ka lemo se e tlang ka nako ena kapa december e tla ka december ka nnetea modimo be ke tshwere baby walk next year at this time ka be ke tsamaya ka Range Rover wena e seng o tle go nna ke be ke tlo o fa oli kapa metsi wena ka bowena ba gago you by yourself for yourself go dumela wena gore dintho di etsale o ka e beya go motlhanka wa modimo ee but le ena la ka ba bua a ema thabeng a ema lefikeng a ema lebopong la noka a bua a o buelela ga o sa dumele ga o na le thole ka banela etsagala tsatsi nna ka jeno modimo a o thusetle a nthuse a re thuse re elelelwe botlhokwa ba go utlwa lentswe la modimo re elelelwe botlhokwa ba go utlwa ditshepiso tsa modimo goba ditshepiso ya modimo ga se dintho tse ngata tshepiso ya modimo ke ntho wena o e batlang o tshepisa ntho eo o e batlang halleluja jalo gona ntate re shebile batho ahe modimo a ka o thuse nthuse re thuse ka jeno re ke re tloe re tlose kelelo tsa rona bathong halleluja ga re e tloseng
ha re tloseng ha re tlose kelelo tsa rona batho ha ke re se ke ga batshepa fela jolo se re tshepile batho too much le ba ruti se re kentse lefatshe ha holo ka kirekeng ho feta modimo ha o fitla kirekeng mane o tlo tshepiswa dintho di hana o fe o tlo ba le koloi ha o ka etsa tsena fela ngwana o tlo ba teng ha hona ntho tse jwalo ha ke mona o tla hanyetsana le dikireke ha ke mona ho tata ho busana le ba ruti ba bang kapa o tla ke bua nnete ke tletse mona tla ipuela nnete modimo wa kgotso wa boko modimo wa boko ka jenlin ha re tloile ka borona taba e ha re yetse ka borona ha re yetse ka borona a ko yetse ka bowena o nene dipidisi tsa hlogo mona ha ke na dipitsa ka mabitso o dinwa hore ka mora ke a tseba ke tlo robala tsa boroko o hloka boroko o nene dipidisi ka baka la tumelo o ne o nang le yona diphushwaneng tseo ebe wa robala wa kgale fela ana tjena ho na le ntho tse ngata tse etsahalang tseo sa le o tshepisa gore di tla etsahala ha o na le quif e etsahetseng empa o tla dula o ya o nno ntjhafatse o nno reke hape botlolwana o nno reke hape setlotso o nno reke hape o nno tholo hlapa o kopanye le metsi ha o na le tshola ke kenela etsiwa ke modimo tsatsi lena we turn our tables re bapala ka re tika mona ka mo ikubutuyeng ka teng halleluya go le kane tlhotho ya modimo wena moruti waka eo ke mo ratang ha re ke re ba tswele molemo tle a ka se ke re ba tswela a se ke re ba etsetsa bogopo a se ke re ba swetsa ya ka e ka re dintho di mono dinthong tseo wena o buang ka tsona ha re ke re bue ka modimo gobane ga ona oli e tla tlhola motho tsatsing la bofelo ga ona metsi a tla tlhola motho tsatsing la bofelo motho o le a tlholwa ke modimo yena modimo yo re sa ba feng yena ke ena ya lo ema ka pela tulo sa katlholo ebe ke ena balelang batho mo ba lebang teng batho ba modimo re tena re ja matshwao tsena ka lebaka la go tata ke gannile gale gagolo koloi speed trap se watla gobane o tatile just take your time relax dula ka nqena tlwelela modimo wa ganne dula passenger seat be the passenger let god be the driver ha re dumelela modimo ka tumelo ya gago gore e be ena moganni wa ditlhoko tsa rona ha re dumelela modimo ka boena ba gae e be yena tle e re tataisang e re tsamaelang e re tsamaisang gobane yena o tla o kgethela maoto rona sebaka mo re ka gatang teng halleluja jalo gona re qetwa ke taba ya go tata we are always in a hurry le mesebetsing mona ntate go botlhoko go boima go thata go thata gagolo go thata halleluja lefatsheng go boima go thata ga o sena modimo go boima gagolo letsatsing la kajeno lena ke mona go jwetsa ka nnete gore ga gona letho le kekeng la itsiwa ke modimo ga o bone minathoko gore ga ke latlhegile o nkgotlisetsa gae o nkisa tseleng ya nnete halleluja o nkisa tseleng ga gona letho le kekeng la itsiwa ke modimo there's nothing impossible to god ga gona letho le boima bakeng sa o etsiwa ke modimo katong ka mona re phetse nako e telele kgotso e le siko halleluja halleluja sebelentse ga batla boeletsi bathong go na le temaneo ke e ratang kgaolong ya 14 bukeng ya johanne jesu kreste o re ga ke lefe ka moo lefatshe le lefang ka teng ke lefa kgotso yaka ke le siela kgotso taba ka ke gore fela ga o na letho le kekeng la itsiwa ke modimo tshepiso di teng ka bukeng ya bebele tse e tswang ke modimo tshepiso di teng ka bukeng ya bebele
tse phetwang ke modimo. Ha re shebe ka mora selemo lenyolo ile gotla la fumana Isaka a sa le teng. Ilo ga ona letho le ke ke la tshepiso motho ke modimo ya ba modimo ha le phetho. Modimo a se ngwana motho o rakaetsa leshano. Modimo o dutse ka mora lentswe la hae o le phetha. Jene lentswe la hae hangata o batho ba le hlokang ke ditshepiso. O na le ditshepiso tse lokileng, ditshepiso tse o e leng nnete. Halleluja. Ke mangana ya ga tseba e rena ka dumela gore ka letsatsi le leng tshepisong tsa modimo gore nke ke ka o tlogelela, nke ke ka o latlha. Ga o tshela dinoka ke tla ba le wena, la o feta gara mollo malakabe a ke ke a o tlabola. Ke mangana nagana gore e ka ba ntse ke mangana nagana gore

0: hobane ke tshepiso ya modimo ya ntshepiseng yona le wena o ntse o tshepisitse tshepiso tseo e reng ga o di batla ebe wa di fumana ka tumelo ya gago e seng ka gobaneng o tla go nna wa nonwane no eno ke bua ka pelo le ka phatla e phagameng. I'm saying it from experience. Ha ke kopana le modimo ha ke a kopana le modimo ka ha ke a reka tumelo that go ditsa go mpile yona mahala tumelo e ke nang le yona o mpile yona mahala ntate makutswane o re file yona mahala ba re file bo ntate sekudu ba re file tumelo mahala ba re file mahala bo ntate nkwati ba ntse ba re fa yona mahala le kajeno bo ntate motebang ba ntse ba re fa yona mahala le kajeno le kajeno ha re dumelelane nna le wena gore ga ona letho le kekeng la itsiwa ke modimo ngwane seo le ga e bano se o latlhaetswe ke tshepo utlwe ka kare ya nyoloa tshepo ya gago ga o ya mo o yang teng wena e mong e seng wena ya yang mo ntseng ya teng metlhaeno le o rutwang tswela modimo wena ya tlwang ga gago ka jenle bano ba tla loetsa one on one ka nnete ya go etse ya go iketsetse yona le modimo motho o yang yena o bopiwe ke modimo motho o yang le yena go yena ga se o etse motho gore motho a pele ga se mo etse motho o yang go yena o bane o ya o lo batla tharollo ya mathata a gago no ga se o etse ntho eo halleluja letsatsing la ka jeno lena a ko etse ka tsela ena eo re badileng bebeleng e re bebele ya gao le yaka na keng le kekeng la itsiwa ke modimo halleluja halleluja ga rona kore fa re ikenele le kunutu ga re kene le kunutu kene le kunutu nako metsotso e le šome le metso e mmedi re habile goreng ya bosupi taba ya ka kore fela ga ona letho le kekeng la itsiwa ke modimo wa go ikenela le konotung le modimo ka tumela jo bratio baka wa tseba ga utlwa ka nnete e ka ga ke a o fubetsa go o futhumaditse modimo ga o fubetsa o futhumaditse ka ntse la gae moifo ga re palameng barati o baka ga re palameng ga re palameng 2121 9956 plus 2665 9956 ke kopa o beya moyeng kgotso datengkese datewaka
1: ke buisana le yena ka mo bolong
0: datengkese
1: wa tseba ntate John ke mmolelela
0: hei
1: ke nkgathatsang tsa lefatshe
0: datewaka
1: bane lefatshe le a dira lefatshe ga le na kgotso lefatshe le tletse batho ba senang nnete
0: datengkese
1: lefatshe le tletse batho ba sa sebeng gore na ba batlang
0: datengkese
1: ke ka lebaka lena ntate mogolo Abrahama le nkgono Sara bareng
0: tatuaka
1: artistana le ho ka hare ke ka ba le morajwa
0: chu
1: impaka ji ke ne ke tsela ho di ma ntai ho ho
0: ntatengkisi
1: ke hofa a ipona ha tsa ho Abraham
0: Hallelujah.
1: Ao modimo. Ruriswe rato lena le re kopantseng ha mmoho.
0: Ntate waka.
1: Le hareka arohana dipelo tsa rona ya. Ka hare ho le lapa lena la aletsareng ya tumelo. O teng ya tshwereng lesokwana. Ya dubang sama ka mora ho tshela metsi a beseletsa pita e bela. Ha re kgomaretse Jesu re ratana le bahisi.
0: Halleluya.
1: O bonahala ka hona ho ba re butswa ke moya. A re rateng re lakatseng Jesu fela. Re mo tshepileng.
0: That in case.
1: Re tsamaise ke yona fela. Ke ka lebaka lena. A enteng hore nkgono Sara a be le mora.
0: Ntate wa ka.
1: Ka moya o halalelang.
0: Jo.
1: Moya ona o ntate Johnny o reng re nke ditaba ka moya.
0: Ntate Nkisi.
1: Re tlose ditaba tsa rona nameng.
0: Yes.
1: Nama ha ina ma.
0: Ntate wa ka.
1: Nama. Iri kenya di khatatso.
0: Iri kenya di khatatso.
1: Tan le mudi.
0: Hey.
1: Lebele hore mudi mo tla re etsa. Kana ko ye o na re hloka.
0: Ntate wa ka.
1: Mwen ki le siya ou ren kwe mwen li mwen ale nan po. Ni ta bati nan po. Ye ou nalou enan tate li men. Mkono li tate mwolo re chako pa.
0: Hey.
1: Impa mwosomo mkane baka la wan kopo saru na. Di feta kamo kwa o sa u kwa hali.
0: Hmm.
1: Ile na kwa yona intenia.
0: Na kwenzi.
1: Ubo utane ele mkono sarale mtani Abraham.
0: Halleluya.
1: Mpumane uhudi. Umide umtika. Na kwa ya hao yiso kisi. Ya ho adela se usikopa.
0: Kani tindatu waka.
1: Ruriswele mato ni. Kau krisi sahanike.
0: Yer
1: kopanteng kamoho.
0: Tatingkis.
1: Leharika arohana ka nama. Ispirito na siya.
0: Haleluya. Haleluya.
1: Waka imana iring har kumarisi yusu sela.
0: Ratana lubahi isu.
1: Ratana lubahi isu.
0: Hmm.
1: O bona hala ka hona go ba re tswa ke mo.
0: Haleluya.
1: Ne ka di. Malaika una o teng ke nna. O teng ke ka re o le thathamo. Ba di tsaba ke tla ntsama ka bokolo.
0: That thing is.
1: A ke fetse ke tlile ke mo tsema tsene a ke tlile. Ke lo ke la ke le bana ka ke tsapa. O ba ne ho nna ke di tsere ke pote.
0: Haleluya.
1: Ha nka ka u kritisa ho ba. Le ena nkhono tsara o na sele moholo nna. Ke hore ke tsepamise maikutlong a ka. Hore kajeno ya ka. Ke lokela e di kgwedi.
0: ntate wa ka.
1: Ke se mo la isa wa ka ka mo ke se. A ta ka ke la au tsiyo re. Ke a uka hore na o batla.
0: Chu.
1: Lo wena ngwane ntse. Ke sa jwale. Wena ngwane ntse. Au tumela. O ska ba mo tume di fela. Ba o kena ka re ho mabota. Ba o tshwarela di thatelo.
0: That in case.
1: O be mo tume di ya bo mo.
0: Ntateng ke se ke o rata o utlwa ntate wa ka
1: o ratwa ke nna haholo ke salebale ntate mango ke salebale nnakii le bo
0: haleluya ke leboha re a leboha haholo ntate ke se ntate modimo wa kgotsa o boloke
1: haleluya
0: re boka Jehova ka pelo ka ho ntate.
1: Amen.
0: Hallelujah. Tsho. Mo me ntle ka nnete ke kenya etswa ke modimo ha o shebe. Ke nye modimo ke kenya yetsa. Ke nya ke kenya yetsa. Eh, ke nnete re kopana le mathata, re kopana le maima bophelong. Ke kopa o bea moyeng kgotso.
2: Moruti wa ka ntumelela ke o dumedise hoseng.
0: Mme bae?
2: Ka lebitso le leholo, ke kopa o tshware hanyane fela moholo wa ke kopa tshwara.
0: Ee.
2: Ka lebitso le leholo, le bolokileng bophelo ba ka, e leng lebitso la Morena le mophodisi wa rona e leng Jesu Kreste.
0: Mme bae?
2: Ka wena ntate moruti gentumelele ke hlomphe moifo wa ena tshebeletso. Ke boka modimo ka bona basadi le banna dinatla tsena tsa modimo ke sa tshilo jalo hei ke kopa tshwarelo lebitso la moifo le lebitso la hao gore ge ga re a ela hloko ge gore ne le birthday ya mme Santso bekeng ena empa ge ke nke monyetla ona ke re fe mme Santso modimo a kgotso fe a o etsetse ka mao e leng yena fela a ka etsang ka teng a o fe lefura la lefatshe a o tlhogonolofatse ka kgoka ya legodimo a o ekeletse mediko ya gao mme e sekebe ya fela kannete a o ekeletse dilemo tsa go phela e re o tla gata mme wa ka a ba sa gatile le modimo e re o tla gamisa molomo ena a ba sa buile pele go wena kannete tlhonolofatso odima tlhonolofatso mohlanka wa morena e tsa mosebetsi wa modimo jalo ka ga e ka ga o sa ka o etsa ka lebitso la morena Jesu ke a leboga
0: amen
2: ga ge fete mme tshwantso tlhege tlhomphe mo mamedi morati le motshetsi wa tshebeletso ena tlhege modumedise hoseng re kokobele re re modimo le ena ka tsela e tshwanang a tsela pele ho mo hlohonolo fatsa le ho mo ipa hantle le ba le lata la hae ka le bitso la Morena Jesu. Amen.
0: Hallelujah.
2: Ke kela fela mo moyo halalelang ka tshiso ya molomo wa ha wa re romantseng ho se.
0: Hallelujah.
2: Ho bua nnete fela ya hore nnete e salang ha hona letho.
0: Mme wa ka.
2: Ja te zon le ke king life ta ke motho.
0: Jo.
2: Moyo halalelang o fihla o re agela ka hare ho mekhokolo. Emedi ntate moholo Abrahama le nkhono Sara.
0: Yes.
2: Yo ha o batlisisa o tla go o tla fumana hore dilemo tsa nkhono Sara di ne di le mashome a re bong. Ha dilemo tsa ntate moholo Abrahama di ne di le mashome di le no. Di ne di le dilemo di le kgolo. Ntshela Morena Jesu le bo.
0: Hallelujah.
2: Ke tena ke bua tsa tsena tsa dilemo. Hobane ke ga reka, re reka ditlo tsena re di tlisa bophelong bo re bophelang hona jwale. Hore dilemo tsa o ke leng ho tsona le nna ke nahana hore ka ne di nka thetsa. Hore le le nyelo ya se. O se a tsapa di nye tlanje e tsara ke tla e tsara mo 65 o se nenga e se le nna nka thetsa.
0: Wena
2: ka mo tsentse 55 le nka tsaya ya le gebe e se le ka fihla ntse.
0: Ka qabo.
2: O wa ngukisi la ke le ka wenda tlo.
0: Eh
2: e se tlo. Ka ntse le nna ke nka tsaya. Ke na le mme wa ka mona le nyalo. Ka go ka mono. Eh mme ma dimani ba ji wa hopola mo hatsa ka ntate manager
0: ke a hopola mme wa ka
2: eh akoreng ke tlotle mme wa ka ho seng hona.
0: Haleluya.
2: Eh ke be ke o jetse ha ini se ka yena wa tsaba wena le mo mamedi le tlebe le santse wa sa ha o le mwedi o ka tshwa hantle le nyalo o ke matsale ke go tsebe go lotala yeo. O tsebe ha matsale a ka o hlokomela a o rata ya ba ka dinako tsogeng tsa ga fela ngwana ka ke motlotlo ka o.
0: Hallelujah.
2: O tsebe le o seng hona ntsa mpuisa ha ke se mo buisa. O tsebe pele na ha e botlhoko ho ka fela ha ke se hore mme wa ka ke a o rata. Mangwa le ke a o rata.
0: Hallelujah.
2: O mo ratiwa wa ka o tsoge ho nna. Eh ke se ke le nsona ka lebaka la hao. Modimo a tswele pele ho hlonolo fatsa le gwagwa. Le bantlo ya hao ke le tsa ke mo hoeletse mona a utlwa ga ke a mo lebala ke le ke dikiko ke assignment ya mo yo halalelang ha di sa buile yena ke tla mo bona.
0: Hallelujah.
2: Empa ha ma thele mona ntate jo ha ma thele mona mo jole re kopana le modimo ka sebele a bua. O tlo bona Sarai khone Sarai a hantle nne le botho a gatang ditaba tshe o bone batho ba o bone ha o ka bua ka motho sa bui le yena jole eh kana go motho fana gore re bua ka batho ge sa bui le bona ge bile re sa bui hantle ka bona
0: e
2: be kana go nngwe motho yena yeo ke sa bui hantle ka ena ho motho e mong e be wa utlwa e be wa sabe ha ke taba yena e be go ke poketseng ke mo habela jalo ka ntse ke sa itse a bua le Abraham.

0: and last but not least,
1: Hallelujah.
0: Ntate wa

kamogelo ke kana di khoro engwa dipina tsa mana tsa holo fela mo mamedi ire be a metso tsengele shimele metso tsiletseng ka mara hora ya yala shume ho PCFM 92.8 we saw 104.3 MHz botsile jang tsa tsela lentse le tsamaya jang botsa yo ngwe ri botsa nyona mo mamedi a lantsa re dutse le proverbs 1434 ke ho rena nna le wena re hudisa moloko o jwang wa tlang tsatsi lena ga ke teka jolo dilo mo tsama shima tseletseng mme ga hopola hore ka pa re e tabane ya hopotsa fela hore meloko ya fetuwa mo mamedi batho ba e leng hore bala ba a ha le sotho le o re leng ho lona tsatsi lena ha se batho ba tlotla ba ba a ha jolo le sotho la ka moso ke rona be e leng hore qetella pele a bile re tlo siatseng a tamatsogong a bana ba rona le bana ba bana ba rona fela ke inye lo reng re tlo ka ba siela yona e seng fela me a ho e seng fela dikgwebo e seng tšhelete mo mamedi e pa mohlomong ha re bua ka di-value ngwana mosotho ha bua ka bosotho kapa bua ka ka taba ya gore ke mosotho ke keng ya pele a lokelang ho etseba o tlo tseba gore ke motho wa nnete nna re hodisa bana ba rona ba tseba gore ke batho ba phelang ka nnete tumelo nna re ba hodisa ka tumelo tje mo mamedi gore ba be le tumelo nna re ntse re kenyeletsa jwalo botšhaba ba rona ba neng ba rona kapa jwale ke ena ya gore jwale bana ba rona ba ferekane ga ba tsebe bosotho ba bona ga ba ikgantshe ka bosotho ba bona ga ba sholo ba sho gore nao ba mosotho ke ntho e monate ke ntho e ntle ke ntho ba ka ikgantshang ka yona taba ya o sebetsa ka thata o sebetsa ka bogabane o sebetsa ka boqhetseke ke ntho ya go tlo ba sia ka yona eo taba ya o kutlwelwana bohloko nna ke ntho re ka rareng re ntse re godisa bana ba rona ka yona eo mamedi kapo moloko o tlang ke moloko re reng o tla tseba gore o be le kutlwelwana bohloko ba utlwelane bohloko ke moloko o tla tseba gore o tshwarane ka matso ke moloko o tla tseba gore o sebetse mo mamedi ba tsebe o tshietsana ba tsebe o gothatsana ge ntse re o hodisa moloko o jwa mo mamedi ke ntho eng ke rena ha nna re ntse re hodisa moloko o nang le boikarabello tje mo mamedi hai ka ba mohlomong ha ntse re sheba re ntse re tswela pele mo mamedi ke khola ntho kholo kholo yo re khlokelang ho yetsa se a kalokalo ho rena le sotho le fumana e mo mamedi empa ke e batho ba mofuta ofeng be hore ba hudisang le hore na bana le tshusumetso ya mofuta ofeng mohlomo ntaba e kholo re lokelang ho dula fatshe le yona ke hore na a se hore kalokalo rena le sotho re le sia lena le eng empa ke hore na ke batho ba mofuta ofeng be hore ntse re ba hudisa le hore na batho ba bentse ba ba hudisa ba na le tshusumetso efeng re tsa tsatsi lena mo mamedi re dutse ho Proverbs 14:34 e re holoka ho hudisa setšhaba na re ntse re hudisa batho ba lokileng na rona re lokile gobane ho thwe empa bogopo bo se apesa kanyediso re kete ka dilemo tse tsa mashome a tsheletseng gona re ka re lokile nna re sebeletsa ho loka kapo re tle nne re e bona ho loka o le sethu o tlo shebahala jwang re bontshitse ntho tse kata haholo ke ka mokgo re sebetsang ka teng ke ka mokgo re itshwarang ka teng ke ka mokgo re phedisanang le batho ba bang ka teng fela na ke ntho e re na le boitswetso ba yona eo are we intentional about it

mohlomong re nke reng ke nako mamedi ke re nagane fela naga ya rona ya Lesotho dilemo tse lesome tse mashome a mabedi tse mashome a mararo go tloga gona jale o ka kgona go bona gore na mohlomong go tlo bo go le jwang so ke ntho o soka e nagana na Lesotho tlebe le le jwang 10 years from now 20-30 years from now. Lesotho leo e leng gore menyetla teng bakeng sa batjha taba ya thuto mo mamedi ke golo Lesotho leo e leng gore dikgwebo tsa teng di sebetsa ka nnete Lesotho leo e leng gore baahi ba teng setšhaba sa teng bana ba teng ba bolokegile ga ona maretla ga ona bana ba ntse ba betwa ntho tsena tse ngata tse ntse re di utlwa Lesotho leo e leng gore setšhaba sa teng se a sireletsana kore wa tseba motho e molemo ke ngwaneng ga o tshowe pele o kena ka bo 4+1 gore hei motho e be ga tlong kwetela ebe motho o ga tlo nketsa tšheletše Lesotho leo e leng gore taba ya bogabane mo mamedi ke ntho ya rona re tsebela ka bogabane Lesotho leo e leng gore tumelo ga se ntho e re buang ka yona fela ke ntho e re iphelang ga ke tsebe na wena mo mamedi ga o rapelela Lesotho thapelong tsa gago ga ebo ko o le rapelele fela ke a tshepa gore o le rapelele gore na o rapelela Lesotho le jwang ga ba o se e nagane motsotsongwana ke batla ko e nagane gore na o ka lakatsa go bona Lesotho e le naga ya mofuta ofeng e e nang le eng e jwang tlhomong e tshaba ntate modimo mme e seke ya mo tshaba fela ka dipolelo empa e mo tshabe ka nnete ka tiro Lesotho leo e leng gore go na le tshebedisano mmogo Lesotho leo e leng gore gana le botho go rapelela Lesotho go rapelela eng batla bana Lesotho le jwang.

Ke PCFM 92.8 ho isa 104.3 MHz ho hlomo mamedi o leng hona teng mamedi. Ke a tshepa tsatsi la hao le ntse le tsamaya monate ho sena tshitiso ya eng kapa eng. Hey, I know. Boipuso. Mamedi. Botla ka ntho tse ngata mpa he. Ke tsa boteng re tla reng ha ona ntho e re ka ba ra ra e tshwa mo mamedi mpa he ntse re tswela pele nna le wena. Ka repetela jolo ka go lena ya spirituality segment. Ska suti. Pele wa dintho tseo ke tsenge ke re dula fatshe le yona ke a re na wena. Mohlomong ke thapelo. Ke o rapelang ha o rapelana na halo so. Ba ka bona le sotho le jwa. Lena le.

If you humble yourself, he will lift you up.

Glory Song, Dunson, Oyakun, PCFM 92.8, Twisa 104.3 MHz. The spirituality segment. Kidi lomotsa mashimela tsheletseng ke nnete ga dikete ka ga leboha fela ho feta mona re ntse re aha lesotho le joang ka pore ka batla ho bona lesotho le ba joang di lemontse di ntse tla momamedi ke khola potse e ritseng re ipotsa yona ke hore na nna nka etsa eng nna nka bapala ka golo efe nna nka sebedisa dinao le di talenta tsa ka joang ho etsa phapang le phetoho momamedi ho ba nnete ke hore ho bonolo ho rona hore re re bua ka hore na mmuso o ka etsa eng ba politiki ba ka etsa eng ho bobebe hore re ka bua ka hore na mohlomong dikgwebo di ka etsa eng di ka kenya letsoho jwang ho bobebe hore re ka bua ka hore na batho ba bang bona ba hloka hore ba fetuwe jwang hore lesotho le tle le sebe hore le fetohe empa tsatsi lena ke batla re ipotse ntho e bobebe fela hore na nna nka etsa eng nna ke le motho nka etsa eng ha o le motswadi ka go lolokelang go e bapala ke go hodisa bana ba nang le nnete ha o le teachere etsa bannete ba gore gao ke don't give up go bana ga o ba tenegele wa utlwisisa gore go na le moloko o ntse o tla mo bamedi ha o le motho le kgwebo netefatsa go etsa kgwebo ka nnete ha o le motho a hirweng etsa bannete ba go sebetsa ka bogabane le boqhetseke ha ba ntse o le motho ntse o tla o ntse o gola imatlafatse intlafatse ho feta go emela motho e mong gore a tlotla a o etsetsa dintho kapa o tlotla a o ntsha ka gare go dintho tse o leng ka ro tsona ha o le moetapele sebeletsa batho ba bang sebeletsa batho beo e leng gore o tshepetse gore o lokela o ba sebeletsa mme etsa bonnete ba gore o phela ka tumelo maemong otlhe le dinthong tsotlhe a sa kalokalo gore o fetole naga letsatsi lena le le leng momamedi empa ke karolo e nyane o ka e bapalang go etsa bonnete ba gore o fetola jalo sebaka se o phelang go sona batho ba o phelang le bona mme o tla bona phapang le pheto e taba eno e tla etsa momamedi mme dilemo tse mashome a tsheletseng tsa boipuso e re fa lebaka kapo sena se re fa lebaka la gore re ga keteke empa e re fa le monyetla wa gore re ke re gutlela morago ke re etse ntho re reng ke reflect re ntse re ba batho ba mofuta ofeng re ntse re aha metsi e jwang kapo setšhaba se jwang le rona setšhaba sena se ntse re se aha sa basotho ke sa mofuta ofeng re ntse re hopola Proverbs 14:34 the prophet be a 1434 ka ga ikwala fela mo mamedi ga le bontate mo dimo fela kana ha le sotho ga mo lebo ha ka dilemo tsa mashima seletseng tsa boipuso na ha ya rona ba sotho moetlo wa rona nalani ya rona ga gapela setšhaba sa bo rona sa rona tsatsi lene empa ka thusa ho tlisisa ntate modimo hore le gona ge ka golo ya karabo ya dithapelo tse re di gapelang tsatsi le leng le leng re etse batho ba nnete re etse batho ba nang le kutlwelo le bohloko re etse batho ba phelang ka boqhetseke le ka bogabane re etse batho ba sebeletsang re thusa hore re hodise moloko o ratang batho ba bang le ho tlisisang boikarabello re gapela hore ho loka go phahamisa naha ena ya borona le setšhaba sa borona mme lesotho le sie tse betere gobane ge le mona mme tsena re di kapela lebitsang la Jesu Kriste amen mamedi happy independence day empa ho e molemong wa rona potso e re siang ke gore na o sebedisa dinao le ditalente tsa gao jwang ho etsa phapang ka gare ho naga ena ho etsa phapang ka gare ho naga lesotho ke yona ntho e re tla itswela pele ho ipotsa yona ke yona tabe tle nne re tswela pele gore re arabe eno he momamedi ha re horeng ya leshome le motso le mong ba go tlo fumana ditlhwa tsa ditaba tsa hore ya leshome le motso le mong.

Mr. Norman Brown, asama le wa ti mini buza ka nete mtaung. Eke. Eke. Jale he. Ka nete ba mame di ba e so ki ba no ba a etete go jile ka sebe ngwana mme. Ka nete re celebrate the Independence Day ka toka. Ke re ke ntlantleng bana ba monna e ka Blackport mtaung. Poki kosi nyana mono, poki kosu. Kene ne ri mesmerize raro kamon. Ika ili mona he mitu tia wana ili le shumele mitu e rubedi pele ho. Horea pele. Kita male na ptinapo o fela e watia. Ore only the chosen few. Kari tabani ngamani. Ora etete ngwana mme ke na lwe ke ntlantlino watia ere ke nke pina hapeting e monate mona e rimfela West Coast Cooling.

Metsotso le 15 ka mora hora ya pele ditaba PCFM mo dipalwa ke re atlehile sekonyana mo medi dumela. Mogete o moholo wa dilemo tse 66 le sotho le ipusa o tswela pele le baleng la Setsoto kwa Maseru mo na ha ihopolana lane le bahale ba elwanetseng ditilatila tsa basotho hlaha ka magalo o hle anaha di ipona ha ditse ketekelong ena mo mmuso o ileng wa ntsha dibese ho hlaha ditereking ho tlisa basotho Maseru se hlohlolong sa mekete ya boipuso ho bile le diketsahalo tse hlekelang ketekelo ena e kgolotse akgang taelo ya lekala la thuto ho di ho ruta lo hlomphisa bana pina ya setšhaba e ka sitana le o tlhomiswa gwa ditlelabore sedikadikwentshe segolo sa sephetephete Maseru maobane mongodi e mogolo wa mmuso Teboho Mokela o re ketekelo ena eo mogo wa yona e leng re hetla morao re aha bokamoso e reretswe go bopa bongwe le lerato la naga gagolo go barutwana molokong o go ruta moloko o motšha ha tsarelo Teboho Mokela o re ketekelo ena eo mogo wa yona e leng re hetla morao re aha bokamoso e reretswe go bopa bongwe le lerato la naga gagolo go ruta moloko o motšha gore ga go naga e nngwe eo ba nang le yona ntle le ena. Mokela o re ka dilemo tsena tse 66 naga e lokela go itlhatlhoba e hetle morao le gore e tle e tsebe go gagamalela pele ka boitshepo. A re ketekelong ena Lesotho le memedi naga tse dingwe go tla keteka mmoho, mme e le go pakagatsa sena go tla binwa dipina tsa megatlo ya SADC le AU go bontsha gore le phela kapa ga le phele e le sehlekehleke. Gara baeti ba teng go aga motlotlei moswati wa boraro boemedi ba dinaga le ditonagolo tsa mehlenga tsa naga. Mokete o ntse o tswela pele ka menyako le metseko, mme o tla fitlha pheletsong ka puo ya motlotlegi le tsie la boraro. Motlotlei Mofumahadi Masenate Mohato Seiso o re go kwetlisa mmele go ka thusa motho go setsofale ka sitana le go phela gantle nako e telele e le ga o ketekwa letsatsi la matšhaba la batho ba godileng leribe ka labone. Motlotlei Mofumahadi o re go kwetlisa mmele ga se ntho ya batho ba batšha fela ka ga mafu a sa kgethe dilemo. O itse batho ba bagolo ba lokela go kwetla e le gore ba tlhole mafu ka ga mmele o kwetlang o atlega go itwanela kgatlhano le mafu a itseng. Mongodi e mogolo wa lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba Mofumahadi Mahlapane Makakole Bodiba o itse lekala le kentse tshebetsong mokgwa o motšha wa go lefa batho ba godileng ditsiane tsa bona tsa kgwedi le kgwedi e le gore bosebeletsi bo tsamaye ka nepo. Go sale jalo lebitsong la batho ba godileng Monghadi Moletsane leloko Jonathan o lebogile lekala ka ketekelo ena le go akofisa ditshebeletso tsa go ba lefa ditsiane ka marangrang ka ha sena ka ha kapa ka ha seo sena le ponaletso le go fokotsa maeto a malelele. Mohoa wa selemo sena wa letsatsi la matšhaba la batho ba godileng o re mehla ya go phela nako e telele. Letona la toka le molao Richard Ramoeletsi le entse kgoeletso ya gore go be le tlhatlhobo ya mogwa wa go kgetha o kenyeletsang botlhe le gore dikgotlhano tsa dipolotiki di se arole setšhaba. A bua dipuisanong tsa baetapele mabapi le tlhatlhobo ya tsamaiso ya dikgetho Maseru, Ramoeletsi o itse tlhatlhobo ya tsamaiso ya kgekgethane e lokela go kena tshebetsong le gore e lokela go tataiswa ke bopaki go ba le seabo ga batšha le go ipapisa le molao wa motheo. Go sale jalo komisinara ya komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC Dr. John Maphephe o tla tseditse ka gore diphetogo tsa maisong ya dikgetho di lokela go thegwa ka bopaki, mme mekgwa ya dikgetho e sebediswang dinaheng tse ding e lokela go fana ka thuto e ka thusang Lesotho e seng go nkuwe e le tharollo. Dr. Maphephe o ipileditse go bana le seabo go netefatsa gore dipuisano tsena di hlahisa ditholwana tse le mehato e hlakileng go latela diqeto tse tla etswa. Dipuisano tsena di ne di kopantse batšha ba tshola go buisana ka bokamoso ba tsamaiso ya dikgetho ka hare ho naga le diphetogo tse ka bang teng.
Ho tsa matshaba ke bonyane batho ba le 17 ba o boholo ba bona e leng badumedi ba kereke e katoliki ba timetseng kotsing ya koloi Kenya tseleng e yang toropong Mombasa. Kotsi ena e etsahetse Salama Hoseng wa Maobane ha moqhubi wa teraka a leka ho feta koloi e nngwe ho ya ka setho sa lekgotla la boemedi Citric and Justice. Wanzia batho ba le 14 ba neng ba palame van ba timeletse kotsing eo ha ba bararo ba ne ba le ka koloing e nngwe. Badumedi bana ba kereke e katoliki ba ne ba le tseleng e yang sebakeng sa thapelo Setrikeng sa Nakuru ka bophirima ho motsemoholo Nairobi. Moporesidente wa Kenya William Ruto o fetisitse matshediso ho malapa a bafu. Ha re petela tlaleho ke hore palo ya batho ba bolailweng ke sewa sa Ebola Democratic Republic of Congo e se feta dikete tse nne, mme ba lefapha la bophelo ba re ba ntse ba thatafallwa ke ho ata ha sewa sena. Dipalo tse lokollotsweng ka labohlano di bontsha hore batho ba fetang dikete tse nne ba se ba hlokahetse, ha ba dikete tse 8,300 ba netefaditswe ba ena le lefu lena diprofensing tse supileng. Le ha ho le jwalo, batho ba bang ba fetang dikete tse 2 ba se ba fodile. Sewa sena se bakilwe ke mofuta wa kokwanahloko ya Ebola o bitswang Bundibuyo, mme ke sona se bolayang batho ba bangata ka ho fetisisa nalaneng ya naha ena papisong le selemo sa 2018 le 2020. Ho sa le jwalo, mmuso le mokgatlo wa matjhaba a kopaneng di tlalehile matshwao a hore ho ata ha lefu lena ho fokotsehile dikarolong tse ding tsa profensi ya Ituri moo sewa sena se qadileng teng. Mamedi, ditaba tsena di fella mona, di tlo tsa ditaba di latela ka hora ya boraro.

PCFM re shebe ho na le hlopasana sa rona sa bahlabani sentseng se bapala mo PCFM papaditsane tsa swalle maobane ba pitsuile le eSwatini ka notonoto mo PCFM tsatsi la ka jeno he re bona hore ba re hlotse jolo ka 2-1 papadi ya bobedi ene le tsatsi la ka jeno ba re hlola ka 2-1 ka mo khuri taba le ka team mo PCFM ya ba o dile ka 2-1 tsatsi la ka jeno ba bua ba sotho bana le concern ba ra ikone really jina re na le concern ta bendela za dipapadi ba ga re hlole man island le ba re ha re hlole na ho kaetswang go ba qetelletse ba hlola ba sotho ba ra this is too much ba re this is a too much this one gore mo re pitse fe mo 7 before we get to 3 ere re gena ka pele ka botla kwa ge shebe ontse ba paratsane tsa Vodacom Premier League ya ge shebe go na tsona ntse di mathakatsela mofuta ofeng tseno tsa Vodacom Premier League ha re mathaka pele ka botla kwa mbore pitch FM di bapetse maobane ka mora break ba 2 weeks ka ofela ya ka mora break ba 2 weeks ka ofela mo mamedi wa PC FM ka mora break ba 2 weeks ka ofela mo mamedi wa PC FM re itse tsena he ka pele ka botla go fela re shebe taba tsa rona ka mona gore na di tsamaya ka tsela mafuta ofeng pele re fumana jwale ditlhogo tsa ditaba mane goreng ya boraro mbabrefcfm ga re nketsane tsa A Division re tle re bontshe gore tsatsi le maobane ka streaming sa Norther di lemela inki le marwala ka 4-1 ya ba bua Sun United e betswa ke sfothafotha ka 2-0 Happy Hearts le botabotho wa riasa tsa bapala ke le ka notono to di tshehlo yang ka dikulo ka 2-1 jwale streaming sa Southa all aces au leto di bonono 3 kutinga le MPS 2 mahlasedi 2 Rangers 3 ACT 1 ka mogodi mathileng ka teng mabre PC FM ya ke ka mogho di botleng ka teng ha ga mathefela ka pele ka botlako he re o tsane tsa Vodacom Premier League ai jwa batho mana vila le LMPS bono ga ke mathata a maholo fela basement mane ke tsona LMPS o fitlhela ona rwa le ka nete taba tsa yona ntse di sa tsamaye hantle ai kona taba tsa yona ntse di sa tsamaye ka makgethe mo mamedi wa PCFM ha ke shebe he ka pele botlako a ke shebe ka pele botlako mo re PCFM slopa sa di fofane se hlotse ke slopa sa machoga ka 2-1 ke bana diski ya ba he dinare le Elimco Queen di ba parikile ka notonoto ya ba LDF le manonyane di ba parika ka notonoto bantu ya nkamzamane ka 4-1 ya ba he di jaba thuli diodi di ba pala jolo ka notonoto vila le members ya nga vila ka 1-0 ya ba he matlama enka LCS ka 1-0 majanja ya nga slopa sa LMPS ka 1-0 ya uthata netisa ai LMPS mane na le ntweetsa la nye isa tloelea na le ntweetsa la nye sa tloelea ana ke season FT le ngai ne e qala ka pokiane na le na gwe ne betuka malakabe LMPS na le na gwe ne betuka malakabe mabre PCF malakabe ba dona ba le jina ba bona rai na le something isa tsa mai monatinyana na le something isa tsa mai monatinyana ka mo go di tabela di ka teng ba re PCF tla bona he horna tabari tsama ka tsama mafuta ofeng ya ga tabana horna tabari ba ya ganja ya ga tabana horna tabari ba ya ganja ke metso tsime raro antle pele o horra ya boraro 3 before 3 he go re hantete grupo nga tse go buri back check up in the hazy man radio big drive why

0: kgodiso fm shebanako ke gore a boraro gantle godimo ya tlhogo kono gantete korope matsepodi re dimatha fela mo re pc fm ge ka mane ka ditlhong tsa ditaba ya ke ditlhogo tsa teng fela ka bole ka batlako mo re pc fm re tseba gore matha re kene mokgatlhelong wa bobedi wa lena la dipapadi on a sunday re fitlhela mane goreng ya bonege mo ke tla o celebra yaka jesena sotho tla ba teng ka lang la re a fatisisa between 4 and 6 re matha fela mo re pc fm re fumane ditlhogo tsa ditaba ka pele fela ka batlako
1: tsona di balwa ke re atlehile sekonyana mo mediki ya utumedisa motlotlele tsi la boraro le boha le go tlotla basotho ba ileng ba ike ba itseka palonela boipuso go tswa go manyesemane ka ha a re seo se filena ha lentswe le boikemelo lefatsheng le matla a go lonela dinahatseding ho fumana tokologo le tona la bohahlaudi dipapadi bonono le botshaba mputimputi le re diketsahalo tse ka corporate challenge di bohlokwa ka ha di gothaletsa bongwe le kopano ya setshaba mo dikgwebo tse fapaneng a di hlodisanang ka dipapadi makala a kenyeletsang la dihlwedileng la bophelo la thuto le kwetliso ka sitana le la bohahlaudi a hlahlobile meaho e le tamanga la metolong tlasa tlhokomelo ya khamphane ya metsi le dikgwerekgwere Wasco pele tona golo Mantsokwane Matekane a nehelana ka yona ho makala ana ho tseding sehlopha sa papadi ya bolo ya maoto sa Manchester City se phatlaladitse ha se kentse boipelaetso kgahlano le dikoso tsa gore se robile melao ya ditšhelete ya league ya manyesemane athe ho tseding marabele a Houthi Yemen a itse ke ona a ikarabellang tlhaselong e ileng ya baka mollo setsing se hlwekisang mafura sa Aramco motsemogolo wa Riyadh Saudi Arabia maobane mamedi di fumane ka botlalo metsotsong e 30 ka moga hora ya botshelela.
0: Ora tocha re bua mona. Tokana skipan.
1: Yes sir.
0: Ka o leboha. Ho yentsung jolo ke hloyana. Tabeng ya boipuso. Wena so far. Cha ke tsebe ka na bolo mo di 19.
1: Wena se ke dalumo nya tsinga ta ke tlotse 19.
0: O se dalumo nya o tsebo 4 tsebo 5 nya.
1: Ah no feta go.
0: Alright, I want to buy. Oh ntshele wena o ganga o suka judge. Le so thukilina. Lena le motsekana ka potseng a tatsina. Le ipusa ara re ipise o tlwane.
1: 1966.
0: Yeah. Yeah. Well, to the since 1966. Get 2026. When our in our
1: hi nete sale ha ke tsebe ke nete ka bo 1966 motho nontso o le siko yeah
0: empa fela o fitla o wa bona
1: hi o tlo e sale ke le tenga nete until now ha ke tsebe ke bona ha ke tsebe ha ke bone re ntlafala ge ya pele ke bona eka well le mo ga nga ntlafala nyana nining wa bone ka eka go bona le sedi ha go se re khutletse mo ga o ha se le fifi ha pe a sa tsana ho etse tseng so ai ha ke tsebe na ebe ha le mona re jete ka 60 years na e hlile
0: ka ga 16 na
1: ho na le
0: tweeting e
1: ebe tweeting
0: yeah o le bona bo botswana tsona na di ka yona
1: eh bro di ntlafala
0: botswana o di sheba yeah a tswara vele ka ga ba iphumane lwa
1: ya
0: se ba le boemo ba bona ba bophelo a e bo batla bophame bo di mo
1: ha hole my bro
0: a le nna ga le tla a checka nete ke na le tsengata but bo 1966 tseno motho no lo hole go le nyana lo fihla
1: yeah
0: but honestly speaking a tshona
1: a o bo
0: a ke bo a ke bo a batla ntshwarela
1: yeah
0: a tsona le batho ba mona ana bitse wa ntumo le ntse le mo to give patriotism.
1: Oh, yeah.
0: Ba ba ka tswa. Ona le batho ba o tsa ona le batho ba ona le batho ba influence wa ke politiki.
1: Ha ho.
0: Ka hore ona bala ha ile motho wa hai ka po hona jwa le se se motho wa hai mhm ile ibo tla ipuela ka tsela itse ana ke ipuela ke dipaki ya ke motho wa manga pa ile ona mohlanga ba motho wa motho e mone mhm a ke ke ne tsotsino ba le ba na ke bona uthi
1: ya
0: ta ke bona ga tla uthi ya ke bona fuck off ya ne ha fuck drop a masiruki ena batla o bontsha yena na ono lolwang wa bona gore development yana ka go dropenyana
1: batlwa di nkana
0: wa wa e bona wa go bile ke re development
1: yana
0: because you know like development go hole hampe le drop tso dindo go
1: lo
0: re yena ke capital town e hole hampe ha o e ba bisa le drop tso thing ha o no to capital town ne re tshwanela go reme so ai na ka nete a che re slagishi ka nete ga bona go a che na le ntwana o ka re ntse ya tsa itse but to me a se ntoka lokala ka mogao
1: ya salomo ga ho ho lo ka
0: ne tsere sa itse le tsere sa itse le tsere sa itse le yo ntso chinchano di tlo mmane teng ntso chinchano ntse ga
1: ba ba chinchano ba
0: tswana ba chincha
1: ba ba hantle bo bona ba re le bala ka ntle ka mona
0: le batho ba pela bo
1: le batho ba pela bo
0: e mo gona go tla le ke di yo tsedi motho a ntse a bua hore e no ha bua le tshaba sena se ka ntle e no ba le ka go batla tshaba sena a se hulere ka e ka se bone se be se etse dingtho ka tsela itse o ba ba le ba ntse se se ba di shebile o ha bona ka ke motho ka nna ba ke tla momona
1: yeah
0: eish na u ipusa ona na a re shebile development le le bile ke bona go ipusa ona ona le mo ba palanga ke le lotsa batho mm itse be di se tsotwa fela ka ntle eish o ma ke tsheka bua jena mo
1: yeah
0: e wena bua jena be ke fumana hona ke sebetse wa radio ho batho ba bang ba ka thoko e seng ho ho bo ka medibe ka ba PC ga di utlwa di radio tseno ga mme le di kwa ka ntaka di bona la dingwa le tsa maganga nga di bona
1: le motho wa mmona fela le maganga mmo
0: yo la bo ipuso wa la bo re ke bona bo susume di tseng dintho tse
1: ya
0: le floyane mona ga tshwanela ho thusana ka batho be leng ho gona go mochaba le daka gona ba daka ka bona le batho ba pela bo
1: le batho ba pela bo
0: so na until re bona ga iko ha o sebetsa go sebeletswa e se tshaba o sebeletswa na ha ba ntshwarele ka nnete a ile mo ntso yo tswa nye o se weso weso ai ba ba tswe ba tswe mo na ga di gena o tya
1: ne
0: e tada
1: shapsha
0: shapsha ka nnete jo le mo PCF a ona ba le go gona o tseba mang tsona ntwe tse di re tshe tse tsona politiki tse o tseba mang o pela mang sebetswa ditaba ba go ona o tla tshehlela melomo yena e be mafoga kona o tla tshehlela melomo yena e be mafoga a o sna modomo tse ba o sna kona aki ah ngwane so le bala le bala ai sugar

Mora Peace FM re ke re fela ke bone go rena. O etse etse mona le ntwe ke sa yutlwe mona. Motho a ka ke eno wa tsitsinye mona nda diskatlo. Wa tsitsinye mona go rena. Ha tsitsinye a ja e fa kana kana fela ntho di thotse na. All right ke a bona lwa. Island le ke nna ntse fosa kuno potse. Yo lo tse kuno potse e sentsona ka. Ai. Mora Peace FM is 18 after 3. Go rata te go poka tse khubeng. Bafana bafana le e gepeta 8 o'clock tsa tsile ka jene. Ke le post ye mphire ka ntse mmoba le mona sedi gela. La boga go di. Ai ke se ke le confused tiba. Le dis ka tlo ka tlo re ke shebe hantle bona ke ya bona. Ra ntse le ona tsa tsile ka jene hore nya probi. Tota bana mmoba Peace FM ka mora e no ya tsa tsile ka jene ya o tla gutlo tla gutlo go gutlo di timing. Ba o kwetla majita ba le ba kwatlele dipapari tse tlantsa le ke bile go bona hore na di vaya ka ntja. Hey, Rebone England e kakata Croatia mona banna. Hey, tsetsheletseng ka ofela. Yeah. Go saka ba di otla bo Kane ba di otla. Bana ke ba mfane wa sabapalla Barcelona tswang ho Newcastle United. Ke Gordon. Bye bye utlile, bye utlile, bye utlile nete sa. Spain ntse ba pala mona tele yona ka bana ba Mbappe Peace FM. Hai, hai sa hlolwa Spain ba. De la Fuente we yentse team ya malo utlile. Ya ne tswana le tsa di otla mehla ena na kuna ka ofela. Re tla bona ntse di tsa malo ntse tsa UEFA Nations League. Ronaldo o itswe o ya Saudi Arabia le boja he. Ba Portugal ba go tlo monna ga bue. Tsela ena o sotsa maile ka yona squading o latela hore na wa chivile monna ha ha a se yona ene pa etse. Se bile ba file mfana ne Rafael Leao number 7 ya ha ile a le ha re tse. Na o tla khutle ene go be se ba fana ka number 7 yona. Ai. Ba makabatile o feta Cristiano Ronaldo at the best.

0: Mamela Peace FM ke a dumedisa mme lenaneo leo re kenang go lona ke lenaneo la re a fatisisa ke sontaga ka jeno kgwedi ena ya Mphalane e na le matsatsi a mane. E na le matsatsi a mane mme ke letsatsi la botlhokwa go na ga lesaba sa Basotho le ena he Mohamedi e motle e se ka ba gore na wena o leng ka jwang e utlwisisang ka letsatsi lena. Gobane jwale ke letsatsi la boipuso go gona ga lesaba sa Basotho e o leng ka jwang o le utlwa jwang o reng ka lona ebile o yentseng ka lona ke tibosotho ke se o dimela wena Mohamedi motle wa Peace FM jalo ka a ke itse ke la nne Mphalane selemo ke sa dikedisepedi le bashome a mabedi a metso metse tsheletseng the 4th October 2026 me a re se re le October jena ko bontsha gore Christmas re se re shebela haufi mona wena Mohamedi e motle se re shebela haufi Christmas e ko re Christmas re shebela haufi Mike Shaka ke lobetsa ke tloetsetsa mme wa ka ke tla moletsetsa bana se batho bana ke ba se batho ba golo se batho bana ba di-WhatsApp ga tsebe le thola o ka bua ka WhatsApp ke tlo moletsetsa ke mojetsa gore ke kopa diphatlho tsa Christmas. Ke tlo moletsetsa ke re mata ke kopa diphatlho tsa Christmas ga rena gao motho wa mokale ka wena a seng a tlo ya pensioneng o mpatla di mpatla diphatlho tsa Christmas ka mabaka afe ebe ke re go ena a m mme ke belaela gore ke ngwana ga o nako yotlhe jale o sekebe wa re ka jeno ga o mpatlele diphatlho tsa Christmas go itsela kwa mona ke bona empha ntho engwe jena yeo nna ke sae batla ke bona empha engwe jena go nna ke sae batla tlaisa bjaletse go nna ke sadi batle ga ka nnete lo mojetsa he mata ke kopa diphatho tsa Christmas ka nnete le nnang nke ke tshwane le bana ba bangwe go na ntlisetsang lefatsheng a eba go na le nako wa tlage o sa tlholwa ke o mpatlela diphatlho tsa Christmas e o na ntlisetsang lefatsheng taba go fela o ntlisitse lefatsheng o lokela go mthekela diphatlho tsa Christmas ka yona eo ya bona e banang le e fumana le gore di yeo fitlha o tlameya kale ona jena a re bana ba ka ba four ba ntseng ba phela ba four ga ba sa leo bana ba four ba bane ba bana ba bagago ke taba bona nna ke lo ikopela ka nnete Mohamedi a nna ke tlo ikopela ntate ke ga mme ke ikopa diphatlho tle Christmas le nna ke batla bitireka jalo ka bana ba bangwe ke tlo mobetsa ko ga tla nna itukise e sa le gona ke o kwantse ote o sele mogolo o sele mona ga fela ke ntse ke le ngwana gae ke batla itere ka jalo ka bana ba bangwe ka Christmas ke papa ele mamele ke moleboya Mike Shaka ka lenaneo la dipapadi le botlhe ba lengkwano pele go yena bodedi Max motšhana ka banna e ya ke a mmona ka jeno ee ke fitlhe a sa ntse a gatile fatshe fela dedi Max ka nna ba ntse le teng ngwana ka azo yae
1: motho wa hotspot
0: ka nna ba ntse le teng ka mona motho wa goa se thata jale ba sebeditse ba entse wa bona jale le gona ga tlotla ga etse wa gona Mohamedi mosebetsi nako e re mme ke na le tshepo ya gore batho ba tleile go ya dikerekeng tsa bona ka go fapana gobane gerere re lokela go rapela go rapelela naga ena ya Lesotho ena gore e atlege dinthong tse ngata batho ba basebetsi ba bangata ntate go boima go boima go bona mosebetsi ga oo mamedi re ketse tsena fela jalo ka sentse ke o dumedisitse le ka jeno ntse re sa tlo fapana le matsatsi a namang ntse re tla re sheba ditaba tse amanang le boipuso ba naga ena ya Lesotho re ga ke lokisa gore moeti wa ga wa kene re tlo qoqa uko rena bjale ditaba tse go tshwaretseng tsona ke difeng ke re fela ha ntsa tsa dula setulong hantle re tseba go qoqa wena mo medie motle wa PCFM taba engwe yo motho e hlokometseng ke yena ya hore ka go tsela ka mona ho i khandela nthongwe fela tjena go re motho go re motho bona a tsama
1: ntwaisele ntwaisele a jere tweiseng yona ke ntwaisele
0: e yona ke ntwaisele
1: e ka ba ke thapa
0: ba ke thapa
1: isele e le ntwaiseng yona
0: ka nnete bjale motho o tla ba tsama ka fast lane a isa ba la putla putla putla bona bona bona bo sobone go go so ipotsa gore na a jere bona lane tsena dipedi ere a o tsamaya butle o tsamaye ka slow lane motho ga a lokele gore a tlo overtake ka tsone le letsheyadi wena gono ke rubbish nonsense bjale ka nnete motho a tseng o itsamaela ka first lane ga a keta o shebile founu o ntse a ipuela ka founu ka first laneng fela o ntse a bua ka founu o itsamaela kakananyana o ntse a bua ka founu bjale o a ipotsa motho oa ebe o lebeletseng go baka kotsi kapa ntho e wa tleng a e lebeletseng ke fe mme ke taba tseo re di boneng ga re ntse re itlela kwano empa taba eo e lokela e loke e tshwana le ditsela tsena ke ne ke ile ka tlwadi mafelong a ne a fetileng a beke e le maobane ga ke tswa mona mosebetsing ke ile ka re laika mono pele ke fetela gaeso le ka le bekeng e ne e tlang gape ke ntse ke tla ke kere galoka teng ke tsela e mpe ya ka qwading date Phumo go tloa legalwane mona fela o nyoloa koti tseo di mpe wa fihla matshwareng o fete o fihle gammampho o thoke gammampho mo ke mathata o fete gammampho ke mathata wa ya mane mo yang o se o shebile kereke yane ya loreto ke mothata bo tshwanang ke kore koloi di tsamaya botlhoko tse go tshwanyane di otlafatsa fela e sa tswa lokisiwa tsela eno ko re na go sebeditsa e tsejwang o fete mono o ye pela loreto gantle mehau o fete ore ke gothwe ke gara mogau mo e landate o ye o ye mane machineng o fete o nwe jalo kgoneng ya lebala gaodimo mane go obe o theela ka matšhabatšhaba boobe go na le tamo le sa chen mona mo ke iputsang gore na go e tsala ya mono mo o tla bona go koloi sebedi tsama pavementeng ga di a bita pela sekolo steng ka mono
1: kekeankeng
0: that
1: ke
0: dilemo wa ipotsana gantle bothata ba moo ke bofeng re tla ke re tlo batla re tla ke re tlo batla re tla ke re utlwa gore na gantle bothata ke bofeng jale o fete o ye gapita kwana maicheka o keta go feta pela tleliniki mane tsela e se le mpe gape e kore mpe la go feta o nyolo wao kore e mpe potso ke gore na go bo go e tsaetse jwang ga o tla bo ntse o thwe ditsela dintle di ntse di etswa fele batho ba ba fuye mosebetsi ba fitlha ba etsa dintho tse jwa lona go bo e tsaetse jwang ga ke sa bua ka heso ka mane thupakua matlwana ga ke sa bua ka teng gobane jale yona ke ele letsogo itlhe ke bothata bo bogolo le batho bana ba ntseng ba kgethwa ka moo ga o bone e kataba eno ba e beya ka pelepele ga ba fitlha paramenteng bale batho ba e sale le thupaku bona jale ne se le ya go tshwabedi se le thuathe le tshwana magolo se le ya go tshwabedi jale pele ne ntse le thupaku ka go fela kore na go etsagala jang o shebe tsela ena ga o tloa tsitsa noto ke tsitsa mono o leba ona ka mmatholwana ga gona tsela e lokela ebe go na le tsela e kopanyang baka tseno ke baka tse golo wa golo e re ga motho a tloa masego ya gae ga a tswile ka setlaba a tsama ka koloi a se ka a lokela go apota ka sefikeng ka kwana ka godimo ga a fitlha tsitsa ke ene a lebe a mmatholwana ebile e khutshwanyana le go feta motho a tswa ka lena la thababosio tsela ena fela kela ga o bone ka go na le batho ba nang le thaselelo ya gore tsela eno e ke e loke mme re kete ka dilemo tse masome ya tsheletseng le ga lesotho ile a ipusa ga nagae babadi baka tse dingwe go na le seo ba supang ba moo ga eso bona ba supa eng gore ntse ba kgetha batho ba paramenteng ba itswela ba ya paramenteng ba fumana ditšhelete tsa dipeterole le tsang kago fela ba itswela fela jale batho ba moo bona ba sa fumane letho taba motlakase sa le ntho e ntse e ne ntse e le sio mme e ne re o buse motho a bitswang ntate Tom Thabane ntate Tom Thabane le le gale ba buisa bo ntate Mosisidi bana ka fela gale ba buisa fela go ne o se nna motlakase mo gwa owaya goa gwa kenywa le ha ile go laitwe se ba mo shebise tlase ba ne ba diane ha kere fela ke nda di thabana na itse go ebe ho ndi hwa hwa qetella batho ba mono bana le motlakase motho a ka ema mona bua le shano le leng fela o tla ba sa bui nnete ke ha iso mono ke se ba taba tsa teng ke re ke pusho nyanda di thabana mo wana itse go batho ba no ba lo ba le motlakase ka mo ha ba ba ne ba tle pele ho yena ine ga ha o thuluetsa le tamo la metulo palo tsa motlakase di tsa madi tlo thabusi dilo tsa mamo ba tsebang ka bona ona le motho ke matlatle mo sna mo ene le metsi ya gale ne di go tsa mamo ha di lo kena kwa makoma mane di gelwa di a thuteng di sa tsa mae metsi di ya le tamo e le go no thu batho ba mono ba sebele motlakase ke ntune ntse bua mo etu a ka ha tlo tsitsa ke tsela pele jwale ebe ke nako nyeo jwale ana fitlhe a fetola ntho tseno ya ba palo di hutsa mametseng batho ba ba le motlakase e le gore kabe go ntse o itaetelwa ka kerese ka nkane kapa ka nkuke ka mono ka heso ka moo obane ke yona ntho e ne bonala itle re sebitsa ka yona ka mono nkuke kapa kerese jale ntate Thabana ya fitlha etsa phapano e golo ya ba wa ya wa batho ba kenyeletswa metsi ka mo dintho ya ba jale ba mo dia fa a tlame go a laeta ba mo shebisa tlase go a laetwa a sa shebile tlase a sa se kamane momedi wa Peace FM o sa le teng e re etse tsena fela ga re lokisa gore re tle re qoqe le moeti wa rona ka mona he momedi ke etse tsena fela ke re moetapele wa AB wa DC Phuthunyane ke le ka fa ditaba tsa mo jwale mo no bua tona go lona le teng convention center a ke tlo fa yona ka ofela ha moeti wa ka ntsa tsisa yo tla ukwana ke mang ke etse tsena fela o tlo ukwa gona o ile a reng ka mo
2: civil society, traditional faith leaders, development partners, and other institutions to continuously engage on our democratic system, to continuously engage on how our democratic system can serve the people of Lesotho more effectively and transparently. This dialogue has therefore come at a very crucial time in our country when we are still pursuing the reforms on numerous sectors of our country. Reflecting on our democratic journey, Lesotho has traveled a significant democratic journey. We have developed institutions, conducted elections periodically, introduced national reforms, and we have continued to learn from our neighboring countries and international sisters and brothers. At the same time, our experience reminds us that elections are not simply events that take place periodically and don't pass. Democracy is a continuous process. It is about how political parties conduct themselves between elections, how citizens participate in public affairs, how institutions exercise their mandates, how disagreements are managed, and how peaceful political competition is conducted in our country. We should therefore use this dialogue not merely to discuss electoral procedures, but to consider the broader democratic environment in which our electoral system operates. Reflecting on MMP electoral model, that is the mixed member proportional electoral model that our country is applying or using. One of the central issues before us is the mixed member proportional electoral model. The MMP system has been part of Lesotho's democratic experience since 2007 to date, and deserves careful evidence-based reflection. The question before us should not be approached simply as a matter of whether one system is good or not. We should ask ourselves fundamental questions underlying our electoral system. Does the system provide
0: Mamelo wa Peace FM ha se hona mo re leng hona teng re ne re fela re utlwise hore na o itseng ba tla ukwisa ba bang mananong a mam bo mphato wa ka mona he mo medimo tlo wa Peace FM lo lo ka kgile ka bontsha hore re na le la re afatisa me ha ne ke le ka mane ha ke tloa mane ke ithutile hore ka nnete mmuso o boentse tsola monna hore batho ba ileng ka mo ka mo kiteng o baje jwale ke tlhokometse go le mane dikolong mona tsena tse ka tse potipotileng toropo itlhe go a jowa ga ke re ga o nosa ya ka stadium jwale o tloe gagago ga ke re dijo diteng ebe jalo o ya dijong a seka etsa jalo ke tsa batho ba neng ba le teng mono he wena mamedi ba tsebile gore bona ba lo etsa ba lo ja mme he ka nnete ke bone gore diteng mamedi di bile ngata tse e tsaetseng bekeng ena ka ntle le ka gare go naga ya Lesotho la o le jalo re thakgola lenaneo le na ka go bontsha gore naga ya Lesotho e motlotlo o tshwaletsatsi lena la boipuso ka ga e qeta dilemo tse masome a tsheletseng ke bontshe gore ke letsatsi lena ka selemo sa sekete magolo a roo masome a tsheletseng a metso tsheletseng ga e ne e bofua ke naga yane ya manyesemane Britain ka morago e tsamaisa dilemo tse ngata golo tlwa ka la lesome le metso mmedi tlhakobele selemo sa sekete magolo a robedi masome a tsheletseng a metso e robedi 12 March 1868 mme ke gopola gantle gore motho ga o ntse o gola mona a moshweshwe re ne re o keteka ga e le ka la lesome le metso mmedi mme o ne o bona gore etle batho ba thabela taba eno bane ne ba ba bangata go ya moo re ketekang gona teng wena mo mamedi e motle wa PC FM gantle mabaka a ileng a susumetsa naga e go ya batla tshireletso ya manyesemane ke afe gona diketsalo tsa letsatsi leo ebile difeng nna re gola dithunana tse molemo tsa boipuso re le naga Lesotho la o le jalo go manolola tsena ke bontshe gore lenaneong la re afatisa mo nage memme ntate morosi moshweshwe mothei le moetapele wa naka la motlhomi mme jale re tlo bua ditaba tsa Sotho tse amang Basotho jwale re di shebe ka tsela eno ntate moshweshwe wa moetsi kwano PC FM Sontaheng sena se segolo se botlhokwa go setšhaba sa Basotho mme ke bone gore le ba dinaga tse dingwe ke bue ka Botswana Eswatini le South Africa borwa le tse dingwe ke bone gore di letle di le teng ka mane ka lebaleng le legolo la dipapadi ntate moshweshwe
3: ke a leboa sodi ke kopa ko dumedise ntate ke dumedise basebetsi mmogo le wena le bookamedi ba PC FM ntate letsatsing ya le legolo la boipuso segopotsa sa boipuso ke dumedise beng ba rona e leng ba mamedi bana ba re mametseng ba tla re mamela ke utlwa e leka le lona le se lena le ba re shebeletseng ee ke re marumi Basotho ka o fela ka lerata tsatsi lena le legolo kanne re gotlhegotlhe re se re lela ka letsa mahlonolo a mangata-ngata fela gapu-gapu ntate ya mahlonolo gotlhe mo Basotho ba lengwana teng setšhaba se setle sena se sa go bewa peo
0: eya
3: ntate sena ke sa go bewa peo
0: sa go bewa peo o tla bona le bagwetsana ba Basotho le ga o le matšhabeng o tla bona gore bane ke Basotho ba
3: eya
0: mokgwa popego ya bona fela boitshwaro ba bona fela makgethe tla bona gore a sena ke sone sa obewa
3: ke setšhaba se e kgetegileng moamedi
0: tšhaba se e reng le a se ya go ana ka dipolotiki fela ga o ka bua ka motlotleletsi wa borago
3: ee
0: ba ka o bolaya bo ke go ba ka o tsha le tala ba sotho bono ha ba batlelele
3: eh
0: ka ne tota bona le ha bua o go bona batho antsi ba bua la ba batho ba ne ba samamela motho mo lemo fela ho bua yena ba thola to
3: to
0: le bo fela ba sotho
3: e hlompho entse fuwa be eo se tlotlwana tlotlwana tlotlwana sa mga na mshe
0: e ya da e
3: ya ntate me go hlompua sibusi sibopeo seo bo le mbo ba hai go ba ne msodi ka ha o phetla ka mana ke wa tsa ke Paulosi
0: e ntate
3: e ke Paulosi mana ke la ka hlatsua ka ona ntate jwa le ke na le go phetla phetla wa le ha o ya ka mana ka ho lengolo la pele Johanne ntate eh o nke mo ga o le bohlano mono ke te mana pele mono o tla kopana le mo ke ya ne buang ka tumelo eh e reng ha o dumela hore Jesu Kriste ke mora modi eh ya ntate o tla o pisisa hore eh tshe ha ke ha ke na go tsa ka mo go ba ke ha ke ba ke phetla e fela ena ke nna le mo ke rata mo fihlanyeri ya rata motho o rata letswala ya hae eh ya ntate gore o nna mo fihlang e e hona mono e le go tumela go tshwana ba le yona ha ba go dumela go modimo
0: e ya ntate
3: ke dumela go batho ana tshaba sena sa sotho ke tshaba sa modimo ka ndi re tla me o se rata ntate gona ka bana ka la mohlomi hanga tagegege tswala ya mogana mushwashwe ha ga ge fela bana ba hai ke tshaba sena sa basotho le na ha yena ya ha e lo henda te wa tsiba le kireke mo le ha ge lo gapela go tshwana ga tsebo ge ke ke ke ga modimo a ka ge ba ga gapela ha ge sitwa ho etsetsa bana bana ba pela gona bana mo le o tla ndati e lo ga ba hlompha mo gana mushwashwe ke tla hlompha le tswala ya hai ke yona ntwe ba sotho ba itsang ka jeno ta
0: e nyalana le tabane e reng rata wa hino jwalo ka
3: uthata
0: ke ke wa rata motho e mong o sa ithata
3: o kwa gata modimo sa gate motho e o phelang le yena mo bela ntata ga tsana o tla go gata modimo jwa ntate go fela o tlola motho e o na le rena o di mo mona o ya go modimo o tla o fihla modimo jwa ngo sitwa go etsa se bupua sa ya hantle se pela ha mo e ya ntate ke hona mo kireng ke batla taba eno ntate e hlahlake go hle go jwa lo ntate ba sotho ga batho ba jwalo ka hanatem to tiyara ga ile ga hopotsa ha selemo sena se qala ka pa ha etsa molaetsa wa ewa ho kodumela ha selemo sane tswale a re laeletsa ntate go pahle ke metse ka ona matsoano ha dumedisa ga la ya gona selemo sena se re kitekang dilemo tse mashume a tsheletseng getlegi etse jwang go silitse la boga go ntate ka kotloho molaetsa ngwe wa ha ba le small sister so ana sena sa 2026 o ile a re ke a motlotsa mamedi ha re ntse re keteka re se ke ga lebala go leboga mogana modimo ha a tsamaile le gona letong le naa la dilemo tse mashome a tsheletseng ge le naga e ipusang gape ge se lebaleng gore ge setšhaba se theilweng godima mekolokotlwane ya kgotso lerato le bonngwe ka goo mesebetsi diketso le dipuo tsa rona e be tse boulelang le o sireletsa ditshia tsena tsa bohlokwa setšhabeng sa basotho ba ke ikwale ga ka lo ntate ke ona mantswe e sale ge la bue ka ona mafelong a selemo se fetileng tsatsi na a la o qetelela le selemo se fetileng ntate ke mantswe motlolo ikgosi ga basotho a ile a ga la ka ona mme ke ntse ke re a ntsa le ka jeno a ntsa a phela go ba a gopolang go ba a seng ba sa gopole kante e kopa gore ga re itshwareletseng ka ona mesebetsi diketso le dipuo tsa rona e be tse bo ulelang boleng bona ba rona bona ba re re ikgantsha ka bona e ya sotho
0: ha ke sa le mone ntate ke mona na ha le sotho e ne e tshwaya kapa e qeta dilemo tse mashume a tsheletseng e ipusa a go botsa mamedi gona mabaka a ileng a susumetsa na ha le sotho ho ba tlasa tshireletso ya manyesimane ke a fe kapa se ileng sa susumetsa mogana mosheshe hore a qetelle a kopile hore na ha le sotho e betla sa tshireletso ya manyesimane ka botswanyane fela ntate mosheshe
3: ntate ba bangata ba ba holo batla hopola hore hona le ntho ane o thwenke phallo ya ho tloa ka pakwana ha maburu ka selemo sa 1834 ya ba manyesimane a etsa a fedisa molawana wa bohoba ya ba batho ba ba suba ka pa ba maburu ba utlwa bohloko a ho ba le ne se bile ba ba manyesimane ba tla bule bule le batho ba ba tsoga ha ona le thepa o kana ba le tukelo tsena tsena tsena jwa empa henda di ya ba maburu a hle a ya ngala a bo a fumana bana ba le me me me me khwaene a bona ya ho sibetsa ya o sebedisa batho ba le magoba ere ke kae mamela mona ya ba etsa dikato ya o falla ntate ibile phalwe e kgolo otwa koloni ya kapakwana ntate ka selemo sane sa ba pele ba ile batho ba tloa kwana ka bo 1836 ba le batloa ba kenela gare ee ba ntse ba utlwa go ashe ka ga go elela gago gona ga ena ga gona batho ga ke re manyesemane ka 1895 a ne la tlhola madutch a nka koi ene a kapa ya baiwa lesele bona ba bomampodi moo empa ga ebela ka selemo sena he se ke buang ka sona sa 1836 ke babanolole banyole ba batla fitlha mona nageng ena ya mokana mofreshwe ntate e ne ka jena re ebitsang freshtata ba fitlha mono jale ba kopa go ba fodifodise fela ba kenelela gare ba ya leboya kwana empa ga ba ka ba etse jalo itsenene ga a utlwa o santse o thona le ba sentseng ba fitlha jale bana ba fitlhileng pele se ebile ba ntse ba utlwi ba aba mobu ba oabela bana ba bang taba eno tate ile a bee bodutu agolo ga tla gopola mmamedi ge ka selemo sa 1837 ka moka go rona baruti ba fie mona ka 1833 ketelong ya 1837 kapa ke re ketelong ya 1833 go ne o ile a fitlha baruti le marenane a ba magerikwa le makwaranna le bagotho mona thabantsho ba tsamaya le mokana mogoka ee ya ntate ya ba he ka moga mono ka 1837 ya mokana moletsane le yena o gutla pale go nkwana Philipolisi wa batau le yena o fitlha mekwatle mono ditlhopha tse pedi tsena ke bua ka tsona ka bongwa sori ba ile ba tseba mokana moshwashwa ona na le lekosa la ga e le otho mokana moseme moseme e ne le ke motaung wa bona bana ba gamogele ee ya ntate jale e sa le bona ba gaisane le ba ditlhopha tsena tse dingwe ba kwena bana ba nkopane le ba bangwe e sa le ba le mono jale ya ba momamedi ke moo jale ga o fitlha bana ba basweu dintho di leng tsa fetoa sodi ee bajale bana ba basweu bana wa utlwa wa le go na le bana ba jwetsweng gore naga ena ke ya moshwashwe o thaba bosimane ke ntse le mokana mosee ba ne ba pele le bona bana jale bana bona nako ena ba se ba utlwa kache e ka go monate ya re phomotse mona ache e seng re ne re bitse ba bang jale bana ba bangwe ba fitlha le bona bana ba phileng pele se le ba se ba laola e se le ga bona ba sa ba fa bana ba bangwe ebile ba ba reisetse ke gona montate ya ba ka peleng ya ga mmamedi ke mmathe ka pele fela ka dilemo tsa letsa bo 1842 mokana moshwashwe baruti ba gae ba ile ba mo eletsa gore lefatshe mona go na le naga engwe e golo mme ga a ka iphiwana a na le setswalele le yona o tla ga tseba go boloka shaba sa gae o tla ga tseba go boloka naga gae go molemo go etsa jalo jale kanete ka keletso ya baruti le ena a ikeletsa gore e tlile taba ena ka re e monatena e kare ke ntho e ka re pholosang kanete a etsa qeto eno tate ya gore o tlotlwa ka nako eno o le a sebeletsa taba eno ya gore ge be le selekane le manyesemane ke ka lebaka lena gemmamedi ka 1843 ke ona sodi ge bile naga e nang le setswalle le britane kapa e nang le tumelelano le britane e le go britane e renka e le naga eno e le ya rona ka 1843 ba kwa sodi ke gale ee e le gobane jale taba eo e utlwagala e ka ke ntho e mogana mosa utlwaga e tla ntsebeletsa ntho ena ga e banka ba le motho e mo e kereng he mona ga ke tlhaselwa ntshireletse le nna ka mona motswalela ka ga tlhaselo le nna ke le mo thusetsa ache ntho eno e molemo gobane e ne e le motho a dilekane ga ka gopole selekane sa ga e le mokana lethole e ne tlhie e le selekane sa tshireletso fela re ile sodi he ka keletso ya baruti mokana moshwashwe o sebeleditse taba eno momamedi dilemo tse 25 ga ke tsena ke mang go gone ka jeno ya ka bang le mokoka o mokalo a ntse a kopa ntho e leng o fela ke batla selekane sa tshireletso le manyesema le mofumagadi ee o naile a jetsa gore o ne le mofumagadi mona molemo ee ga o ka iphumana le motswalle wa gae ka nnete tšhaba sena sa go se tlapele
4: e le goreng le le baruti ba neng ba ile
3: ba moeletsa gona ke re ne re sa tsebe ka batho ba ba seung tate ka nne re sa tsebe le gore ga ga dinaga o na le naga e ngwe leng e tleng le mampodi ka nako eno ee ya ntate ka netaba tse ne re sa di tsebe mme o le a kgatlhwa ge mamedi re ile ga re tloele re tle dintweng tsa rona re tloele tsane tsa bo 1852 re tle pele he ka moka o tlhobetlhobešana gono kapa ke re ka pelengyana ge le ona manyesemane le ga ne ntse re batla selekane le ona jalo empa re le a nna ga a tlhola alit in kapankili ka holo di ntwentse re bile tsona in 1851 ile ba ya na meja watini ine le yona meeting ntate 1851 a futwetse ba tauma ya ba mabotho a mokana mshosho mona ana eteletse pele ke mokana letsie ko wana ile thusetsa ba tauma ke ntwa no tlhokia diela ba go lunda ke ntate ke yona ino ke 1851 1852 ya ane o tlhokia khatkati ula hlaha ka mona ka beka stop a o tlotla a khaleme mo ga mshosho o tlae ka o thona le mampudi ka mona ya tswaitsa bo wa dine hampi ha ho ke mane mo hem a ba le bona ba ile ba kopa le pela difall ba hlasela thaba bosiu ka 20 tsa December 1852 ya ba le bona ba hlolwa thutenyeno ya bona thuteng ya sofonia mo go me tshwana mo ha di ka batsa tshela puti ya tsana o ha di thibile ona mo no tate e le dikanono e le ntho tsena ka ofeli empa ka bakala mabotho a mo kana mshwetswa go lwana nga palama a shire bona thwa le ba bona go nne re bima ha holo fela e tsamola ke pula yitse ka magana a fana tsha sana se kitse le ka mogotsosa ya ba batho ana bona ke ba thwana ga ba tsietsa mona ha gana ba le mogwa o tswa mona e ba kanono tho commander ga gore e chechise e supise mo mo kanono ka mona ka hlangwe le ha magwati e ba pegetsana di apo ha kanono e duma e ba ka nnete ke tsela e magwano le a tswa ka yona ka mo ho ro ho iswa na ho di moletsa se sudi e ya ntate ke mo hla o iswa na ho di moletsa se pere ya ba thungwa mo kana ngwana mo gena gana se khonyana a ntsa le ka ho di mayo empa ka nnete hula ha ma ever cut cut wa checha helie ha ke tle ka 1858 ntwana a Senegal le yona ba sutu ba ile ba e hlola ke tle ka ya ba ka 1862 mo mamedi mo gana mo shwashwa ile a fuwa monyetla ho re a hlalose a tlo hlalosa mona hona ntwana e batla le manyesimane ke ife ntse ke ga ba potso ya ho sutu e hlelwa le ke tla mo potso ile ngwana ding ya ba ho tla mona o thong ke John Bennett le o thong ke Joseph Open batho ba tswaitse ba sotho ba tswaitse ke Europe ke ntate isto e ile ona le strata mona se o thong Open se wa bona mo di direkte ona le manye sa masego mona ka e ka tlase mo ya so di seng o tsho Open ORAAA Europe ke ntate bana ba go meletswe ka mona ka sotho mona ka 1862 go ka go tlwa di 11 tsa February ho isa di 21 ba ne ba le thaba go siu mona ho buisanwa ka ho bona mogana moshweshwe mofumadi o re go mme hore ge tlo nka ditaba tsena tsa ha ho paneng mogana moshweshwe ona sa ile etsa bohlale e itse ha go sana Alfred a tshaketse mona malotswai ka 1860 ya ba mogana moshweshwe o ya patile lengwe lo la le na a sa le bontsha magwana magwana tsa jamela itsa ka o kwana ntse le nako etile ga kang ya ba na kwana le mohlankana eno le mo di 15 go sana Alfred ke o mogana mo tshofa le ngolo o fa mo changana le ngolo go tsa mo fa mau mo na wena magwana bona lantsa a nyametsa melaitsa ya ba mogana mo tshofa ka se 1862 he o tlo o etelwa ke bana ba ba hongwe ile makosa mo fumaha ba le ba tlo tla banka ditaba tse me o hlalosi itse hore I want to be a soldier of the queen ga u kana ndati ka mantsu ya hai a hopolang selekana na sane sa na pia sa 1843 go baneng ona ila ha dumelana ka moedi moedi ne lenoka ena senko ko medi pakeng tsa gona lenoka le koloni ya Kapa ne lenoka ena senko mme wa ba batho o tla lefshwa o na tlameha go lebela moedi eno ka banna ba fetang 300 mme go bile go tlo tla lefshwa dipontlo tse mashumi a supileng a metso mehlano £75 nna ka seleng wa utlwa jwale o na hopola taba eno ya go kwa tseba ehle gantle ntle ke tshwanela gore ga re bua ka tshireletso re bua ka bosole ke ntho ena ile a rapalatsa taba tsaya gantle gore ke batla go ba solola mofumadi ke batla mofumadi a buise nna ke buisa tšhaba saka ka mekgwa le meetlo ya sona le melao ya sona o tloa mone o ya letlhile tabane ga di na tsama gantle ga re sa sebetse jwang mme ke yona tswalesalela tlalosang tate ke taba tse telele ga re na le nako re tlane re tlo tlhalosetsa bagomi fela re se reng ka mantswe ga e ka kotlong fela etlhile ntho ga e beileng ke yona eno ya gore nna ke batla fela go romelelwe motho ya tlotla a ntataisa gona dikamanong tsa gona o na sa e utlwise le bana ba yona ba botsa gona jale bana ba otho ke bo masterata bana gotho ba tlo etsang gantle jale o kana se batho bona ya ba gotho ya ke batho ba tlola dinyewe tsa ditlolo tsa molao fela ba maka le ditlolo tsa molao di fena gobane magena a ntse a tseba go a tlola ditlolo tsa dinyewe ka kakaretso ke ba tlola ile ba phethatsa ba bile ba etsa molao wa gona molao wa gona o ngotsweng dipelong le dikelelong tsa rona ka le basotho ya basotho ke e seng ona e seng ona ya basotho ga fe mogana mosotho o tlhalosa taba tsa mme banka taba tsa gae baya jale nakong yena yo maburu a re tlhaselang gape ka 1865 ka ntwa sekriti e tlile baruti ba gae jale bontate e jigatana se ba le teng jale le bona ba ntse ba mo kgothaletsa go heela ntho gane ke yone e nepaetseng kapeane yone e nepaetseng ntwa sekriti e tlile sori ya lwana 1865 wa ba ya ba 1866 ke tabana ya kgotso ya mabele ya ba o ba le kgotso ya mabele gwa ka ga emaema ya ba 1867 e betse ya qala ka mora go bolauwe maburu kapa magoa a mabedi mo na gaufi le dibrantimo ya ba ya qala gape jwale ya kupa ke yona ebele ile ya bampe ya golo ya ba mabugana a tla mona a re senyetsa ba senya ba seke sa metse ba senya dintho tsa dijo tsa gona ba qala ba senya ntho engwe le nngwe e baka nnete jwale e re salang ge le tsietsing mogana motshwefe le yena o le a ba a ba tsietsing le yena ka maane sodi o ne a sa a rula ka magaheng ka maa moruti josepha girata ee o tlalegwa e le mongwe a ba ile a ka ba moetela ka mono ka magaheng mme a ba o itswetsa gore bo sistere ba holy family ee ba pheya diphaphatha sodi mogana motshwefe a sa na le matsatsi ka ba mmaka a go tho gaji ka mono a mabotho a mo patile ka magaheng ka moo ya bantate e jirata o tla jire mokotlo o mogolo wa diphaphata jale go a qala morena he le mafumadi a gae kanete ya baka moga mono he e go se go le gobe ya ba he ntate go sebetswa ka thata ula ba goma le moga gae mong gona kapa kwana ya ba ka mafelo a selemo seo he go elela mafelong a sone go a utlwagala gore kare manyesemane a amogetse kopo yane mme taba ne le thabisa baguti aolo date bjale ba ile ba kanete go a fela go a fumana molaetsa ka kgwedi yana eo ya pele ya selemo sa 1868 gore kopo ya yane ga o e amogetse ya ba kanete le yena o etsa lengwelo la amoela we ke anete ke a leboa ga e le mona ka mogana kgwedi lele wa utlwa ke itse o sebeletse taba e dilemo tse 20 a metsemetlhano mamedi mogana motshwashwa ga a sebe ga a kopa selekana sa tshegetso le manyesemane ga sa ka ntlo ya sekriti o e kopile pele obanene o na shebela pele o na na le shebelo pele
4: e le gore sena se re taba ena ya sesotho se re mokopi ke mokokomadi ke leano le leng le le leng sebedisa ke mogana mosheswa pele
3: ke ntate kopa o mangwela thata ko ga o kopa o tlame oe mangwela thata o tsebe gore ee ya ntate o kgumame o fitlhela ee ya ntate e le gore phelelo eno ke e nngwe ya makgabane e re ithutang ngwana mogare moshweshwe ka letsatsi lona le kang lena le re tsebang gantle ge boloketswe naga gobane jale ile a re sodi ka mogao le yena a rabe gore kante ke ya moela taba tseo ya ba ge kgweletso ya ngwalwa e phatlhalatswa ka la 12 kgwedi le ya tlhakobele 1868 e leng 12 March ntate tsantse o tseba gore ne re keteka ka tsona ne re keteka mogare moshweshwe ka tsatsi leno basotho ba thaba gagolo ya ba ntwa eno e emisitse hang-hang ga o phatlhalatswa go lesotho jale e se e le karolo ya britane mme ya ba morumowa wa mokofonogo o tlo fitlha mona le commandara ya mabotho a manyesemane ba tlo fitlha thaba bosimo na motho eno eno e ne le agent governor's agent o ne a bitswa Walter Currie jale a tsamaya le sepolisa sa ne se palamang sodi go ne o na le sepolisa se ne se palamane se bitswa front and armed and mounted police ka ukanda ke e yantate go na o bitswa jalo jale mapolisa wa palamang he a na ile a ka sebeditswa gona ka mona ka kolone go kata meedi ga ke gona re itsene re na le moedi wa gona le nenoka ya senkle kolone ya kapa e ya ntate jale kanete go bile jalo ba fitlha bona ka 26 tsa March ba amogelwa ka ditlatse ka medumo ya dithunya ka medidietsane ka menyako yona e ne e tswala 12 ntate e ne gona mogao

0: nyana ne sula go go kwana tate eh ke tate motlhane o thimboka ei ei ba ba so tlhagi boko ei boka he ke na ana ke ga bela mo ni pa ha mo ga o he ke a se pele passport sa sana se a tla o ta impa wa le mane mmidi wa no hole wane ona wa wa dini ya ba police sa sana se a tametswa kwana ha o file le mmidi kwa di mona nta ei police sa kwa di a ke ntate ei ke bona ba ile matlatla ba mona le ha ya le ka ba ne ya le ka maga o mono mo gana mo shoshwe le a re sia fela o re sile a tseba jalo ka monane fela hana to ke mam mo profetelo so di to ke simiuni ya na na ka nto bone o na bone phologo ya le sotho e me yena o ona diponso tsa ilana dikopa modimo me a fumana dikagabo tsa tsona gore mo kana mo di mo tiisetse thata ma jola mo tiisetse gona bogena ba haile na haena haena ke ntse tsa fela e ya ntate mo na di bontsha ke na di bua ka je tsa ile nga di bontsha ga hi e ntena ke ntse thata ho ba sotho ba gene ke tsana ha ya bona ka hore ke le sotho le police ka mohlolo wa itse ba bua ba sotho ba ile ba e ke ntate hantle ke ho bana le karabo ene ya manyisimane e tlile na go nye eo ho susana motho a lebelang hore ka nete ka magana go tile le hakalo ile manyisimane a ntsa ka amoela kopo e e ya ntate ile ampa bata ba go fiwa le ha o buisana ka medi e be ba sotlo ha ba e ha e ka o lo me tumelano yeno ya maburu le manyisimane ke yana a le wa North Year 1869 ke na pia ya bobedi ya February 1869 ya ba e khutsetsa medi mona mo ile ngwana teng ka je e ya ntate ya ba ka o le kgolo yana ha ena he e sala ile yana reng e khonkhwate yana ila hlileng entse re batla a ke ntate ye le so ri he mo gana mo shweshwe go hlala ba ile ba ho bolokana ha ha ile tshaba sa tsa yona e kgahlano le diga nne ha di boloke ha le di boloke ile fela bona re se re tla sala ka bona na re ketsa jwa ntate nne manyetsimane he a re buisitse di le motseo aba ya ba ha ba buisika mo khomono kana mo shweshwe ena ona itse o batla monna a tlo dula le yena mona thaba bsi o re ibile o re ka mantswe ha yo na segile o se ke hurile se ke ka pudi ya lekhego fela ga ke sa bona le o bo ke kopa se ke batla monna a tla ntata isa ha o sebetswa le mfumadi ho sebetswa tjena ho sebetswa tjena ho sebetswa tjena e se motho a tlotla nka a ntla tlotla a busa ba le mpa bona ntate ba ile ba tswa tlase ka hore ba le ba sa batla ho busa ho bona itse mfumadi a busa ena ona itse ona structure ga sa ikise na zuri ba ba medi ba sukisisa ona ga ka hodimo ke modi
1: eke
0: ya mo hlahlama ke mfumaha
1: eke
0: jwale e tlo tla ba ena jwale e tla tla ba tshaba sena sa ha ke structure sa mogana mosho seno ta ona tseba ona le a odimodimo ya matla ohle ke yena jwale be mfumadi be ena ena ona re nna ke batla ba le tswala mfumadi mfumadi ha hlaselwa ke thusane le nna ha ke hlaselwa ke thusane ke ka lebaka nna he ba bile mona dilemo tse ntse 1980 go fihlela ka 1966 ne ha ke ka go tshwana he mamedi pele ya o kana ke maputso e tla masodi ka 1871 ba ba tswa tlase ya ba sa ba re buswe ke kolonia ka paka kotlolo e ya ila re qabanya ya ba qabanya haholo mmuso wa kapa wa itsa ntotu ke annexation act ba le bona ke le ba ga ba ha pa o bane ba etsa ho bua re tlo phela ka melao le ditlwaelo tsa bana tseo re sa tse seng tsa rona mme taba eno ile qabanya wa sotho haholo ho fikela ho ba le molawana wa no le ono a moa tshabana tsena tsa batho ba soka ho fela dibetsa dithunya sotho na sa dithunya tsenga takana kwi e ba jwale ba amua e melao eno ya mo batlana ba tsoka ofela ba ile ba etsa ho hla bo pedi kwana ntate bo sekukuni bo mang a ka KP ka mana teng a isa bua ile ba qeta ka mana ka Eastern KP a qeta di tshabana tsena tse pota potile na ha ina gone ntate ke tsa fela tsa nkelwa di bitsa ya ba rona rona ho sala rona ke mona mo ile ba ikisa he ka 1880 me ba ile ba kopana le pela di falla ba ka ba tleya ke ka ba ka le ya ba ka 1883 ka mogawe ntwa eno e fete ke mana wa ile mba ba amohela ga a tshegetsa this annex ya ba hoetsa this annexation act e ntse ka September 1883 ya ba e tlotla ke na tshebetsong ka di 18 tsa March 1884 jwale re khukela mo releng na ha e bitswang high commission territory ga go nna ntate e ya ntate jwale re le na ha ya mana le mfumahadi ka mo commissioner ga e moholo wa Britain South Africa wa bona e go musisi e moholo jwale hona le musisi a dula mona you know ya bitsa resident commissioner jwale hona le yana high commissioner e le gore eno a bona sa ikabela high commissioner ge se re sa buse ke kolone ya ka e ya ntate jwale ga ba tsa ba di khukela madudu wa tsa ba so

0: ka sona selemo seo gona ge se jwa le ge tsitse ge khutletse matsong a mfumahadi ke mo ba batswana ba ile mba ba utlela le bona go ntwe lwa lo ikaetsa ha ke ha di boko tseo tsa batswana ka magana a bona ba ipopa popa le bona ba kopa masola manyesimane o ga ba thuise gore ba be tshireletso ya mfumahadi le bona gona ge se gona le mo tse isang 15 wa ka ba 60
1: ho sa gelweng that
0: eh ya so
1: na mo me di wa tseba go botswana hona le basotho
0: ke nahana ba mamedi ba bang ba tsa ke na ba bang ba tsebe
1: mme taba ene ke bua tsena hobane nenneng ha o finyane hona le nako gore ba ga sene se le mbasotho empa e se ba tlwane sotho mo ha o finyane mo mamedi ke a o jetsa ho tla bo hloma miswa morena wa basotho botswana o se ka ba mpotsa dipotso
0: basotho ba no sori ba ke ba tlwa mona wena o go ha ba tlwa ba tlwa mona mo gana le tshigwana ha o ka ya ka mafeteng ka mona o tla fumana fane eno ka pale bitsong la le tshigwana ba re ba tlwa bo go bonda time ho ba tlwa di khwele mona e sa le ba bale ka ntwa di fakane so
1: okay ya le mo mamedi wa u ba no se ka ba kopanya taba tsa gona le tsa Dr. Dipo
0: ke
1: ha re ka tseno kere nna ke a vetsa kere ha o finyana o tla bo hlomamiswa morena wa basotho botswana me mabedi ha ga etlelela u bile le molao mo no fitisang o dumelang go se sotho le sona e be ka golo mo no botswana na o no di tsiba ditaba tseo mo mamedi mo tla pisa FM ya u jwa tswa ke
0: nne se ba ka sense ha isori se bitswa tlharesilele ba ba sa se se holo ka ha ga se tshaba sa ka ha ga se ba ka sa ba golo
1: e ya nda
0: o ikho hana tsena ntse ka ga bela go se golo wa ba golo
1: yeah
0: tla ha ga tsena ba tla mo fa e ba tlo mo fa bo kana bo bokai fela ke mo nwa teng ke ba sotho e bile o ntsa kopa go lona matcher ba to kopa di grant muso wa botswana ba fe ba batho ba ile go kuta sesotho yale wa utlwa sori ke ntse
1: ke mo nwa ba tama ka batla
0: di papa di le tsona jwale di ye ba go kuta di papa di tsa sesotho go bana nna gona le mo se feeling ha ga itse le bone ke bona se ba tila tila ba etsa ntwe na ba gwa ya o tila tila ka ka lenye ka meritlhana nyana e ba ke phetha o sana ba papa di tsedi empa he go tlwaela ba o ba huta sesotho jwale ile go tshaba sa sesotho ndate he o bua nnete hobane ke batla ga o fatholola basotho jwalo ge basotho ga ba mona le sotho fela ee ba teng dinageng tse ding ba bile ba teng le gona mane batho bana ba sanana o a tseba le zimbabwe ba teng
1: ee kwandaeka le motho e mongwe wa zimbabwe ke manna se ke le bitse bitso la gae se re ketetse go tlotla gale le o letsetsana jwale a re go na le sebaka seo e leng basotho
0: ke gaufi le kwanda
1: a ba re le puo e ba e buang lotlo utlwana lona wena o ka phela lotlo utlwana
0: ebile le ga baengwe la sori ke bone bano mohi e atametse go ena ya rona ga e se tswaneng e ka nna ba kona tsena ebile ntse ba susumetse yona ya Aforika Borwa eo batho bosotho ba change le ntho tseo e se le identity ya rona ee wa tseba ke puong tsatsin ena empa go na le ntho e nkgolo tsang tlabeng eno gobane bale re lahla puo re lahla puo ya rona e ngotsweng ka se rona ka sa habo rona gobane bale re na le go e leng ga rona go e leng ga mantlha e leng ga rona ka mantswe a mang ka puo eno le tsela eno e ngolwang ka yona e se le karolo ya identity ya rona ee ya ntate kele sori he ge bile tsena ke sebetse le manyesimane empa he ga ke tla moraonyana ga ke tla pejana he sori pele ka tla o tsena tsa 66 o ka kwa ee o tla nonta taise ga re hopole mamedi hore ka 1914 go bile le ntwa ya motho o tweng case a ka wa le Germany e kholotswa ke bona ntwa eno
1: o go ke fitse taba ena pele ndate moshoshwe ba mme ke ga gisa ga tsebo tsela pele le wena
2: bapala mahala as a unique card holder earn at least 1 point from 1 to 20 of the month to qualify for a free player voucher. Collect your voucher from 21st till the last day of every month at the promotion station. Lesotho Hotel and Casino, where winning is easy. Avani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop. Avani Casinos are licensed casinos.
1: A ba ke hopola hantle motho yo eneng ke bua le ena ke Henry Carpenter. Henry Carpenter. Eke, ko re ntse ke hopola ke ne re bua ka 2014. Henry Carpenter. Ke ntse ke hopola ene le 29 March 2014.
0: Okay.
1: Han re bua le. Eh. Hanga ka hopotsa mo wa medi fela. Motho wa lentswe lena ha ba ke tla le nepa banna. Eh ha ba ke tla le nepa banna. Ha ba ke tla le nepa banna.
3: Thank you very much. Ta grazie mo Henry Kapenda.
1: Ye no he mo be lwa bisep. Kene ri bua slane, sinye smane.
0: Okay. Okay.
1: Me he ndate moshweshwe ha o qeta yini re be se re kena yo le letsatsi le o lalane nemphalane ka selmo se o sa se kete magolo wa robo mashume ya tsheletseng a metso tsheletseng ja le re bua ka diketsa halo tsa letsatsi le nngona ene e be dife
0: e ya that me ga ta ka la pe jana ho matsatsi yano
1: e ya that
0: ja ho ka ba ma biya ma ka go
1: o ya nda
0: e ya that le ona ke tla etsa selekeng a se se khutshwana
1: e ya that e ya that
0: so di ke qetela ine ne ke re qetela ya ba so tuba ile ba tshepa halla le tlolwana tlolo tlolwana tsa mokana moshoshwe le tsa tshepa halla selekane seno sa bona le manyesimane wane ka 1814 ha tshe isa ga sa a tswile boswele le yana kwana ba ba le manyesimane le yena a le tsitsi ya ba le sotlo le ntshitse bana ba fetang ke tsepedi ba ile ntweng eno ya pele e ya ntate empa ntwa eno ile yang ka di motsane ho tloa 1914 ho isa 1918 ka mora ho mono ya ba machabati a ntwa no to give League of Nations ntate empa ha ka ba ngana kwete le le yona ho baneng ila ya bona hala ntwe ya America ntse e etsa e ntse e hlohlohlohlohlo sa UNG wa tsa ila tsa hla manela jwa lo fela ho baneng tla le dina ha tse kgolo ile tsona tse sa hlompeng tumelano e e ya sodi ba tla ba mamedi ba ikweta ba ino wa bona UNO USA nyopa nyopa jwana na ji e city salient institution tsa yona o sebetsa e city sa wetsang city sa wetsang
1: e bona re Trump ona re ba lokolle ona re iyo e lokolle e lokolle dipe tsa DC le ho ba gele thoko ya DC le ntse phama
0: empa yo le ke yana kholotsi
1: ba ga qha
0: ke yana kholotsi ene
1: ba ga qha ene go ba e bona ha re tlo
0: ba le ba League of Nations se a swahla mana ntate ya ba ntwa ya ho buetse ho tswa motho e mong hape ntwa dumela e mong wa le jaga mana bitswa Hitler
1: Adolf Hitler
0: le yena ka 1939 ntwa e qha jwa le mofumari yetse o betse o tsitsing hape ya ba ba sotho ntate mogana mantata ke yena a qaleng ho lukisa go bana ba ntwe ke ne tlo la hlokala ba mba le ba tsatsama ha se le mfumari mantse empa he ke mogana mantata le mogana a bitswang sechile wa batswana ba o ya le manyesimane la batshepela o ha e commission territory tsena tsa gona di ka re thusa le tsona ditlatsitse mme ke mwana mo ile mo ha ya bana o le sotho mona ka kagetso ya bana ba ile ntwa nya o bedi alafatsi ba feta ke ditse mashomo be di le motsolo mong dikiti tse mashomo a medi a motsomo e ya sodi mme boholo ba bona bo khutlile ntate o bane batho ba ile mba ga la hlela ka bongata ke bana ba ile mba me ya kotsinya sekepe le bopolla la tshonisi e ya ntate ke bona bana ba feta 700 bana ba ile matimela mo ha ile ntweng ha wa timela ba bangata ha ka empa he ho a tsejwa ha re la hletswe ke ntwe fetang skit diketeng tseno tse ka lo tse di sitse mo bale ile ong hore contribution ya rona e tshwanela hore le yona e ne hopolwe ke ka tsa batho ba bangata ba sa batleng taba tseno kapa ba sa batleng manyesimane ha ba di batle taba tseno ha di bua empa ha e le sotho sewodi o bone sefofane se mo se teng dikobong tsa basotho tsa mafitori wa e bona kobe eno ya lefitori e nang le difofane difofane tseno ke di-speedfire ke tswana tsane tseo o nonko e tshwantsho sa teng se beiwe mona makwanyane sekwemo wa hopola basotho ba ile ba etsa sethabathaba mona sa ntwa wa utlwa gona ntate ga ka tsetseletse ka pakopako fela banna ba fetang kedi tse mashomo bedi ya metsomong re ba kopana le sethabathaba se ntsweng ke basotho ya ba hobokelwa tšhelete e fetang 100,000 pounds ya ba keo ya ba e reka difofane kore le gore sotho ntate ke ka banna le ka difofane tsa ntwa speedfire second world war e le ngwe re ha e ka baba ha ka ba ga tshabella mofumahadi e ya ntate wa ka kwana ene se ile ne se le na go nya King George ei tsali e ba ka nete go be re phethatsa ka go lweno ile go re di tlolwana tsa mogana moshoshwe ile tsa nna tsa hopola go re gena le selekane manyesima ke nete batho ba nga ba e batle ba se ba isa dipolitiking he impasse lo di he go tse o phethaitse ka go le go manyesima le tsa ka go le yona re imisa ntwa yana gona re ntse ka go le yona go le bona re thibe ha ba tsitsing mme ga tla he ka ba kana re bona 55 ka go kutsa kana fela sori se ke tla potsong ya gone ya ba ka 55 ya ba hoetswa tsitsinyo ka mana ka lekgotleng la setšhaba la le tsaleng ka 1903 ya ba hoetswa tsitsinyo ya gore a se ke nako ya gore go ge ke re kene letong la go la boipuso la gore ge ke re tlo iketsetsa melaga ya ba hoetswa komiti ka moo lekgotla leo le etsa komiti ya ba ditlaleo di a etsiwa mme tlaleo tseo dila tsa loka ke tsena tse ileng tsa loka ka 1958 ya ba tlaleo eo jale e sekang setshwantshonyana sa molao wa motheo go iwa kwana dipuisano London ntate ee ke tsane tseno go ile marena ke yana ntate ga ke tsa ba o tla bona ba re na hela go ntse o tlo gantle mo lekgwa le leng le ya botsa ka parlamenteng ka maane gona gana hana batho ba ba thoma teng mo tho ba toetsa matho a mo jwale batho bana sorry e ne le delegation ya ba Sotheland e ne le mogana George Berry e le mogana ke le boneng kwedi e le mogana Mopedi Jono Thane e le mogana Labua Jono Thane e le mogana Samuel Matete le professor bitswang Dennis Cowan jwale ba tlotla ba e ne le bona bana ba isitse tlala o eno kwana jwale go tho mogana e moholo mofumadi mantshebo seiso le yena ona santse a ile kwana ka mosebetsi o ka lebaka le poraefete mme le yena a ba sa kena moifong ono ko ona moifo ona bommamedi ono a isitse tlaleo eno kwana o tlileng he go tswaleletse taba sekamolao wa motheo sekamolao wa motheo o neng re tshwalebegile dikgethong ka ona ka 1959 empadi ga re ke a ketetse re ile dikgethong ka 1959 kgethong tsa magotla direke huwe ka 1960 tsa tsama ka mogodi tsamaileng ka teng he empa he leeto leo la gone he ya ba lona le leno la bobedi ka moga dikgetho tseo le re tswalela ntho o tweng ke ba Sotheland Legislative Council ka mantswe a mase re ka le leeto la go iketsetsa melao ke lona leeto le ka leng sori ya ba hoetswa commission e ne bokela maikutlo ya ba he ka 1963 e phethela mosebetsi ono ka 64 ya ba jwale huwa dipuisanong London kwana e ne le kgwedi ya yona ena ya April e le mesa ya ba he mamedi leeto la gona la boipusole le kala ka maatla gona mono go tlowe go entswe tumelano London kwana diphati di ne di emetswe phati tse ntse golo tsene le teng ka nako e ne di emetswe le mogana e mogolo a emetswe ebile ke gopola e ka moifong wa mogana e mogolo e ne ebile go le teng le modulasetulo wa College of Chiefs e ne e le legwala mogana shubo wa majaga ee ya ntate ne legwala o na le temono jale ya ba go te ke no tumelano sodi ke matla ka pele ga jale ke tla thabetsa go ya ba mmamedi
1: ore motho o na le temo yena eo
0: legwala legwala legwala legwala mogana shubo wa majaga
1: ga o isa ntho e okay.
0: Ka ba moeta pele wa phala. E ya ntate ke se ke tlotse mono se ke le pejana. Ya ba le sodi tumelano tse ntse landa re mamedi tsa puso. Di ho hetswa timetable. Ka mantswe a mo hetswa le thathamo moralo, moralo le thathamo wa gona ga tlo fona puso ni. Ya ba sodi ho be wa le motsepedi. Mamedi selema sa pele ho itswe ha ke bana ba ile kwa ile April ile April ya 1964. Gwa to selemo ka morago go moo go tshwarwa dikgetho lesotho le tshwara dikgetho tse akaretsang ka moga dikgetho tse akaretsang selemo ka morago go teng mmuso ono gobane mmuso ono o bitse wa tlhakela e ne seo kwa ba mmuso wa lesotho o feletsene ge sena boipuso go ne o sena di-instruments tsa puso tse se di fetetse go gona fela ne le go fela se re tlo ba le basotho bao ba go thweng ke matu re na le tona golo tele le tona fela ge seo ka re fua dihlomo tsa boipuso tsa boitsamaisa le magoa taba tsa bo ditšhelete taba tsa bo defense taba tsa bo public service ne tse e le matsong a magoo ne tse e le dilaolwa ke magoo ya ba he mamedi go twe selemo ka moga dikgetho go etswe tshitshinyo ka matlong a mabedi ka mantswe ntho e le reng ke motion pjale motion oo o fete ka katlego ka matlong a mabedi ga o sitwa go feta kapa matlo a mabedi ga a sa dumelelane go itse puso setšhabeng ka gona lesotho le fumana boipuso ka bašhae mme go boetse ga ba jalo ka march 1966 ya ba mmuso o kenya taba eno ka paramenteng jale e tshitshitile yaya he mme o fitlhela e ka mono kapa ka kgotleng la setšhaba go kena go kenwa tabeng ya go voutwe ya ba lekgotla le la setšhaba mona mo kereng ba le ri le bo ipuso go sentse re a gwane so ka hore ya ba ha ke re wa le di ka mo ga di khetwa tsa 65 ho qale le dipelalo tse ntsha jwa le ka mahlaka hore a mangata dipolitiki mme ke mona mo jwa le ho re so na le bageng a tshe e ka ka magwana sa re susukeletsa boipuso ha ga sa batla boipuso empa so di wa bana ke tshwere go ranta ke etso fetseng ke 1962 a wa ba so tlo line time sa 1962 go ranta ena di party tso hletse go le sothu mona di amela boipuso di ri ibile ene tshetswe ha holo congress ere independence now ine le ketlo ya yona ha ga diketlo tsa diboka tseno tsana tsa mafelwana di sikitu e hle ke motheng immediate independence ba basotoleng ke khwele hetso ke maga matlo ke BNP ka ofela batho bana ba batla ba bagale sotole fwe bo ipuso ntate ke taba tse ding ka mo vale ya ba he ha se re le ka maga dikgetho sona le dikhantse ding ntate le tsa gona ba le ba hlotseng ba hlola ha holo jwalo ntate wane dikgetho BNP la tla ena le 31 seats in elik out of 60 ya ba BCP tla le 25 ya maga matlo ga ba le 4 vale ha ile jwalo etsa 60 ile go BNP ne le majority wa 1 vale ya ba ka mono ka le khotlena sechaba ha ho votelwa bo ipuso bo hanyetse bo vota kgahlano le bo ipuso e ya ntate ke ke tla tla le yona hansa teng go tlobala mabitso mona e ya ntate
1: me bo hanyetse ne le
0: ene le BCP le magamatlo fela magamatlo ka magana stina ne maphele ba o itse
1: phakwe
0: ya machache ya kwadisa ya kwadisa phakwe ya ba o etsa qeto ya hore nna ke bile le sole la ntwa o bedi alfatse e ke ba ga magana go di le ha kana ba sotho ba ba tla boipuso ebe ha manye semana ga fana ga boipuso ya ba ke vote kgahlano le boipuso ya ba phakwe wa tlo ha e ka tulo sa hai ba etsa ditlo tse ya ba ba etsa di vote tse 32 ba vote la boipuso e le go magamatlo ya fokotse
1: BNP plus
0: park matele ke batla le line le bitswa matele kana go e ya tate kwa na mo holetseng teng go le tsete ba no ke ne sekolo
1: ke ka ba ka tsa ke
0: wa utlwa ntate wa batla ele ke ba lo utlwa ntate ke bale matela he ya tlatseletse aba 32 gahlano le 28 ba sotho ba tsebe taba eno ge ka tla le mabitso mona ga bala e ya tate ei chela o tlo ka kana kong e ka ba bang ba ge go bosa batho ba ga go bosa batho ga bala ntwe ding e ding ka go di e ya ntate ya ba he sori ya ntaba ya feta dia ka snati ka mana ho no ila ba le kiketsa halo ya hore ma senate ya na mahlano a thongwa ke mmuso e be ntlo tle mtsho sho be di wa leleka e ba batho ba no ya ba ba se ba ba tibetse e ba rwa le ho bona la ka snati ka mana ka na tsa fasa e ya ba ba ya hotla ka mo ga go ba hlolenyewe taba re khukela ka mana ba fihla ba tlosa speaker ga ene le Dr. Makoto ba fihla ba motlosa ba be ana dikhobela jale ya ba ho a votwa ka mo ga go votwe di votu la tsa 22 e votela mpuso ba votile ngkhahlano le boipuso ba bile 8 e ya ntate mara nas so analyst 17 a ile ngahlangwa la lengolo ho santana ho lipisa nongwana ya ba ba ngwala lengolo ba go bona ba tshetsa taba bo ipuso ntate ke tla ke tla o bontsha ile teng ha fanya mona ona
1: ranta ena ana 1962
0: ya ntate ke ba student times
1: ba student times ilelele ya January 11 1963
0: ke qalong ha ke wa diboka ene le mafelo a 1962 diboka ne di tshwara ka dijampa ka ofela buka party tsena di tshwara diboka ka ofela kana go eno e ya ndane pele wa e bona ke ena sorry chiefs pledge support to Jonathan e le go bana ba supporta bo ipuso le bona bana he ka mo swale teng ka tata ba bala go ka ne tsaka tse ba go ka go lonya ba kana store le teng u la ba le ka go hano wa bona sorry ri le o sontso ke sentse re sa utlwane taba ya bo ipuso go le pele ha ke sotle di 66 ha ke sotle magareng a 66 jwale ka mora go tshitsinyona ga ke go no itse e fete ka katlego ka matwa mabedi e le go ge ga wa tlhokala go go bele referanda e le go ge mamedi aba leeto la gona le thata gaolo la betse la qale gape ya ba go nkuwa go betse huwa landane sodi landane ke gona mane mo ditale yang teng jale ya ba landane mo dipuisano ga di se di ya thata ba bohanyetse bo bona hore ma hlemanye semana ga tswela pele ka boipuso ka nete ya ka di 15 tsa di June 1966 ke bo bohanyetse bo ile ba furalla dipuisano tse ka mora tshoso ya no a hore ha e ba le fa le a bua boipuso le be se le mo fa le se sona but give him an army too wa ukwa sori e ya ba mo kana la bua ke mana motho ile a ga ba ga I'll govern you and the kingdom of Lesotho without the British army e ya nda ko elo bolela hore ba le hono so ho tabanya eno ya tshosa tshosana eno ila ya hla ya qalele ya bona ala ka kintho e tla ba teng mme mo kana la bua o thula a tshoa haholo go bane o ne a tseba hore tabana tshoso ya ho tla le hlo ya mohlalo ya mo kana mohlalo ka mokeke ile a fela ya pheta ya ba mphe e tsa hala ine se ha ka ba tshoso fe ba le e hile tshe ha o ka ba hatula le hlo ya mokeke fela hula halwana ya ba batho ba bana ba dimela e ya nda ya ba hem ke be ke bolela go hemo kana mohlalo ka nako o na le tlhongko ka nye weno ya me fikirino o bana wa le ne le la ga xiya o thona ile a ga tshe ya batho ba tlo tla hlo ya ka mokeke mo ge le nna ke bitse mabotho a ka ya ba bitse bana ba dilala o motho mo le mong wa go the ana le ntwa ka lona ka yona a tle le yo ke ka le ba ka nna wele itse a so futu ya lona mono o qeletseng ho bile le me fikirino tate ba ho timela batho bo bela o na le tlhongko fela mme ma be reng o fu ine le maga matlo fela o votetse boipuso yona ke sho ke sho yona ding mo mo vote o votetse boipuso o di marining ana mona e ine le mema ba reng kana go ino fela antsa tshwaretse mo kana pere mo ba le sori ha ga fete he ya ba ka dikitse ka di 15 tsa June he ya ba ba bohantse bua ngala ba ba mba ba ika gola ba mba ya e yo ba mba ya yo yene ba ba mba ya Commonwealth ba ile o kopa hore ba fumane support ya hore Lesotho le ke le tshwara metso hanyanyana se ka la fuwa boipuso diteko tseo ga di ka ba tsa tlang tate ya ba letsatsi la fo lona le ya tiiswa re fela re tsamaya ka di 4 mmuso ga o fitlha mona ke itsene le dijunya kere mmuso ga o fitlha mona ale ya ba holokisetswa boipuso sodi jale re a tseba he ore re mafatlhanyana le naga ya Botswana mabane bona a mane fela itse go sa tsana marina ha a qeta go etsa mane ha a qeta go fa Botswana di-instruments madihlomo tseno tsa boipuso ya ba bona ya ba gona jele ka monage wa tla ka di 4 ka di 3 a tla tla fitlha kwana jale sori re ke ha re kene tabeng tsa gone he jale ho thwe hantlentle ditaba tsena di tlaleile ka sontaa sala wane mphalane ke bala moeletsi mona mmamedi ke moeletsi wa Basotho wa la 15 Mphalane 1966 ke tle ke ba balele gona mona sodi ka la wane mphalane e ne le letsatsi la go gapelela kgotso pula lenala dikerekeng tsotlhe nageng ena kerekeng ya moraka bishopo wa Masego misa o wa go gapelela kgotso pula lenala o ne o etswa ke mo Cardinal Owen McCain wa Cape Town a o kopanetse le bishopo wa Chachasneck mo bishopo Desrosiers tate di gosa ke yena ntiisitseng tate ke nta ile ya bishopo wa Chachasneck a morago ka nako ne ntse le wa Masego le wa le ribe mo bishopo Phakwe ya bileng a etsa kgothatso ka Sesotho ha ya senyesemane e entswe ke ntate Hall wa UBBS. UBBS ke university ena bona ntate jale ha o kopane naga tseno tse tharo ka ikana sodi miseng oo go bile tee motlotle e moshweshwe two le mofumari ma mohato tona golo le matona a mmuso wa motlotleng moemedi wa mmuso wa manyesemane le mohatsa gae ka manta a goreng ya leshome ha e fetile ka metsotso e mashome a makago motlotle e moshweshwe wa bobedi o ile a gogomolola setshwantsho sa mogana moshweshwe one se le galleng le ka bophirima go motse wa Masego e leng sona se fika se batho ba ka bang dikete tse 15 ba ile ba lebelela tshebeletso ena motlotlei o ile a fihla a kaletse pitsi a feleheditswe ke mapolesa a bapalami ka morago e le mokoloko wa bapalami ba banna ba Basotho ba kobo dikhubedu le tse tshehla go tshehla ga mathulopje go tsebanaganyanatheko le thulopje ba ngwetse jwalemo ebile pono e ntle mme e thabisitseng setšhaba ga tona golo mogana la bua Jonathan a tshwarela motlotle ipere ga tholowa go yone ee goba a tlhatlhobe lebotho la masole le mapolesa a diphala motlotlei a hlwathaba go ya sefikeng sa ntatae mogolo wa kwa sebaka ka o kae sori okay goba a fitlhe go sona moruti phakisi molasetu wa seboka sa dibini sa dibini pina tsa bina pina e reng moshweshwe tsoga e kwapilweng ke monghadi Joshua Phuma Mohapelo motlotlei a fana ka puo e re gopotsang moshweshwe wa pele ke a tshepa e tla phatlalatswa matsatsing a tlang gona jwale re mpagi e tsa kakaretso e kgutshwanyane ya mokete ka mora mona setšhaba sa qhalana go fitlhela kgatlhametso ya go sa tsana marina lebaleng la difofane ka 315 ga a thewa sefofaneng go sa tsana marina a amogelwa ke motlotlegi mme a bontsha moeti moemedi wa manyesemane Mr. Giles ke ane ke buileng ka ena gore eya ntate ke kutlwa ke bua ka ena mona kereng ke ena e leng a go a bitswa mogana la bua gothe a tlo thea mmuso le mofumagadi wa hait o ne a golo le mogatsa gae gona moo lebaleng go sa tsana marina a fua dipalesa ke mogadi wa tona golo ya a dilemo le 8 mmamosa Jonathan ba bangata ba motsei ba kgobula mme manthomeng majaka ka mane ka makaka ke ena e ne o buang ka ena mona ntate a lelemo digobedi motlale utswela pele go motlotlei a boela a bontsha moeti moatlhodi e mogolo F. Johnston le mogatsa gae mookamedi wa senate morena N. Khobela natna Khobela ke ntate wa ntate be reng Khobela
1: ntate
0: ee mookamedi wa legotla la setšhaba ee ntate wa gae Mr. Stanford le mogatsa gae fale mona ke foetswa tonagolo a bontsha go sa tsana marina matona a moswa motlotleng ka o tlhatlhamana gati ya makoloi ya nto thaloga go leba lapeng setšhaba se kgobokane ka mathoko go tsela go bona moeti eno wa botlhokwa ka phirimana ga qala ka 9 pm matona le maqosa a 43 so ntse matona le maqosa a 43 a tswang dinageng tse dingwe go lo jwang tsatsile ka nako eo bano ba fitlha lebaleng la dipitso re butswa ka pitso ground jwana ga sa bua ka sefikeng ka nako eo go ne go se o kgobokane batho ba etsang 15,000 cheke kgakanyo ya lona batlaleile a tseba ka 10:30 ga fitlha tona golo le mogatsa gae moemedi wa moswa manyesemane le mogatsa gae ka 10:40 ka 10:40 ga fitlha motlotli e le mofumagadi ba amogelwa ke tona golo le mogatsa gae ka 10:45 ga fitlha go sa tsana marina a amogelwa ke tona golo le mogatsa gae ka 10:45 ga fitlha go sa tsana marina ya ba le ena wa fitlha wa amogelwa ke motlotli dipina le dipina mehobelo le mekgibo tsa tswela pele go fitlhela 11:50 ga e tswa ditshebeletso e mahlonoko ya go theola folaka ya Brithani go bangwetsi motho wa omeletsimo o ne a tlamaya go tlweswa ya lesotho ee thapelo ya e tswa ke Bishop Maut wa Church ka mora gore arch ke Archdeacon ga ba ke gopolang Archdeacon Makgetha a bale lentswe la Modimo o kwa ntate setse re tsamaya ka tsela ya gore mosetso itswe ka thapelo ka morao
1: gothaeke
0: ntate ee ntate mabatho ane go tlhokaetse CCL se le teng ka morao go thapelo motlotlei moshweshwe 2 le moemedi wa moswa wa Brithani Mr. Giles yena a ne ke bileng ka ena Alexander Giles ba ema pela di-flaka ee mabone a fifa ga o fitlha nako yane e golo ya boipuso wa lesotho ke batamomamedi a re mametseng sori o enke gantle yona mone le polisa la theola butle butle flaka ya Britain ho fihlela le phutha phutha me ya Lesotho ya nyoloha butle butle mapolisa a letsa ha monati pina se tshaba Lesotho ho fihlela e fukaela e dumedisa le tshwiletswile le ile la agabela ka ditlatse le medidietsane e thibang ditsebe ka mora mona ha khoma dikhomane ga ukwana sori ba ekema mello godima sebakeng same ka mebalabala e fapakaneng ha e ba monate pitso ya nto qhalana ho emela le e hlahlamang le nala ka jeno sori e le nala four ka la four phalane ene le hona dikuru di ntse di fihla le nyele nyele ka batho ba tlang mikiteng ya boipuso ba Lesotho ba ukwana kala ka 9 hoseng le tshwelela subuhlelana le ba le madipitso masego matona a musha mutoti ya fihla ka o hlahlamana ba iti ba tswa dina hentseding le bona ba kena ka mokoloko ka 10 mutlotlei a fihla a feleditswe ke mapolisa a dipalami le bana ba go bodi khubeletse tshehla fela bona ba sike ba kena ka lebali mutlotlei a hlahloba mapolisa a diphala masole le ma scout na o sa hopola ma scout sori
1: ha mona diba
0: a nto ya situlong sa hai me a amohelwa ke tona golo le mo ahludi mo ho ka mora mona mutlotlei mo shwashwe 2 a etsa kano ya hloho ya naha ka kwa ka pele ho mo ahludi mo ho aba tikina ha qeta message aba saetsa mehuo ya thabo ka 10:15 ha fihla go satana mari a fele heditswe ke mapolisa a di papapalana a amohelwa ke mutlotlei jale abala molaetsa o tswang ho mutlotlei Elisabetha wa bobedi mme le yena a etsa puo ya hae a nto o nehelana ka mangolo a boipuso ho mutlotlei moshwashwe 2 ya e ba ditlatse le medidietsane ha binwa Lesotho mme puso ya qhalana dipuo tsa bahlomphei di tla kenya bekeng e hlahlamang ha mmoho le dikatiso tse ding tsa mokete ka bokhutshwangane ke tseo se odie empa he ka bokhutshwangane go satana marina ke wa mona o re ho mutlotlei moshwashwa wa bobedi ke o fa mangolo ke o fa mangolo mangolo a ona ana a boipuso fa ukwana ntate ee o go fa mangolo puo e khutshwanyane fela o bolela seo mofumadi wa Elisabetha a se gopolang ka naga ena ga a na e epetse ka 1947 ka morantwa lefatshe King George the Fifth a le mona le lelapa la gae mme Elisabetha e ne le ausi a le dimo 21 o gopola gantle mona sori ga re na le nako sa batle go tlose ka sia bamedi ba ga morago ga o na le nako ge tlatla ba balela molaetsa ona ehlile gore it is my duty ee ke go satsana marina eno o bolela ditataba tseno tsa ona mo Elisabetha o reng Queen Elisabetha o reng I visited a country in March 1947 with my parents and my sister. That visit left me with very pleasant and vivid memories. I recall in particular the warmth and kindness with which we were welcomed and at the great gathering at the Royal Pizzo on Moshoeshoe's Day. You are horsemen and you are mountains. I appreciate the pride which you must feel today as your country returns to independence. Wa ka mfumaru se ditseng returns to independence and my thoughts are with you. Ke Queen Elizabeth II day. Or it is with great pleasure that I welcome you to our Commonwealth of Nations. Kone ka metsi mfumaru Elizabeth on the same day. That's it ona leno. I send you my good wishes and I pray that my God may guide you in the years to come. Signed Elizabeth. Ka kwa ntate mutlotlo e moshosho o bedi wa gaba o re ke a amohe e ya ntate o amela mangolo ana boipuso e ya ntate ge ne re hopole so di hore nthwanyana e le e bodutunyana ke hore ka tsatsi leng jolo ka tsatsi leng ha o bone ho bona ka tsatsi leno teng hle ga tse ba ke tsatsi leng ha ba ke ya ka stadium fela tsatsi leno ke hopole go bohanyetse no bolisi go tloa meketenyana ya bosio e tlile ba bohanyetse bana ba le sio bana ba kwekwetlile boipuso boo jolo ka ga ba ile ba vouta kgatlhanwa le bona
1: Mema bila pisa fa mota hopola ho. Ha o mamela ha o bua ka. Mohamedi a hopola ho. Taba tsena tseo di bontsitseng hore pele ho letsatsi leno ke tsena tseo ntate mo shoshang tsa ho fatso hona. Hona ga le tsena le sotho mona pele ho ka jeno maobane. Ho no ho etswa ntho tse tsa di fireworks. E le ntho tse mo tsetsa etseng kana kana ko ya.
0: E ke nda.
1: Ore bo hanyetse ne bolisi.
0: Eh ya ntate re tlalelwa ba. Eh. Ke ha ona dira ha ke tsaha ba nwe ke ka ma.
1: Fela ha o no mametsa ho tlo ba le di fireworks. Ba ne ba re ha ba hloke di fireworks ba hloka mesebetsi.
0: Oh.
1: Ba ba ba bona di ba tsholo.
0: Eh.
1: Ba re la what's the use? Na tshelete ding ha ile ka se thutse.
0: Eh.
1: Mona ndadimo sa so fa ho go rena bo ha ke tsibutlo ka ile le sotho.
0: Eh ya ntate. Ya ke batlo ipsia ha ke batlo ipsia taba eno sotwane e bohlokwa hore ka ha o yela gona bana ka la mohlomi ntate wa hopola re ruta kopano ya sechaba eh maoba mona ha o itswa thapelo pele ho moketuna wa tsatsindi ke ile ka kopana mfukeng mono ke a bua ho bana ke la ka bua le ka mhlopi ka kwa ke go yena ile mfukeng ha o iteregile ka ha le ka le mo tlhelo le mebala ya nana ha e bile o le sporty ha yela ho tsama o le mo ba ba mbaka wa tsaba ula fa ha mkwena a ibile ska ba etsa nyane ka le batla ho pheta taba ya 1965 ya 66 le ya 19 le ya 2016 wa yena o le letona wa etsa mo kitwa boipuso wa 50 years
1: ke ba swatsima
0: ya baba okay ya ba eta pele ba mamba pa le ho o e ya mkwena ha o bua ntho o bo so bolela wa nna ke la ka itsetsa ba ne ba papa theile dikuba tsa mokete la ka itsana re thabara ka itsana re tsile ka itsetsa meke ke ga ja uka mfuki fela ha re bo mmone lo wena hona tsheile ge le tlo tla le kwekwetla mokete wena o nwentse mokete wa 50 years le tlo tla le kwekwetla mokete wa 60 years ba re le tsheke sa uqisisi ha re tsike nne ga pheta phoso tsa gagwe ke ne ke tlhola ho yena ntate ke bua ka bo motaba yena ena go hanyetse ntate hore ke la ga bona bo hanyetse bo ba 2016 tla le bo bo eta pele bo le pale ho le bona bo ikhetela bo go bulo ga pela mokema ntate wa hopola ee abo ka ba ba teng ka mane jale e le gore he ka ba boipuso ba bona ntate ge a London ge tla ka sa utlwana re a kgutla re se re kwenela le ntho tsane tse dintse ile a thwe ee ga ka dintho tse ding taba yeo e tle e fete ka kgotso mme sori letsatsi jalo ka ga o ne o batla re phetetsa batsatsatsi lena ee ne re ka dipheta ne re ka balela ba mamedi empa ga ke tsebe ga e ba nako ya gao e tla o dumela one mokana la bua ena puong ya ga e ula re a re a heng setšhaba mme ke puo e matlagolo le yona mona ga ne se ka ka kotsa eno ya go satana marina ke se ke bontse molaetsa mofumadi yona ko ba rile a nyanyana jale eno ya ntate motlotle le yona ke nete ga e telele le yona ee fela jale le ena ena mona ba e tlhetelele ya tsatsi leno le yona ne ke ka o balela le mane mo iketelelang teng bane e tlile ke ore fela ke o fa mangolo tloyana ga e re ke a amogela mo letona le legolo le re a re ga eng setšhaba ee ya ntate ke melaetsa a tsatsi leno jalo ka ntate ka jeno a buile gagolo ka taba kopana eya ka tue gobane molaetseng ga e wane o ko o badileng o buile ka mekolokotwane ya kgotso lerato le bonngwe e le gore he taba ya na le a bua re ka goo mesebetsi diketso le dipuo tsa rona ga e betse e boulelang le o sireletsa ditshia tsena tsa botlhokwa setšhabeng sa basotho e le go sori ge gona mono mona moregeng ka nete mekete e ne ya botšhaba e ka gare ka beregka ge e nkela godimo bane boipuso ke ba naga ga se ga ba politiki e itseng jale ba politiki eno e itseng ga ba sa ye meketeng tsatsing lena go sane ga ba busa ba lebeletse go batho ba ye meketeng kapa bane ba bangwe ba ye meketeng yamo fela jale mosebetsi ona ko wa naga ga e ba e teng pe ganang gore kopanya ya sodi ke ena ya boipuso jwale ee ga ke tsebe ga ke tsena go e tsalang e ka ga re lokela go gokela kalong go itšhebang go itlhatlhobang botšha ke a rata gobane le mogoo ona ko ona o reng ga ke re go fela re hetla morago re ka tebogo jale empa jwa le le teng gape re aga bokamoso mme re ke ra ga bokamoso ka tsela e ne re ntseng ka yone e ya ntate ko bolela go he sori ge tsamaile leto leno jale a go tlwa bo ntate ile a ba lona leng leto leno la dikgobišano le motsa pele naba yane ya tshoso ya go tshosana e sa le ntse ebile e le teng
1: taba ya dintlafatso ntate jale ke mona o sonegelane
0: ka
1: mangolo motlotle mosheša wa bobedi a re
0: ke a amogela
1: ya ba tonakgolo le ya nako eno e le motho eno mo metse e le motho eno e le motho eno ha eba o tla mmutla.
4: I'm not ashamed. I agree that I seized power, and it was because of good reasons. I couldn't let my country go into chaos. I wouldn't betray my people.
5: What's the position of the king now?
4: Technically, he is now abdicated, voluntarily abdicated.
5: What are the next steps for Lesotho then?
4: Well, the next step, as you might be aware, would be the drafting of the constitution, which is in the process of drafting at the moment, as we are now speaking. And after it has been out, then it will be sent to the people that this is the constitution under which now Lesotho will operate. Just to inform them, you see, because it will come from the top and be given to the Lesotho. So this would be the first step.
5: Will you have a referendum on the constitution?
4: Oh, no, no, not at all. Not at all.
0: O seke wa qala ntwa o ke sengwe hlopla ene a di hoka manyesimana na itse ile pelo ya bogago ka maga dikgetho le tshitsinyo yane ene le hore tse taba ena o futhetsa le sokwana go gona go beng bana e tle yetsa le ka tlasa maemo a gotso empa go bona hetse e hle tlhoshana ka seliting jalo ka ha pele o gato tsenza 65 taba ene ke bua maobane lana o la hola maobane hore di hoka di ka dile pele. How iketelwa dikgetho tseno tsa 65 di goka dikalele pele ke tsona tseno tsa bogothe ntate e ya ntate e lo gone se le ntshetso pele fela jwale o tlhonta tata kwana na u lahla ipuketsa bo mbona ka laba ka lena jwale itseng ha kena tsa lukisa ya ba ka go le engwe ya sepolisa e se ba police mobile unit ga e bona e PMU se ba di e le go ituketsa bo mo bona ba di tshoso mme o fetse ha itsala ka mga matsatsi yana fela sori ka mga letsatsi ya lala nne ya ba ka la kala 27 December le mo sona sense 1966 ke me fere fere la thabo sibinda te mapalana tsa go ka maba wa ebot e ne ha e ka ba ntwe mona ati e hle sale tswa le re le batho ba di khomishana wa utlwa ha ba matsatsi a 84 fela ge si wa le ge segelwa wa bona e ge segelwa e ke ho ke ona ntwe e lwa le ile etsa na ha e bodutwe sa buiseng ya buisang o tla me a dula tshwere kopere gore bana ba ba mo kwepega le yena tse ba o thipa go itse but give him an army too jale ha ntwa e ke ntho e tsena ba mamedi e tshwana le papadi wa hlola wa lemala kapa wa timela ga ke re sodi jale mme mahlako ga mabedi go ile go tlamea le ba se ntweng eno go 100 ba seng karolong eno go hang ba tlamea le bo e tla be ile bana ile ba sadi le maqhekwile bohle ba ba sitwangwe ho itwanela le bona e le ongwe re he ho qala ntwa le yona ntse sentwe bohlale e ya sudi le to la gone he bo ipuso ba gone botheko ho dima tswana dikagwana tsena tse le bona letsatsing le e ya ntate ile ho he ntabe nya ntlafatso ntlafatso ya gone e ka tla ha re tseba hore ba re genolo faletse ba re eteletse mpile hore buisa re be batho ba buise ha ke mona mo kireng how ya tlhodisano wa hlola kapa wa hlolwa empa ntwa teng wa hlola kapa wa lemala kapa wa hlolwa timela ke hona ntwe e bo ya hlangile bohloko na ya gona e ba tsire e ba tsitsina kona ka ofela ha re tsa seo se kgahlano le me ditshia tsena tsa gona tate ditshia tsane tsa khotso le gato le bongwe ha re tla re tlosa ntwe eno fela e se le ba bangke dira mangke sega mangke dira mangke e a fosa halantate gona re te mona gona re te nakala mohlomi sorry ge re tshetsa taba puso entle fela ge re taba di goka e bona lang e haelletswe le le dipolitiki tsa rona ka nete ha ya tsana ha ina kae ka pakane go bana go le hle ya itshireletsang go ka etsala ga itshireletse ka bohlaswa le yena ke re ntate ke ntwa ke ntwa etsala ei ke ntwane o tla ke disproportionate ei hona we sele ka hodi bona Israel ona tsena itshireletse jwa ntate ke ya ne ikatana ha ya na Palestine wa e bona
1: Iran le na ke na
0: e hlasetse na hatsena
1: ka ka yona wa America
0: wa bona
1: hlasela di
0: na tsena tse ka fela tsena tse ah wa e bona henda
1: metla go tsa ketla
0: ketla ka boma ka boma ya stone age kwa fela wa bona tabatse ka ntseno ntate ka ne thadi ya ga tswela molemo mme ba sotwe se ka hantsi re kitika ka jeno kwa jolo ka ntata go na sa re kupile ga le boha go bana ke ntse re na ha ipuisang yona yona potso yona go na hantle o tlo re kitika so di re kitika boteng ba le sotwe le pulutsing ka mhlo boteng ba lona fela na e ipuisang mamedi re e tsejwa ka maso e na le maso wa ikgethile le tshaola pele ke le tshao le nere reng ke na ha ipusa o tla o ka e hlalosa ka media yona o ka sori ene ka mantsoe a mine le territory ke nthwena ha o bula molao wa motheo wa nawo o na wa 66 lo ona matalenya no 93 ka o fela di tla o qalla ka taba territory hona na ha ene o buang ka yona ka mantsoe a mang ho tla me o be le na ha o itshwereng e o na le taolo ya ona le fatsi ga kwa sori e go ona ha ipusa nga ho le jwa mena ba sotho bana le naha ya bona le fatsi e taolo nya bona mme ke medieno ke ya ne go ndwa le botse ba gona o dumela mang ho kena ka gana ya hao le hotswa wa ukwa sodi ka mantswe a mang ona le taolo e feletseng ya sebaka seno le fatsi ntla sa go dileletsatsi ha ke tsaya ba sotho ba ikutlanda e le ke le tshaole bo hlokwa ho le eno le le hinkile tshaola ho jwale ebe ona le tshaba se tsitsitsi ha ona ntse re bo mahamba ke ntwana mona ba bankile dithuto ba yang ho dimo le tlase bo sa tsena ba rula ho kae gona ge tsitsitsi ntate gena le magena a gona a se hlo a 20 a 22 dibaka tseno tsa ona di khafaga le sutu lena ka pa di anela le sutu lena ka o fela e ya ntate e leng hore gena le tshaba se tsitsitsi bo sutu e molemo go tla thona kwa le ha mapolisa we misa tsile ma so rutla hlalosa ga ha e suke ke motseng we itseng ke tswa tutupa go ha matholwana ga motswa ka ke mamang mogana kwa stroke ke mogana wa o tla bole ha e lwa kwa mama thata bona le ke mogana dudi tsalo ha e ba lwa thaba tla bolela ke mogana thata wa hla mo suthu mo le mo ona le setempe sa mogana wa ha o tlwa motseng wa habo ke identity ya gona ka kwa suri e le go ha gona khitsitse ka taba nyene ya sechaba se tsitsitse ina ta ntabo ga go engwe ya bohlokwa ka ofidisa golo ke ena hore na yeno e tshalebe le muso le mofela ge ke ga ba le muso eminga ta le na ipusa one central government ke pedo ke ke ba le mu ka ipusa ga le jwa na le tshwao la bone ke e mona e re ratang ha ho sodi ya hore o be le tokelo le fatshe ya o iketsetsa setswalle le manga pa mane fatshe ei na ya swa dimo hlala ona china ina le setswalle le Taiwan ha ena le tswalle le chai ga go kana ntate o na le tokela o ikgethela metswalle le fatshe tswalle e bile di na hatse ding di lokela di o ananele e le nthwana e re bitsang international recognition ke ka la ba kana jwa le ha rena na hatse ding o amohela di o ananela ge ba le boemedi ba ri na ha mona ge ba le boemedi ba di na ha di na hintsane tsidi ba bona ai ke sodi ba ke batla batho ba ikwisise ba sotho ge ke kete ka taba ene ke maobane mona be ke tsepetse fitileng ha mo gana misi zulu wa mazulu a monare ba thoki bana mona o thoki ba etapela ba sadaka ba tlile province nye kana kana ka kwa tsuna tha le dumelang ha ya ba teng ha ona motho ke banga motseba ntate go bana ke mo gara province ha ona motho a motseba international le sadaka ba ba etapela ona sadaka ba motseba ba lo medisa mo gana ba province ba ntate ke ha ufinyane ka kgweding tsona tsantsa magia tsa mo gana wa aba tembo mo gana buele khaya dalinje go si dalenjeb tsa go pola ndate o laba tsitsing ka mana a sa itjela Israele kwana a ile iketsetsa ditaba tsa haile le a go ba tla sa tshaba sa hai di thuso mo ba ile ba moetsa ndate ba mofireletsa ka mana go ha ona tokelo he go bana di khosi tseno tsenga tatsenze ka Afrika bo ndate ke di non sovereign monarchs go hopola mo mamedi go gona ge keteka boteki tse re keteka boteng ba le sotho le pulso nga mohlo ba le nan le tokelo le nan le setulo wa bona ke go bone be ke feeling le soto ga ga uni le ke ne ka di 14 tsa tsona go di yona October ka 66 Security Council is a resolution number 225.
1: Hailo
0: so twe tla. Mele mo beke nge feile ntona go re o nantsa le ka ka yuno. I can't that. Wa bona? E le gore na ha e ha o sena ha ipisa go ba ba le tokelo. Ha ona studio. Ke bona studio sa mga na mshosha steam. Sidulwa ke ya le bitso la ha yona jwa. Ka pa ya mogo ya go milong ke. Wa bona that? Ke ona papone e batho ba sa tsebe gona. Go ha ba o kwisise ona ntse gegeng ha gege. Go ba le dikamano le tokelo a wiketsa dikamano go hle lefatseng. Gona ke ntwa botlhoko ga kae ba bang ha bang ke le taba ntwe eno
1: ba bona bise fa mang tsa mail wena le 0212 9956 le +26659956 re buka wena wena o renye a o tshwara ditaba tsena na na potso tsa ka dingata go loge ka tswa ka mona ke di botsitse ntse ke botsa one way me taba engwe ke lo ka re se ile ga etsa puo ya ne ya ntata ngwana na ho bile le dikgago mmeta ka gona ena ya Lesotho nakong yo mogana le a bua e leng yena ya neng a ntse a eteleletse puso mme go na le information e mona e bontshang ga o bile le batho ba tsetelwang ba phela ga ba maile ba fotholwa ditedu ka tang nakong ya puso nakong yeo puso e neng eteletse pele ke yena mogana le a bua Jonathan mme he mawano mona lenalo lane le bola ba tshwaela ho lona ge a meta ba ya go sedumellane ha ba etapele ha ba bang ba tla o tla mohokage ka difuba
0: e yana
1: a go re fenda te moshweshwe ditaba tsenyo
0: ka go khutsa ngana fela mamedi taba ene re ithetsa soli mabane ene le hore e ene le hore di kgato tsa 1970 di bile mothata ntate me ka kotlologo ke itse ha re na le nako re tla go lokodisa gona ba buisang ba ne ba re ho etsa etseng ne mabatho e mane mme ba mamedi ba kapaka ka mabatho wa gona ke taba ke ne taba tseno ka pase mmedi fela ho no ile ba le mefirefire ka tseding hwa tse kwa maboko se ka tseding batho ba di ofisiri tsa muso tseno di kgetisa tsa mua maboko se jalo ditaba tseno ka o fela ha di fihla mona di bona hetse di tshosa muso ga ikona e ska ba rwale ho tla ba le bothata ditaba tsena tse ding mona o thongona le ditshoso dibakeng tse ding jwalo e ba muso o patala tsa thomatsi ya ntate ha se ntho e rereng nna ne sentse ke le teng tšhelana ke sa uke na o thwe ke ntho ena bane kannete ne sentse ke le mošhangana fela a tseba go thiba diphoofolo go di ye mo ke batlang di ye teng fela ke ne ke sa uke ntse o thwe yvoute o tho thomatsi o thweng ke bone fela jale ha se di etsagala jale phafa e se etšha so ja phafa PM jwang ya ntate mme di hula ka magare kgetho tseo he mamedi ho bile le diteko tsa ho tlisa ditaba madulu ho tletse ho etswa tumelano ke na sodi ena ya ena ya ile tsa ke ba pedi ile ba tapela ka 30 April 1970 tumelano ena ene nya nane la go hle ho bile le bohlaswa le mefegefege mo me ka le hlonolo ho thwe mogana la bua ne se ka golo ya ha e ka ba ka golo ya ho drafta apa ho ngwala etabai ntate mo fediwa mwana ke eh gene re re motse a santana a phela ona ntate mo fedi kwa na o qetela ya sa nne ma na le ne le supe ka sithunya ka pa ho no isa la jwa a ka nne teng le sa supe ka sithu ke ntate taba ende mo fedi mo mamedi tumelano ena e bale ya tjena tumelano ya ho fugala di kgetho tsa 1970 ke ena joint communique by leaders of Lesotho's four main political parties on Thursday, the 30th April 1970. After a lengthy discussion and examination of the reasons, and after each side had expressed its views on the last elections, we, the undersigned leaders of Lesotho's main political parties, have agreed that the Lesotho elections of 27th January 1970 be disregarded. Full stop. E signe ke ntate le ya bua Jonathan mo tikeno ha ikono wa BNP signe ke ntate ntse mogehle mo tikeno ha ikono wa BCP e signe ke ntate Tshepo Mohalewe mo tikeno ha ikona ena le wa MFP ya ba ke ntate Charles Mufedi ke enwa wa Malawi go tla UDF UDP UDP mola party ontu ke Malawi go tla mo ya ba wa tikena le ena ke enwa ka sesotho mo mamedi e re fela ka bokutshwangane polelo e kopanetsweng ke baetapele ba mekga ya dipolotiki ya Lesotho e tswileng ka la 30 Mmesa 1970 ka mora dipuisano tse telele le ho hlahlobisana mabaka le ka mo ga hore le hlakore ka leng le bontshe maikutlo a lona rona ba etapele ba megae meholo ya dipolitiki le sotho re dumellane hore dikgetho tsa le sotho tsa la 27 Pherekgong 1970 di a furallwa ke ntse ke mo dikeno nwa bona ta ne ho no bile

0: pele mona le mane empa ka morao go tekenwe ka nete go ile a ka ditaba di tla gokela marulong empa yole go tlala dipuisano tsa nako e telele tse e leng tsa se ka tsa tleya ka magetlo go fitlhela ga e morana la bua ka 1971-72 a re a ka shebana le taba e ne a onolola mogolo ne setse re na le kampane ya LNDC ka 1967 ya tlatabana koporasi yane ya motlakase ka 1969 bale ka 72 ya ba gothewa banka ene ya ntlafatso ya Lesotho Lesotho National Development Bank ba bangata ba e
1: gopolaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa oko ga fetsa borao tsena go ba le go duma duma hore mo sheshe o ne a sa busi a inotsi o na a maisa puso moho le marena a diboko ebe rete ke bale hantle ntate e eno ke bale ona mo bana ye tsanga le haibe e mbale o tsebe ha e menye hlaha e nyametsa ene e neng ba ke tla e bala se ke tlo boka ke bale ha e le tsina o mongwe mo a go tla pele ho silver basket magolo a re ba shwa hlano bi zero 58 se soto se ne se sebedisa di letter tse sebediswa mpunya Setswana mohlala kwa ile kwa KOA ine le KWA a se botso that I'm sure o mongwe ibe se ka mola wa motheo se semoifo wa borena o tleng ka sona England ine se selelekela sa ho jisa basotho le fala bofuta o iwa tsa maiso ya paramente ka megwa meetlo le tlwaelo tsa manyesemane e leng sebopego se neng se gahelela borena ka ra puso ya dipolotiki ke eme ka ona gore nate sedi ke tla tsana le wena tabeng ya Botswana ya pego ya morena o yane ke buileng kalomane o mongwe nate sedi ke botsa ntate mosheshe gore na ditaba tsena tseo a di lokodisang ga monnate ga kana di ka fumaneha e le dingolwa ke memmathebe mongaka nomoro e tetelang ka 0006 ka nnete ga wa bule ya molaetsa wa gago o ka letsa mongaka ho 212-9956 kapa plus 2665-9956 ga ukwa gona ore o mongwe ona ke tle ke eme ka yona ke se ka e bala ka bofela ya bare ga e le bana ebe sebopego se sa dipolotiki tsa ditlhaselano letloyo go tlhoka botsitso tswelopele le kgolo ya moruo wa Lesotho ga se bokopitsi ba mafiso a metseng e a boitseko a neng a gelogile motheo wa Basotho tlasa sešweshwe se reng o ka nketsang ga e age motse motse o agwa wa morapedi thisele
0: e go go go na potso ya ke re go go fela na e dumelana le mekgwa ya gona na taba ena ntate hle ke ane ntse re gona bana ka la mohlomi ka le tere ge eng ka ile ntho e bodutu ha holo e kang e ka be ile
1: bu ao batho nga o tla khutla mongaka o tla khutla e o le ke hape o le ke hape e batho thotse tuale ga go tsa le penta le mosheshe
0: ee ya sori ke ne ke re e tlile taba eo e re itsitse e taba ena ya gore re utlwa gore re dumela gore re ka sebetsa taba ka dikgoka ka nnete tlhie ke go re itsa metheong ya rona e ne ntse ke re le ntate ga Basotho gona jwale o ntsaya kopa gore re kgokele mekolokotwaneng ya rona ya kgotso lerato le bonngwe go bonagala re inyakalatsa ka ntho ena ya go tlaselano bane jale ge apere diphatlho tse e fapaneng kapa mebala ena e kare ga ke tsena mebala ga e kala e fapana sodi ona e be e tlisang taba eno ge kare ga re sa le Basotho e le gore gona re kgothaletsa ndate ore ka nete ndate re tibise maikutlo ga re tla monong ga ke tla tabe re e kopanye le ana moemedi wa pele taba ya gore hula ba le seka molao wa motheo molao wa motheo o ne hula ba le monyetla wa gore o tlo kana e ka magare kgato tsa 1916 tate o tlotla o tlokwa le ba

0: Sotho mona ke a tseba le ntate Mashoane o tsa holo ka ona ka ona bukenyane hae bona hana ha o nkwa maikutlo a sechaba ka metse o tla boetsa gona motho a tloe kwe nkwana mogotlong ona ge engwa ho kae ona ge engwa ho kae ona ge e le ho nka maikutlo ana ba Sotho me ha ga di ntho tse thata bo ntate le bo meba mamedi ba khabane ke ya ona ene a ho gona mo se bopeho sa mo sa bogana ba gone bo boholo e be se fe me se ori ke batla ke ba le ba mamedi kagolo e bohlokwa haholo mona ntate mo toteletsela boga go ha be wa di ha hlaiswa tshabeng ula etsa pue matla mona ntate ka la 31 Mphalane 1997 mamedi ha hlaiswa tshabeng mona ntate sa la le fa mo sebetsi go ona ba Sotho e o mohlongwe na ba ba ba o lebetse o ne a ho no ene le tabeng ena ho na ba Sotho ba itse ba batla se opeo sa bona se sa bo gana ba bona bo bohole be se fe mane bana ba itse ba batla mogana wa bona e mogolo Sodi ka boemo a lekana le motlotlo yo manyesemane bana ba sa ka tshwane le ena empa go bonagala kae ka dipolotiki le tsa fetolang fena gore e ke baka ba batla mogana a tshwana le manyesemane Basotho le ona tsena tse ba lebeletse mogana wa bona yaane bane ba le gaufi le ena e senyane o thong go lemana ga ukwana ntate re tla bolelanalane e botlhoko eno mamedi ka bokgutswakana fela ntate e motlotlo e letsee la borago o nage ke a mokotsa ke dumela gore ke boikarabelo le tokelo ya lona setšhaba sa heso gore le supe tsela ya gore na botlotlei ba Lesotho molemong wa Basotho botlhe bolokela go nka seopego sefeng tshebetsong le tshebeletsong ya go bopa bongwe le kgotso ya Basotho kwa sori tse re bua ka kgotso ore maikutlo a ka a tibileng gore mathata a na a mangata a re tlhagela matsatsinyana pusong ena ya setšhaba ka setšhaba a re tlama go hetla morago re tla tlameya go ipha mahlale ge le setšhaba sa Basotho a o fumana mokgwa wa go nyalanya metheo ya sejwalejwale le metheo ya gone ya kgalekgale e le meetlo e bopileng le go maatlafatsa bongwe ba rona le go re le setšhaba le tsatsi nang tsa buile ka go maatlafatsa taba ena bongwe ba rona re le setšhaba ke ketele mo namaareng Basotho ba heso ge se itwa go iphapanyetsa go diphetogo tse e tlisiwang ke dinako le maemo a bophelo empa re dumela gore ke boikarabelelo le tshwanelo ya Mosotho e mongwe le mongwe go ela tlhoko gore kopano ena ya meetlo le sejwalejwale e phethagala ka tsela eo e tla maatlafatsa le go babalela Basotho kgotso le bosetšhaba ba bone ke kwale mosodi ke molaetso wa ntate motleletsela wa rena ka bomadimabeng tate dintho tsotlhe tse Basotho ba ne ma ditlhaisitse ka tlhophobotšha ba polotiki ba re dilatlhile le ka moraga boipiletso bona ba kgosi ka moraga dilemo tsena tse isang mashomo ba gago ntate a buile ditaba tsena e le gore ge ntse re gotletse bane le pele o boipuso ba bang ba batla borena ba manyesemane ba bang ba batla borena ba bona ba Basotho a ukwana Sodi o gona bjale moo ga ka dintho tse dintse e re etsetsang bodutu ke tsona tsa gona gantle re batla eng Basotho re batla ntho ya rona Basotho re batla ntho ya manyesemane eo ebile e sehlogo le yone e bohloko gobane jale e gauwe ka e gauwe godima dikgwebišano tseno tse qeteletseng ka go fenethwa ga kgosi ya bona ntate ee ya ntate Charles the First ka
1: 1649 nna ga ke bone go le molemo gore ebe go pewe dijo gobane tšhelete eo e kabe e patetswe batho ba kolotwa motlala number 24 go na le ba fietseng ditseleng ga ba solefe go tlwa ka August 26 ke a fosa ga ke re go ja e ne e le tswalo ya ra Basotho go ka botletse ka moo loge ke a osima sentle ke ketele ka ona kgotso ntate Sodi le maitu wa rona ke magele ka kacha sena ke a leboa gobane radio peace FM e teng go tloa bekeng e fetileng ena empa keo mamela thuto e empa ke kopa go etsa potso ya rona moeti wa rona ga sheba boemo ba mathata a rona dipolotiking le boipusong e be go ne go tlhokala gore ebe boipuso bo ile ba fanwa kapa ba tswela pele empa Basotho ba sa dumelelane tabeng ya boipuso gore ya baka ona kopeditse ye nngwe ya dipotso tse ke sa dibotsang ka second tse thago fela o ka re ntate mosheshe
0: Sodi ntate magele o botsa potso e botlhokwa ee ya ntate go neng go e tsala kore Basotho bana ba lokela go fiwa bofu a boiphuso ba bona gobane ke nako e ne le nako e telele manyesemane a sa re etsetse leto a kgathetse mme ga ka ganka diganka mmapa sori wa 1966 go nagana go ne o le na leng jale ga sheba gona jina ka nte re tla bona gore kgatelopele e teng le ga e ba ga e tshwane le ya ditšhaba tse ding fela kgatelopele e teng empa ke gona ba e hudelang morago ka botsena bona ba gore reng jale re tlameya go latlha se e leng sa rona e be re kakamela ntho tsa magoa tse re tlholang le tsone di re tlhotse ga ona ntho e ntle re e nepang yona ya magoa bona beng ba yona batse bana e tshwarwa jwang gona ka nnete re bile botlhaswa tate ga ke tswafe o tshwarwalo re bile botlhaswa ga re ya tshwara boipiso wa rona gantle sodi gobane go tlile ba bangwe ba tala ba bangwe batlhe ba heletsa seo bane oneng ba se gaile fela gona tsena ga o sana go se o le bothata go ya pele e le gore ntse re tapatapane ka e le nngwe le komisi ya megalo no tho e be teng gona tsena ka thopo botjha baparamente e di latlhile kao fela ga eo ya gorena ga e tswele pele katlego seodi e agalwa e agegwa le yone ee yanta katlego le yona e agegwa e agalwa modimo sa tla e tlhonofatsa ga e le seo ga eo gobane ga ka itusetsa watle ga ke e bewa lefesodi
1: mabira pisa fa moibe monate o wa le yona lelaleng la ga fatisa ka jeno le bitso la ka ketebosotwa ke sodi moeti wa gago ebile monghadi morosi moshweshwe ne re shebile ditaba tsena tsa boipuso bishop matšhatsi ga ke a mmotsa dipotso tsena tsa ka kao fela wa di bona ke tsena ke tlebe ko o bontshe ee ke tsena wa di bona ke tse ke botsise tsena fela tse jale tsena tse dingwe ga ke a di botsa ee empa ka moso re rata ga tswela pele ka tsona jale ge be re sa koke ditaba tsena gore re utlwise mang kapa mang botlhoko empa re re o fe nalane o tsebe gore na lesotho go e tsaetse jwang go fitlhelona ga ga kena dikatlong tsa mmuso wa morena le a bua ga kena o tsona empa kgwedi ena ya lesome ge ta e qeta re ntse re sheba ditaba tsena tse amanang le boipuso ketebosotho ke sodi re kopana le ena nalo la setlhotlhelong o sane mantsibua goreng ya bosupa thapama se re na le morena thapelo le kanyane banna e ke le kanyane lanka ngwana ke ile na mbona e lanka ngwana go lokile he gannang gantle tseleng moo he se ka tsamayang ka first laneng e be motho o cellphoneng fela o tsamaya botlhe go tatue ee ga re etseng jalo ditaba tsena di nepaetse bisho matšatsi o tlo o tshwara o sedila ka lenaneo la leeto la sefapano e re ke ikenya o tla e ntsha e nna ke a ekenya ena o tla e ntsha Israel mosehle mofuba nna ke utlwa legato. Bye-bye.

sitsa mafumanei a ke ke a hloka le ka mohlaole mo ha re sotho le keteka dilemo mo mamedi tse mashume a tsiletseng ke tsetselela kgotso ke tsetselela bong re batla sefahleho sa Jehova ka botibo re batla mo modimo wa rona o dutseng teng re batla matla hai modimo o tadime lesotho o le tlisetse kgotso modimo o tadime basotho o ba neye nala le kgotso kgotso e be teng setšhabeng setšhabeng sa rantsho matla a be teng ka gara baso

Ke a leboha ntate Moruti Matjhatsi, momiri wa PCFM, tsena tse phethelang letsatsi o di balelwa ke re atlehile sekonyana, ke boetse ke a o dumedisa. Re lokela ho leboha Modimo le baholo ba rona le ho ikotla sefuba ka ho kenya letsoho le re le setjhaba kgodisong ya naha ya rona dilemong tsena tse 60 tsa boipuso. Ana ke mantswe a motlotlehile tsiya la boraro ha tshetleha kapa ha tshetlehela mokete wa boipuso puo ka jeno. Ga Basotho o re setjhaba se lokela ho hetla morao ho hopola mothehi wa Basotho e leng Moshesho wa pele e le hore re setle se tsebe ho rala ho ya pele. A re o leboha le ho tlotla Basotho ba ileng ba itseka ba lwanela boipuso ho tswa ho Manyesemane. A re boipuso bo file naha lentswe le boikemelo lefatsheng le matla a ho lwanela dinaha tse ding ho fumana tokoloho. A hopotsa Basotho hore boipuso ke leeto le tswelang pele ho ruta hore na dikholotso di rarollwa jwang. Motlotlehi o qeteletse ka ho ipiletsa ho Basotho ho sebeletsa bonngwe le kopano ka ha seo se tla fa Lesotho boipuso ba nnete. Re ntse re le ketekelong ya boipuso, motlotlehi Moswati wa boraro o re dilemong tse 60 tse fetileng ha folaga ya pele ya Lesotho le ipusang e ne e phahamiswa, seo e ne e le ho phethahatsa takatso ya mothehi wa setjhaba sa Basotho Moshesho wa pele hore naha e ikemele dinthong tsohle. Motlotlehi Moswati wa boraro o itse Lesotho le fihletse tse ngata dilemong tsena tse 60, mme le lokela ho ikotla sefuba ke hona. A re le hara dikholotso le atlehile ho ntlafatsa hara tse ding meaho ya setjhaba, ditsela, ditsi tsa bophelo, lefapha la temo le la thuto leo a reng ka sekolo se seholo sa setjhaba le atlehile ho ntsha bahale tikolohong ena. A re dipolotiking le itshupile ka boetapele ka hore le ile la amohela batshabedi ba dipolotiki ba Afrika Borwa ha mafapheng a mang a kang temo, thuto, metsi le dirafshwang le ntse le hula pele kwano SADC le Afrika ka kakare. A re bobedi dinaha tsena tse pedi di arolelana setswalle se ikgethang sa borena tikolohong ena, ka hona boipuso bona bo ketekwa ke tsona di le pedi ho bontsha botebo ba dikamano tsa tsona. Letona la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba Mputi le re diketsahalo tse kang Corporate Challenge di bohlokwa ka ha di kgothaletsa bonngwe le kopano ya setjhaba moo dikgwebo tse fapaneng di hlodisanang ka dipapadi. A bua dipapading tsa Corporate Challenge tse tshwarwang selemo le selemo tse ileng a tsa bulwa ke tonakgolo Ntsokwane Matekane. Mputi o itse dipapadi tsena di kgothaletsa bonngwe le tshebedisano hara dikgwebo ebile ke sesupo sa hore mmoho setjhaba se ka phetha kapa sa phetla leqephe le letjha la dilemo tse 60 tse tlang le ho feta. Ho ya ka e mong wa ba bileng le seabo monghadi Utlwang Motsoho, dipapadi tsena ke sethala sa ho ithapolla mmeleng le kelellong le ho bontsha moya wa bonngwe. Dipapadi tsena di tshwarwa selemo le selemo ka Labohlano la pele la Mphalane. Makala a kenyeletsang la dihlodileng la bophelo, la thuto le la kwetliso e ka sitana kapa la thuto le kwetliso e ka sitana le bohahlaudi a hlahlobile meaho e le tamong la metolong tlasa tlhokomelo ya khampani ya metsi le dikgwerekgwere Wasco pele tonakgolo Ntsokwane Matekane a nehelana ka yona ho makala ana. Motlatsi wa mongodi wa lekala la thuto le kwetliso Mofumane Refilwe Kepa o itse meaho eo lekala la thuto le tlo e amohela e tla sebediswa e le se seng sa ditsie tsa thuto sa poloko ya dibuka. A re ketelo ena e file makala le banang le seabo monyetla wa ho hlahloba meaho pele e nehelanwa. Ho sa le jwalo, ofisiri ya diphatlalatso wa Wasco Bahlakwana le Hasa ho hlalositse hore meaho ena e kenyeletsa setsi sa bophelo le sa bohahlaudi kapa e kenyeletsang setsi sa bophelo le sa bohahlaudi e ahilwe e le karolo ya morero wa letamo la metolong, empa ha e sale e sa sebediswe ho tloha letamo le phethelwa.
Ho tsa matshaba se hlopha sa bolo sa maoto sa Manchester City sa England se phatlaladitse ha se kentse boipelaetso kgahlanong le diqoso tsa gore se robile melao ya ditšhelete ya league ya manyesemane. Komisi e ikemetseng ya dipatlisiso e fumane Man City e le molato diqosong tsohle. Polelong ya sona ka labohlano, sehlopha se itse diqeto tsa komisi ha di na motheo ebile ha se sena molato. Ba ikarabellang bolong ya maoto ba itse diqoso kgahlanong le sehlopha sena di thunthetsa seriti sa papadi ya bolo. Diqoso kgahlanong le Man City di amahangwa le ho tlola melao ya dilemo tsa 2009 le 2010 le 2017 le 2018. Ho ya ka diphuputso tsa komisi, sehlopha se ameha manyofonyofong a ho pata tshehetso ya ditjhelete e fetang dibilione tse 19 tsa maloti. Ha re phethela marabele a Houthi Yemen a re ke ona a ikarabellang a tlhaselong e ileng ya baka mollo setseng se hlwekisang mafura Aramco motsemogolo wa Saudi Arabia Riyadh Maubane. Mwele wa marabele a Houthi Brigadier Yaya Sari o re tlhaselo ena e sebedisitseng di misaele le di drone e ne e le e meng ya mehato ya thibelo ditlhaselong tsa difofane tse tswang Saudi Arabia. Ho sa le jalo, selekane sa sesole se etelletsweng pele ke Saudi Arabia se bile se tshehetsa mmuso wa Yemen hore o amohelwe ke matjhaba sire. Se entse ditlhaselo kgahlano le marabele a Houthi ho seng ha ka jeno mo tlaleho e supang hore ho bile ho bolailwe batho ba balwang ka makgolokgolo. Selekane sena se hanane le diqoso tsa marabele a Houthi sa ho hlalosa kapa sa dihlalosa di reretswe ho kgelosa. Dikgohlano tsena di mpefaditse ntwa ya lehae Yemen e seng e nkile dilemo tse ka bang tse 12. Mamedi, ditaba di fella mona. Boela ho fumana ditaba tse ding ho sane metsotsong e 15 ka mora hora ya pele ka dihlooho tsa tsona ho reng ya 10 le motso o le mong.

temaneng e re badileng mo mamedi a ratehang re kotsa fela mohlodi thero empaneo ya mahau a Modimo ke bophelo bo sa feleng ka Jesu Kreste. Ngwaneso ya ratehang, e ka mona ke temogo ya hore re tsebe seo re tlamehang go ba sona kapa seo re tshwanetseng go ba sona ga re phela lentsweng la Modimo, ga re tsamaya lentsweng la Modimo, moputso wa sebe ke lefu. Ngwaneso ya ratehang, ke tlameha hore ha re phela pela Morena, ke be ba tshwanelwang ke ho phela pela hae ka mesebetsi e kgahlang, ho phela pela hae ka mesebetsi ke nang le ponaletso, ho phela pela hae ka mesebetsi e kgahlisang, moputso wa sebe ke lefu, empaneo ya mohau wa Modimo ke bophelo bo sa feleng. Ka tlabina se fela, bophelo ke wena fela, empa batho ga ba tsebe, ba lahletswe ke tsela, ba kgelositswe ke sebe. Tatima bo madimabe ja ba sa tsebeng thapelo, ba romele diabo tsa ditaba tsa bophelo. Moputso wa sebe ke lefu, re tlameha hore re be bahalaledi ka ho sebetsa fela, ho etsa hantle le ho utlwa melao ya Jehova Modimo, ho sa sefa bobe, ho mathela bokgabane le ho loka pela hae. Kena momamedi, re fuduwe le ena ba le metsotsong ya 30.

se fa pa. Mon puto a semi. Que le fou. How bon about you? Ba e shabantse ba phila. Ke ka le ba kala mo. Mon puto a semi. Wa ile ni. Tempa bo ha u helo. Ke ba se se fang. Ba se se fam, ba tsamay lang, bo khabane lolo, bo haram dimo, ke bo phela bo sa feli, ba tla samahau, ba tsala bo phela.

0: tswa e melwe. Khotso.
1: Khotso e melwe nda se dish.
0: Nda temrut.
1: Nda te kama folo folo yo lo ka le hlahana.
0: Ha.
1: Sa morena e re le nna ke phalle ke tle ke tswaele. Ya tele go pana le taga.
0: Yes.
1: Ka re tsa sila ka jeno.
0: Ya.
1: E bua mfela ka ntse se pedi.
0: Ya.
1: E bua ka sefe.
0: Yes.
1: E bua ka mahau wa modimo.
0: Bua ka mahau wa modimo.
1: E tsala pele. E re impa mo putso.
0: Wa se.
1: Wa se be.
0: Gele.
1: Gele funda ga bisho.
0: Ha.
1: Empa neo ya mahau wa modimo.
0: Neo ya mahau wa modimo.
1: Ke bophilo. Ko sa feleng ka Jesu Kriste. Purena wa rona.
0: Ha.
1: Ula ezi uba batho go se ba se hang in joba ka solo.
0: Tsisa.
1: Seka wena motho le ha o ka ba mang le mang. O nika nya e ka o sa punyu ha ka solo nya go di mona. Ka pa o nyeri sa mo sa wa ona.
0: Tsisa.
1: Ke wa se bitse sa ona.
0: Ya.
1: Ke wa pinu ya ona e tele. Ke
0: wa pinu ya ona e tele.
1: Ka o se le mo di go ba mo di mo wa mo di mo o a ye la pa go bona.
0: My.
1: Eh, ka ba mo di mo.
0: Ya.
1: O bo le ga jalo sa o.
0: Sa ba mo di.
1: O ba le di ona tsane ro yo se ya motho. O ba le mo di mo sa ka isa se be di o se ka tlo.
0: Ke so.
1: Di tsa pa di le nka o fela.
0: Tsa pa di le nka o.
1: Ha ni sente le ha ni sente.
0: Ya.
1: O ba ne o tsibisi sa ho botsa ho rona. Ke ka wela la go ba gele go le fela. Ke ke bisho.
0: Dati.
1: O putsa wa tsene ke le fu.
0: Putsa wa tsene ke.
1: Ba ma wa mo di mo.
0: Ya.
1: Ke bophelo o sa pele ga Jesu Kriste.
0: Eh a hlenta.
1: Ke bisho po. A ke ho le ya le bua
0: Ya le bo ntate wa ka. Ntate mqebi.
1: Ah.
0: Atela. Au. Ke le Sasefa, o mametse motle. Ho re tlo fumantsha mohau. Go tsule hantle. Ka sa ga mohau. Ila kobo. E di tsila. O tsamaye. Ka bo khabane. Pela Jehova.

0: tswa be teng
1: le so la tsake mo di mo le bo
0: ya mo ruti na ba phoka mi
1: empa mo puso wa sirikiri
0: ku
1: ne o wa mo ha wa mo ti mo ke o pilo bo sa fili gore na a re a le tsile leng na sa utswa mo la wa mo ti mo o go mo sike wa bolaya
0: yes
1: a ka le bona monna wa mo futsa na ya di tsana bo tsa itimetse tsimo ya ai ai lu di tsitse a le mamela ara a yeta hanntle na bo tsola ka tsa timo tsholo ka mawa ana o ya o na bo tse o ga na bo tshempe timo yena ya ha o na ke tla fa ntsho mo le mo yo ba tla empa na bo tsogo o na ke le fala bo ntate mohulu a ntse ke ka tsiba wa rwana le lona
0: yes
1: akare a utlwa botlhoko bo bogolo ntate a ya jetsa jetsebele mosadi wa gae tsole ba buisana ba dumelelana ore o ngwelwe lengolo le ya motseng wa bona botlhe o seletswe na botlhe motseng gotlhe o roakile modimo ebile o roakile morena tsele a tlepitswe ka matle na botlhe a bolawa jalo a sena molato gobane o ne bo ulela lefa le bontate mogolo le fa modimo o rate o le boloke ka botshepeng ga eba ke lona ntate modimo o ntumeletse ntate gore ke etse mosebetsi wa gae ka thabo jale ke seke ka o fetola lefela na botlhe a bolawa šwa jaana ya utlwisa modimo botlhoko gagolo obane monna ba bo futana na sena le tshogaise timo ya ejileng lefa la bontatae mogolo aa sa lefile lebe a kgatlhwa ke ore a naetse dikgathatso a tlho o tla ya bolawa teng ya fulang ka sekga ga di sa mootlatlha timo moriti wa letswele nao a kgabe a tla jalo madi a tsholela kolong ya gae ba monka ga moo le koloi ya gae batho ba tsamayang le ena ba mobea sebaka seo tshweng ke seke lefala sa maria ba tlatswa madi a eteng ela ko o jwa leotimela gana botlhe seo ya modimo e gabe e reke wa bophelo bo tlatseleng bane o tlhololofadise ke modimo o leoe borena empa o tshwere ke boikgomoso go bolaya motho ya senang molato ntumelele ntate ke gutlhe ka keresete mogena
0: alele mema phoka mmileng.

Momamedi ya ratehang moputso wa sebe ke lefu empaneo ya mohau wa Modimo ke bophelo bo sa feleng bophelo bo sa feleng bophelo bo sa feleng.

ko dumela o kene mo mamendi di nomoro ntsa mahala 2121 9956 2121 9956 le plus 2665 59956 plus 2665 59956 ke di nomoro tsa o ka kena ngo tsona ha o romela molaetsa o sa fete metsotso ha o romela molaetsa o sa fete metsotso e ka bang ka hodimo ye mmedi nomorong ya WhatsApp ngomelle nomorong ena mo mamedi 62009956 62009956 ke dinomorong tse o ka ngomelang molaetsa go tsona o seng ka hodimo go metsotso e masome a mabedi. Ke ona o ka nromelang ona nomorong eo ngwaneso moreneng.

kana ngwane somoreneng ka motsotso ka po emedi hama ya o khanna o fete o suthele ngwane eno le na tle ka o le mong ka po emedi a suthele mong moya o tsamaya ka mong

0: Kotso e bile wena.
1: Kotso le yona ka matsha.
0: Ntate.
1: Ke eng mo tla tsubetsa o ha wa ka mme tsong.
0: E ya tla.
1: E ha ona ta ke tse fela mo go. Jo pullo le mo ha.
0: E ya ntate. E re ka
1: le nako yena, ke nako ye kgolo.
0: O tsamaisitse setšhaba seo o se lopolotseng ka mohau wa gago. O se lopolotseng ka mohau wa gago. Yes.
1: Ke ga letatleleng ka re tsa bona ba ne e le bapota, bapota ka dilemo.
0: Yes, nda.
1: Ke mašomešome.
0: Yes.
1: Ke lefatshe leo la e kgesetsa.
0: Ee, nda.
1: Ya
0: kana
1: na. Ya. E mo tlanga ba lopola mo. Ya ba ba tlwa pele. Ke le go latopallo.
0: Ya.
1: E bo tsuru ke ne le tswa le shala.
0: He ba. Ya
1: ba tsela le botle le tshipi. Ya je go le go na ba sutu.
0: Jesus.
1: E re go tsela lona le batleleng.
0: Ya.
1: E a tase ha ke la ke le dile. Ntuso ba bagona.
0: E a ntate.
1: E ra ne ga ba ke le sitidi. Go tsotsi ba go na ntate a la la.
0: E.
1: E ne le nae ka mo na tsogile ke. Ke ka re ke a bona. Ba dile ba nyorwa ke na tseleng a re la kwa le nna ge tla nwang ke nna ge nyoruwe gona ge latile eng emba a tsela thokwana a hweletse go modimo wa gae
0: ja
1: e mo modimo o mo bukela tsotlhe le kajeko ke sa mo kopela matlape gape
0: amenmatlatsore amen modimo wa molo
1: go fa matla mang a matla
0: yes yes
1: that is what
0: the... Yeah,

sana ke se fela se ke le sabina ke moshe le ba isae o kapi mamoshe ha ba tumi samatla au baboni mata aka le tshoko ya ka ke Jehova ibile na le ka utadima o bo so hla mona kaema bane na ko mahala o kenang kaema e hana ko ina ile hao hai panya panya kaema la ne kala ka tsa tswela pila ke sa tswela pila kaema ona bo kae

0: Kgotso ha ile wena.
1: Kgotso ntate bishopo.
0: Kgotso mme.
1: Kgotso ya morena Jesu e be le wena.
0: Amen.
1: Bishopo.
0: Mme.
1: Le nna ka reng ke ke kene le molong ka jeno.
0: Ha.
1: Ba ke hlotse ke mamela.
0: Yem.
1: Ba hora ke se mo sa ba go sena go mamela. Fela ke sa kene. Fela ka ga tsatsi nna ke ke ke kene.
0: Yem.
1: Ke le mphile le ngolo ka ba eksoda.
0: Ya.
1: E le reng. O tsamaisa
0: setšhaba sa gago
1: se wa se lopolotseng ka mogau
0: yame
1: ntate bishopo o se tsamaisitse ka mogau bane re bona ga ba se ba tlameha go tshela lewatle le lefubedu ga bona ntate modimo ka mogau wa gae a bula tsela gore bana ba iseraele ba tsamaye go o senang metsi ga bona mogau wa ntate modimo ga a bula tsela a gola lewatle dikoto e ba bogare mo o senang metsi le ka nqane mo o nang le metsi e ba bana ba iseraele ba tshela ba tsamaya mo o senang metsi ka baka la mogau wa ntate modimo ntate bishopo mogau ona wa ntate modimo ge phela ka ona matsatsing ana ge phela ka mogau ge ba gaugelwa ntate bishopo mme lentswe la ntate modimo le dula le re tlatsa ka maatla sonta le sonta mme re a leboa ge leboa ntate modimo ka wena ntate bishopo ke rata go gutlhela setulong sa mogau
0: jehofa ke modimo

0: kgotsoabe le wena
1: kgotsoabe le wena ntate
0: kgotso mme
1: lo poletse tšhaba tšhae sa Iseraele
0: ha
1: ka mogau wa gae
0: ee mme
1: tatisopo krimaneng ya letsatsi ga o kopana le lengwalo le maatla
0: mme wa
1: e ka kgona keetse mosebetsi ya nthumileng
0: yes
1: letsatsi leso dikele gobane bosimo boatla
0: eeagem
1: o nka sitwa go etsa letho ka bona
0: ha
1: ke bishopo bana ba Iseraele ba ke ba o fumana mogau
0: ee
1: ga ba ne ba tloa nageng ya egepeta
0: yes
1: bana ba Iseraele ga ba tshwanetse go atamela lewatle ba hetla ke mogago ba fumana gore fago le makolo ya ga ditšhaba se gae ke bana ba tla ka mogao go thoya ka modimo o fisa emisa lenyoloi ka moga bona lenyoloi e thielang egepeta gore e seka ba atamela ga ba fisa lewatleng o bona moshe o tshwereng moshe ore ke tshwerelere o re a fa lephamise o bula lewatle bana ba Iseraele ba tsebe o tshele lewatle le a bulea ntate bishopo go tlhang mo go omileng bana ba Iseraele ba tshela bana ba Iseraele tseleng ena e neng ba e tsamaya gara magwatata go tho maopi a bana ga ka ba go rua le diphatlho tsa bana ga ka ba tsa tabong ya ba modimo o ntse ba gauhela o ntse ba sireleditse ka mogau wa gae ga mmogo le masea a bona le diphoofolo tsa bona ya ba modimo ga ba ntse ba tsamaya ya ba jele ba fitlhelwa ke lenyora ya ba ba kala bana ba Iseraele ba kadima moshe le ya gone
0: hao
1: ya ba jele ba koma koma ba re kale le re tlositse kwana mo re neng re ja re kgora mesi a le mangata ke re le re tlisa mo nageng e
0: pepi mme waka modimo o tlile halleluja halleluja amen amen ha
2: o tsamaisitse setšhaba seo a se lopolotseng ka mogau wa gae phirimaneng ya letsatsi la kajeno ntate Bishop Matšhatsi ke utlwa lengwalo la letsatsi le tsitsintse moya wa ka ka mokgwa o kgethegileng gobane modimo ona o tsamaile le nna poleleleng ba dilemo go tloa bonnyaneng ba ka o fitlheletse nakong yona ena anthe yena o ntsa ntsamaisa ka topalelo ya lego a ntsha ka gare go dintho tsa manongkotho tse senang molemo tsa lefatshe lena ka lebaka fela la mogau wa gae empa lesatsing la ka jeno ke fumana lengwalo le bolelang gore ne ke sa itsamaise anthe ke ne ke tsamaiswa ke modimo modimo o lopolotseng bana ba Iseraele ka go lefatshe la egepeta a ba ntsha a ba tsamaisa ka topalelo ya lego batho bana ba kopana le dintho ka go leeto ya ba modimo ena o ntsa le teng o ntsa ba tsamaisa le letsatsing la kajeno o santsane a re tsamaisa o santsane a re fetisa ka go dintho dinthontho tse ngata tsa lefatshe lena ntate Bishop Matšhatsi wa tseba ntate wa ka go tlatsa ka maatla ka mehla le matsatsi ga gora ena e fitlhile e be re a matha re atamela pela di ya le moya re tlo mamela fela lenaneo lena la gao ntate ntate modimo a re etsetse wena gantle ntate wa ka le nna ke kala go kena letsatsing la kajeno ke utlwa fela lentswe ga le bua le rona ge goriseng jehova modimo o re lopolotseng gobane modimo wa rona e santsane le modimo le ka gare go maemo ana ke a leboga ntate ntate modimo a re etsetse wena ka kriste mojana amen.

0: go tswa be teng.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ke modimo ya matlang ke.
0: Ha.
1: Ke modimo ya tsamaisang bana ba hae ka tupallo ya lego. Sibu o ba gantsetsa ka tupallo ya lego.
0: Yes.
1: E be ba bona hanya.
0: Ha.
1: Ke modimo a etsang tse bonang ka
0: tse. Ka tse sa boneng. All right. Ya matlantwe.
1: O bile le rona boleleleng ba tsela.
0: Ha!
1: O tsamaile le rona go fihlella mona. Ha rena mantse le kaneng ka te machi.
0: Yes, ma'am.
1: Go bolela botlele bogolo ba Modimo.
0: Yes, ma'am.
1: Empa jolo ka batho ba ipitsang ba Kreste.
0: Ya.
1: Ha Modimo o tseba go tseba gwa ditiro tsa rona.
0: Yes, ma'am.
1: O tseba tebo ye tswang kwetseng ya dipelo tsa rona. O tseba boikutlo ba ngwana motho ha hweletsa bogolo ba hao.
0: Yes, ma'am.
1: Ke tla ke le fela-fela, ke tla ke sena tokelo. Ke re mpatese ka matlhaonketse mogale
0: o
1: mpulele sega ka metlha.
0: Yes.
1: Ke Modimo ya hweletsa. E se ka bana ba Iseraele ha ba kopana le taba tsena, ba ne ba bina mmina tlhokwa reng le lala o tswele pele moeti wa morena
0: o
1: fileng sebila e le o se o ya fitlha.
0: Yes, yes.
1: Mmina tlhoko ya reng le ga o se o tswile menyokolane
0: o
1: ka buile ditlhabela o utlwile ditshetlho o se o ya
0: fitlha
1: le lala o tswele pele.
0: Le lala o tswele pele. Yes.
1: Moeti wa morena.
0: Mother. Ha. Amen.
1: Ke le bua ntate, ke le mantsholo ka mogi.
0: Ke le bile mo mantsholo ka mogi ja ke le bomme. Amen. Amen. Ya, ya, ya. Hey. Re keng ke ka mona molaetsa o sontso ke. Khotso.
2: Ke rata ntate mo ke mo le bo.
0: Khotso mme wa. Amen.
2: Nna ke ne ke re ke tle ke kene sometimes sa ka jeno.
0: Hey.
2: Ba ne lengolo le nna ke le utlwile ntate Mokuti. Ntate Modimo a tla nna nketse hantle gobane neng o ile a nna nqobisa tse ngata. O bile le nna go tloa boseng ba ka o ntsang babaletse o fitlhela ga jwale ga mmalala gobane a re ke lokile ka gona ke re ke a leboa ntate. So nteng sa ka jano ntate Mokuti ke ne ke le ntate Modimo a tlo ntlatsa ka maatla
0: ga
2: dififo tsotlhe tse ntseng ke feta ka gare go tsona. Ke kopa ntate Modimo a tla ntlatse ka maatla ke be le maatla ga ga ntho tsotlhe a tle a
0: gale
2: jalo ka monna a sa le mone. Amen ntate Mokuti.
0: Amen mme. Ke a leba mme.

0: ntate Matshatsa.
1: Khotso mme.
0: Ke qetile bosiu botlhe ke ntse ke bina sefela
1: ka
0: le ka tiatianeng.
1: Yes.
0: Ntate Matshatsa. Itse ha letsatsi le tshaba taba ke bina sona sefela sena. Ke tshaga lohle ke qetile ke bina sefela.
1: Yes.
0: Ntate Matshatsa.
1: Ka
0: re Alpha le Omega. Ka re ka lo le qetello. Ka re modimo o ile ngwantsha bana ba Israele. Ke fatse le fepita abantu ba tshati le na ke le hanka tsa maya ka o khotlo ya moriti wa lefu ke ke ka tswa letho le ba ka ke o ba itse ha ke qeta go thewa kolo ntate mathati ke tswa ka go tia tiane aba ke pala manye tla ka motseng aba ya ndi ya ntate mathati ke tswa ka ka tlase go koloi le tsatsi lena mare ke qetile le tshege lotlhe ke ntse ke o mogau wa modimo ke kwetsa e katang ka ba o se molomo o ka o bolelang ka re ka ba Jehova ga ke tsebe na nka busetsang wena ntate bane melemo yotlhe ya gago
1: olopolotse
0: kreste ke morena ke a o sentsa ke magage tsa kolong ya
1: maeke le ba bophelo
0: amen
1: gao ere keng ke molaetsa kgotso
2: kgotso ntate Matshatsa ke tlile lengwalo le reng bana ba Iseraele ba fumana topollo kgotsong bana beso ntate Matshatsa mosadi ya bitswang Anna o kena ko tempeleng ya Jehova wa rapela mopriste e le o moela tlhoko o re mosadi o tla tawa go fitlheletseneng o re ga ke ya tawa ke mpa ke tshwolela moya wa ka go Jehova kgotso ntate Matshatsa ke mme a malebo ka gabia ka Kriste mogana ke a
1: gotsa
3: Jehova o letseletse setšhaba sa Iseraele ka mogau wa gae
1: ya
3: ntate Matshatsa le nne ke ukule lengolo letsatsi la kajeno gobane jale Jehova o kile a lopolla ka mogau wa gae ntate Matshatsa ya ba wa ntshibila mo ke neng ke tibile gona teng a ntshaga ka phila ka ba ka fitlhela ke sefela se reng goja a ntlogetse fela nna nka be ke le kae ntate Matshatsa Jehova wa re lopolla re le setšhaba sa gae gotlhe mo re tsamayang gona teng le ga ba gone go na le dimedale kapa dikgapa tseo re di fumanang mo go lokoletsweng ke Jehova
1: teng
3: ntate Matshatsa di kabe di dingata gobane Jehova o go lopolla bosibo le motshegare o go lopolla kgwedi le kgwedi o go lopolla gora le gora o go lopolla selemo le selemo ka go ditsetsi tse go tsamayang go tsona o go lopolla ka mogau wa gae a kere fele ntate Matshatsa e re ga motho a ile lebelo o tla hapile ha ba hlotse empa rona le fatshe lenana re mpa fela re sena seo re se fuang empa re na le mantswe le dipolelo tseo re buang ka tsona gore modimo o re tsamaisitse o fitlhela mone
1: yesmntate
3: Matshatsa
1: yesmma
3: re ka be rena le dintho tse tshwarayang go ja di ne di di teng ke dingata ka mokgwa o tshabeileng tseo e leng pontsho ya gore modimo o kile ka re tlolela tseo e leng pontsho ya gore re kile ra feta ka go mabaka ya mollo ya ba ga re tlabole tseo e leng pontsho ya gore motho eno ga o mmona o kile a feta ka gono ka ba ge monke jaafa o lopolla setšhaba sa gae ka mogau wa gae jaafa go lopollotse re ntse re phela ka ena ka matsatsi le
1: matsatsisetšhabelo
3: sa rona
1: hai
3: ke a
1: leba mme
3: kasi mama mabete ka mona ka mogobo
1: ke a leba mme ha Jesus for 7 o'clock wa mama.

tlasa monono le kgana ya legodimo ka lebaka la matla gao mabali ba tle ba bone leeko le kekeng la fela ba tle ba bone matla a kekeng a fela le ka mohla o le mo ntate ba ne wa ganalela sedi la ditšhaba wa ganalela tlotlo la Iseraele jaaka wena ke mang mabali Ketse ba botemba hao. Ketse ba matla hao. Tate ya lukile. Tsamoye tsetsa ya senang letho. A tlabe le letho ba wali. Tsamoye tsetsa ya makhomoneng. Ka o mohlubudi sa makhomola. Tsamoye tsetsa mamaredu wa kgotso. Ya feletsweng ke tshepo pela. Bane matla se a fedile go yena ga letsoga o le lo mo okamela ja lokilenyana le matla otlhe tsebana o basotho botlhe ka ditsetsi tse sa tshwaneng lopolola setšhaba sena ka matla a o a kekeng a fela ba bontshe kgotso lenala tate ya mosaya mogau ba le satano ba mo ile batho mesebetsi ya bona modimo o lokileng le dintho tse bona ba di tshepileng a ko hlaye modiana le modimo o hlaye ka botšha setšhabeng sa rantsho se feletsweng ke tshepo se seng se tsamaya modimo le go atateng la tlhobolo ke o modimo wa kgotso ba apese ka mogau tate ya mosaya mogau ba bang ga bana letho Tate ya lukileng, mesebetsi haiyo, mdimo lukileng, kobulele bana ba hao, tsela ya uphela mdimo. Hlahisa lesedi, ka hara setšhaba sena, hlahisa matla, a kekeng a fela, le ka mohla o le mong, ba tle ba bone, setšhabelo, letsong la gago ba tle ba bone matla a gago tate o lokile ga o ya kang wena ga o ya tshwanang le wena ye mong le ye mong tate le a phedisiwang ka magotla ka diketseletso o lo ema le ena tate ya lokileng ke a na le matla otlhe fetola naga o hlaise nala le kgotso Setšhabeng sa rantsho, dimo ya mosaya mogau, matla a gago a tla bonagale ka go sa feleng, wena ya fetolang tsotlhe molemo wa rona, tlo hlaise lesedi le aparelang lefatshe ka Jesu wa Nazareta, morena wa rona, amen.

ke ba le boroko bo monate bo tla hloka matshwenyego modimo o lwanele magareng a lefifi dira tsao di be ka tlase go wena a phamise letso la ga le maatla a o ekeletse maatla a matšha le wena o kobone bophelo ka tsela e sa tshwaneng ga bana ba dikolo ba tla ya dikolong modimo a lo bapa le bona modimo a lo dula dikelelong tsa bona gobane ba ya kgweleng jwale ba ya metsotsong ya go ketela mo o tla bona ya sebeditseng a tla jara moputso wa go sebetsa ge le boela ba sekolo se segolo sa setšhaba ba fumaneng mangolo di dikolo tsotlhe tse kgolo tse abileng mangolo bana ba otlhe ba gago ba tle ba fumane katlego le tswela pele bophelong kganya ye e sa feleng tsebagatsa leleko godima botlhe o tlo bulele bana bao botlhe bophelo bo atleileng o bulele lesotho ka ga dilemo tse masome a tsheletseng bophelo bo o sa feleng bophelo bo atleileng lo atleya mererong yotlhe bana ba gago ba tle ba tseba o atleya ka go o sa feleng morena a ke a o boloke le bosimo bona morena wa kgotso a o boloke ke tswile le nna kgotso e watele kgotso kgotso.